0: alas 5 ng hapon ay gaganapin naman ang quarterfinal for cadets category. At sa K5 Sir Eljan at K5 News FM Philippines, magpapatuloy po ang labanan ng wrestling mula sa May 25 hanggang sa May 29 na gaganapin sa Bayugan City Dome, mga K5. At base nga po sa ulat nating nakuha, due to the size of the event and the use of over 30 venues, exact about times, weights, and matchups will be released at the official venues, mga K5. At mula po dito sa Prosperidad Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage, ito si K5 Dondi Glodrove para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasihan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat po, K5 Dondi Glodrove, mula po sa wrestling match kung saan po ay inaantambayan ito ni K5 Bernie Kabuso po ng K5 News FM Dumaguete, dahil yung wrestling champion representing Negros Island Region na naging palaro champion ay galing po sa Bayawan City, Negros Oriental. Sa ngayon, mula po sa wrestling, puntahan natin si K5 Kevin Chisora. Standby, Zandro. Volleyball muna tayo. Isa sa mga inaabangan po, ha? Alam niyo naman, sikat dito ang Ibra, sikat din ang NIR pagdating sa volleyball, lalong-lalo na sa mga taga National Capital Region. Para po sa kalaman ng ating mga kababayan, itong si Brianna Ang will be the last year po niya sa paglaro, sa palaro, dahil magiging college na siya, sasama na sa UAAP. K5 Kevin, magandang umaga. Kamusta po ang preparasyon at saan gaganapin itong volleyball at kailan po magsisimula? Sandali po, K5 Kevin. Yung linya po ninyo ay nakamute po kayo. Go ahead po.
2: Aga rin ito, thank you for that. Naranda rin ito. Para sa umaga, sa mga taga-Tobobal at taga-Southmore at saka Leyte, saan po naging
1: parang nakamute po kayo. Nakamute pa rin kayo. You have to adjust. Nakamute siya, nakamute.
2: At pag-anap siya, saka anap siya,
1: okay po. Go ahead po, Sir Kevin.
3: Yes, yung volleyball games natin ay magsisimula.
1: Hindi talaga pumapasok. Okay, Sir Kevin, go ahead.
4: Yes, Sir Eljan. Good morning. Okay na po pila audio natin.
1: Okay. Iyon muna, sir. Iyon muna. Sir Kevin, go ahead.
4: Okay.
3: Okay.
4: Teams ng volleyball. Magsisimula ang bakbakan sa volleyball ngayong May 25 at matatapos sa May 30. Napanapanabik na inaabangan yung secondary girls volleyball, dahil alam natin andoon yung mga stars ng palarong pambansa volleyball. Siyempre, pinangungunahan ng defending champion na National Capital Region. Pero andito lang yung mapanganib na Region 6. Pero parang yung team na ata ni Brianna ngayon na nasa NIR, yung contender. Pero andun din yung Region 8 na inaabangan na galing Ormoc City. At sigurado, narinig ko na parang meron na namang magpupunta dito ng mga professional volleyball players na magiging guest sa opening ng volleyball games. O yun ang inaabangan, hindi man lang sa napaka-panapanabik ng mga laro sa volleyball, ay posible daw na pupunta rito yung mga stars ng Philippine Volleyball League na mga professional players, at magpapakita sila doon sa opening ceremonies ng volleyball games. Sir Eljan.
1: Okay. Thank you po, ha. Keep up, Solomon. Nakamute tayo. Okay. Sige. Okay. So, sa ating mga kababayan, thank you po, K5 Kevin, ha. Abangan natin yan. So, mula po kay K5 Kevin Shizona, puntahan po natin si K5 Jimmy Gregorio, kasi ang kanyang event ay swimming at saka athletics at saka dance sports. Pero titignan ho natin, kasi andito siya ngayon sa paligid, inikot niya lahat ng mga booth dito kasi in line sa darating na palarong pambansa na magbubukas this coming Sunday, meron pala silang Naliyagan Festival dito at kasabay nilang gaganapin sa 66 palarong pambansa in Agusan del Sur, lalong-lalo na sa Bayan ng Prosperidad. Line number one, K5 Jimmy, pwede ba ninyo bigyan kami ng impormasyon? Ano-ano bang mga booth na andito ngayon sa paligid? K5 Jimmy, good morning.
5: Yes, K5 Eljan, good morning. At sa mga K5 natin sa buong Pilipinas, no, nandito tayo ngayon sa Dato Lipos Makapandong Cultural Center sa labas lang ng Plaza Sports Complex kung saan magpa-perform si Rico Blanco sa opening ceremony ng Palarong Pambansa. At ngayon, K5 Eljan, nandito tayo ngayon sa isang booth kung saan sa labas mismo, no, may 13 tayong municipal booth kung saan tampok ang mga produkto ng kanilang bayan. Sa ating pag-interview kanina kay Fiber Eljan sa kay Ma'am Mary Ann Lumapas, ang Senior Cooperative Specialist at Local Economic Development Investment Promotion Officer ng Municipality of Esperanza, nagsimula sila kay Fiber Eljan noong pang May 11 hanggang 31. At after that, K5 Eljan, no, mag-resume sila sa June 12 to 17 para sa kanilang Naliyagan Festival. Sa ngayon, K5 Eljan, kasama natin si Ma'am Mary Ann Lumapas para mag-salaysay sa atin, no, ng konting information about sa Naliyagan Festival. Ma'am, good morning. Live po tayo ngayon sa K5 News sa Pampalipins. Pwede mo po bang maisalaysay sa amin kung ano po yung Naliyagan Festival?
6: Good morning, everyone. Yung Naliyagan Festival po is province-wide celebration namin, which composed 13 municipalities and one city in the province of Agusan del Sur. Sinushowcase po namin yung culture ng isang Agusanon that composes three tribes, the Higaonon, Manobo, and Banuaon tribes. Tapos sinushowcase din po namin ang mga produkto ng Agusan del Sur. Meron kaming products ng malalaking production ng corn, meron kaming malalaking production ng palay, meron din po kaming malalaking production ng mga gulay, saka yung mga processed products, meron kaming inland tilapia production na makikita po lahat yung mga products namin sa mga respective na mga tribal, mga agri-trade booth ng 13 municipalities tsaka isang city pa.
5: K5L dyan.
6: Bukod pa po dyan, meron po tayong mga handicraft tsaka beads na ginagawa po ng mga indigenous people, youth natin tsaka mga women's po. Tapos yung mga processed product po na ginagawa din po ng mga farmers po natin doon po sa women's sector tsaka sa mga IT sector din po.
5: Sige. Ating okay. Po karinig ng K5L dyan at K5 News of Philippines, si Ma'am Mary Ann Lumapas, ang Senior Cooperative Specialist and the Local Economic Development Investment Promotion Officer ng Municipality of Esperanza, kung saan isa sila, no, sa 13 municipalities na nag-showcase ng kanilang booth dito sa labas ng Plaza Sports Complex ng Agusan del Sur, K5L dyan.
1: Maraming salamat, Jimmy.
5: Sige, mula dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, K5 Jimmy Gregorio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat, K5 Jimmy Gregorio ng Antique. No? He will be covering the swimming match, yung swimming event, magsisimula on Monday dito po sa stadium kung saan gaganapin ang opening ceremony this coming Sunday. No? So, mula po kay K5 Sandro, puntaan na natin si K5 Dan Chavez. Archery at saka ano bang dapat abangan sa opening ceremony. Nakantabi ngayon si K5 Dan Chavez mula po sa Santiago, pero he will be covering the archery events sa Palarong Pambansa. Dan, magandang umaga po sa inyo. Dan? Dan Chavez? Naputol po si Dan, ano? Nawala yung signal. Naputol? Okay, balikan natin konti si K5 Dan Chavez. Medyo mahina ang kanyang signal. So now, nawala po sa ating broadcast si Dan, ano? Balikan natin. Dan, andiyan ka na ba? Oho, naputol siguro yung line natin mula kay K5 Dan Chavez. Now, mula kay K5 Dan Chavez, i-check natin si K5 Jerry Lo kasi nakasama niya ang governor dito po sa Agusan del Sur. Ano ba ang kanyang mensahe para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kanilang hosting ng Palarong Pambansa 2026? K5 Jerry Lo, magandang umaga po sa inyo.

0: Jerelo.
1: Okay. Kay Pebrini, baka naka-mute yung live natin kay Jerelo, no? Naka-mute. Okay, balikan natin, ha? K5 Jerelo, kamusta kayo? Jer?
2: Sa K5 all dyan, at sa K5 Eric, okay na ba?
3: Yes.
4: Yeah, coming loud and clear.
2: So, K5 Eric at sa K5 all dyan, nakapanayam natin kahapon, exclusive ang gobernador ng Agusan del Sur na si Governor Santiago B. Cani Jr. At sa exclusive panayam natin sa kanya, sinabi ng naturang gobernador na tatlong dekada na preparasyon ang ginawa nila upang maging matagumpay at upang matuloy itong palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. At kung makikita natin, kakipap ako dyan at kikiverik talagang pusunta ng kanilang ginawang paghahanda. No? Merong mga venue facilities na talagang makikita natin pang ASEAN na pang design kakipap Eric and kakipap ako dyan. So sa visiting area, kakipap Eric and kakipap ako dyan, may mga na-provide naman sila. So pakinggan mo natin, kakipap Eric and Kibel dyan ang ating interview kay Governor Santiago B. Cani Jr.
4: Kibibitan.
0: Okay.
5: In terms sa preparation, 100% na tayo as of today. Yung support naman sa mga atleta sa buong Pilipinas, hindi lang atleta ng Caraga Region. Buong-buo po ang ating support doon. At lahat po ay binigyan namin kung ano man ang dapat ibigay to the best ability and capability of the provincial government and of Caraga Region. So, yun. Naibigay naman namin ang gusto namin ibigay. So this time, antayin na lang natin kung anong magiging resulta sa mga tulong na ibinigay ng provincial government at ng mga opisyalis ng Caraga Region. You can expect that it will be a palarong pambansa which is one of its kind. Yun lang talaga ang pwede kong masabi ngayon. At pinagandaan talaga namin to. This is 3 decades of preparation to hold the palarong pambansa here in Agusan. So expect that we really will deliver all the expected deliverables in a palarong pambansa. Yeah, ang mensahe ko po sa lahat ng mga Pilipinong mahihilig sa sports, at ibibigay po namin lahat naming makakaya para kayo'y matuwa, para ang experience niyo sa Agusan del Sur will be worthwhile, at doon naman sa mga atleta, ibibigay po namin sa inyo lahat ng mga atleta dito sa Agusan del Sur the sports facilities that Agusan del Sur can offer, at magiging very good experience para sa kanilang lahat. From the swimming pool to the track oval to the different ball courts and other playing venues. Pinagandaan talaga namin to, at sana papasa to sa standard ng ating mga atleta sa buong.
2: At narinig po natin kakipag all dyan at si Kayo Beric ang panayam, no, kay Governor Santiago B. Cani Jr. At sabi nga ng gobernador kakipag Eric and Kayo Valjan, nabigay naman nila ang lahat na suporta, at actually nagbibigay rin sila ng mga pasnaks, allowance at iba pang suporta, just like mga services or mga bus para sa kanilang transportation, no, sa ating mga atleta sa iba't ibang rehiyon na kalahok dito sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Kay K5 Eric and kay K5 Aljana. Mula dito sa Agusan del Sur, ako si K5 Jerry.

0: Los Pueblos.
1: Okay. Inintay natin yung signal ng reporter natin, tasked to do the coverage on archery. Still, you're listening sa nationwide tandem broadcast ng K5 News FM Philippines
2: as we bring you more steps.
1: The coverage for AgSur, Palarong Pambansa 2026.
2: Okay. Kamusta K5, Eric?
1: Negative pa rin ang pasok ng reporter natin, but still, the whole Philippines and K5 News FM Network, Sir Eljan, is listening to you.
2: Okay, kamusta yung K5, Eric? Kamusta yung pasok ko dyan sa'yo?
1: You're coming in. Yes, very clear, very clear.
2: Si K5, Dan, tingnan natin, ha? Dan, kamusta yung signal mo, Dan? Balikan natin. Dan, kamusta kayo?
1: Dan, K5,
2: kamusta yung pasok?
1: Walang audio si Dan, eh. Paki-unmute ng ano niya, ng system niya. Wala siyang audio ngayon.
2: Walang audio si K5 Dan Chavez. Balikan lang kita K5 Dan Chavez. For the meantime, puntan muna natin si K5 Sandro Salazar for the swimming and athletics this coming Monday. You know? K5 Sandro, habang hinintay natin ang signal kay Dan, Sandro, kamusta naman dyan sa inyong kinalalagyan sa oras na ito?
3: K5 Eljan, K5 Eric, no, at K5 News FM Philippines, sa Mayo 26 hanggang Mayo 30, no, mag-uumpisa itong athletics event natin, no. Kasama na rin diyan yung swimming events, no, sa iba't ibang kategori. Sa ano nga natin dito sa athletics event, gaganapin ito sa Patin Ice Sports Complex, no, sa track oval sa Prosperidad Agusan del Sur. Pero ang lahat ng multi-sport tournaments officially mag-o-open siya sa or magbubuka siya officially sa Mayo 24, no, at magsasara naman ang seremonya sa Mayo 31 ngayong taon. Sa athletics regular competition, K5 Eljan, K5 Eric, K5 News FM Philippines, ang sa Mayo 26 yung preliminaries natin, no, mag-uumpisa, tapos susundan yan ng qualifiers at syempre sa huling araw nga yung finals natin. Sa Mayo 30 naman, finals ng athletics events at yung medal ceremonies. Yung sa ano naman, sa dito sa kategorya natin, baka posible pong mahahati ito, no, sa isang araw natin, K5 News FM Philippines, mahati itong event natin, no, into two standard operational blocks. So meaning to say na para po, no, in order to protect our students para po sa extreme midday heat, mahahati ito. Sa morning session, mag-uumpisa itong track and field natin from 5 a.m. in the morning until 9:30 in the morning. Yung long distance running finals, itong hurdles heats natin, high jump and throwing qualifiers. Sa afternoon session naman po, sa 3:30 p.m. hanggang 7 p.m. po, yung short sprints, 100 meter run, 200 meter run, 400 meter run finals, relay heats finals, and triple jump finals naman. So ang iba't ibang kategory natin, from elementary boys, elementary girls, secondary girls, and secondary boys, saka po yung Paralympics natin, ay pagsasama-samahin po sa isang araw, pero sa isang araw may dalawang standard operational blocks para naman po maproteksyonan yung ating mga atleta sa kanilang kinakalahukang mga iba't ibang kategorya sa athletics event po. Yan muna ang latest mula dito sa ating area, no, K5 Eljan, K5 Eric, K5 News FM Philippines. Para po sa Palarong Pambansa 2026 special coverage, ako si K5 Sandro Salazar para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat, K5 Sandro Salazar. I-check ko na si K5 Red Salgado muna po sa volleyball venue kung saan gaganapin ito mga laro na volleyball. Check natin si K5 Red. Red, kamusta o dyan sa inyong kinalalagyan sa ngayon? K5 Red?
1: Red, come in.
2: Okay, putol yung line natin kay K5 Red, but at least mayroon tayong idea kung ano mangyayari at sa ano mga events ang dapat ninyong antabayanan. Bukas, magsisimula na ang basketball tournament, ano? At magsisimula na ang elimination round ng

0: basketball for secondary boys. So yan muna ang mga kaganapan na maibibigay namin at maiulat mula po dito sa K5 News FM Agusan del Sur, Palarom Pambansa News Bureau. Kasama ating buong production team sa pamumuno po ni K5 Solomon Director at Sir Rene Ugapong, sina Jack Aliupan at saka si Bakoy, na kung sana'y nagbibigay po ng tulong para mabigay natin ang pinakamabisa at pinakamalakas na broadcast mula po dito sa Agusan del Sur. Ang problema maulan, kaya nagkaroon po tayo ng problema sa ating koneksyon. So ang balita natin mula dito ay atin sa inyo ng Power Trio, DTX 500 MyTC, kasama na ang D3 Bio at DTX Coffee Mix. Kasama na rin ang Dio Fresh at DTX Beauty Soap. Thank you sa tulong ni na Deputy Speaker Congressman Albi Benitez ng Lone District of Bacolod City, Mayor Greg Gasataya ng Bacolod City, and we have Congressman Ferdy Marañon ng 2nd District of the Province of Negros Occidental and Mayor Salvador Bonig Escalante ng Cadiz City. Mula po dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026. Ako po ang inyong tagapagulat, K5 Elgin Castaño, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
3: There you have it, ang update sa pagsugod na sa Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur. Sa diin maulan dito subong santo sa information nga aton nga nabaton kag sa report sa nga aton mga reporters dito, pero we hope nga the whole week sa pagsugod na sang hinampang mangin maayo na ang tiempo.
4: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
3: Nasa 8:24 sa aga, sa buong adlaw, Biyernes, may libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 Burubay, sa alas 3:30 karon sa hapon. Sa Domingo, sa mga taga Miagaw kag Northern Southern Iloilo sa 1st District, sa Domingo ha, may free consultation. Sherwin Marco, Mighty C Morning, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Betty Solosyo, Binoy Tanyedo Manyosa, kay Sir Leonito Barreta, Ma'am Laura Jean Barreta, kay Ma'am Ludi Gulilaw, kay Sir Ricky Manaay, Ma'am Antonina Manaay sa Tintindro Toro. Kumusta ra, pakamuda? Las 8:25 sa aga.
2: Foro de los Pueblos.
3: Pagbalik ta, sekta ang barangay Hinaktakan Lapas. Isa ini sa mga barangay sa sulat sang Iloilo nga naganinit na ang supply sang tubig bangod sa sobrang nga tig-ilinit.
2: Foro de los
3: Dito
2: Pueblos.
3: Sa Agusan del Sur, gaulan. Kadungan sang Palarong Pamansa, dari sa aton, pertigid ang init.
2: Foro de los Pueblos.
3: Pagbalik ang Foro de los Pueblos. Ang oras, las 8:26. This time check is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
5: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow!
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: My family history ba nakamuhusang diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DTX 500 ka na!
9: DTX 500
8: ang may powerful compound
9: ganagapanubos ang imo blood sugar.
8: DTX 500 garantisado,
9: epektibo,
8: ara mismo.
9: DTX 500.
10: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
11: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don'ts. Ang mga lang permina mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
10: Correct.
11: Sano pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
10: na?
11: Dapat niya wala pa?
10: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
11: Sano ka mainom DTX 500 kag mighty sim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imong lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. Mm. So, gainom ka na Detox 500 kag may TC, ari ang kaduha mong himoon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly sir GP, mm. imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kagid. Mm. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Mm. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Mm. Madamo man sa aton ang may-ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
7: Para sa matino nga dugo,
12: DTX 500.
7: Para sa healthy nga atay,
12: DTX 500.
7: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
12: ang nagatino sang imo atay.
7: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay,
7: DTX 500.
12: Masaligan,
7: epektibo,
12: DTX 500.
11: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo.
3: Mm.
11: Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
10: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
11: Mm. Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
10: Ay?
11: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula.
3: Mm.
11: Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
10: Ay.
11: Imagine lang. Wala na'y problema, wala na'y stress. Ah.
10: Uh-huh.
11: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
10: Gusto.
11: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
10: Mm-hmm.
11: Tatlo, Sir GP?
10: Mga kainit mo, no?
11: Grudges. Your grudges. Tao malanta,
10: oh.
11: No, no, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
10: Ay,
11: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gin, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
15: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
14: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
15: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
16: Magnolia, feeling good, set up.
15: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
17: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
17: Yung may Visio.
19: Ang Visio.
17: Yung may D3. Mabagat
19: sa mga butika.
17: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ka anti-oxidant.
19: nagsira. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala? Gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
20: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
21: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
20: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagapon, ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mamasaga butika.
23: I Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
27: Nagaburo ng akong nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akong nga testingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakalang I Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Salit si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
25: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala na gina kong makabatsyag sang sakit.
25: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: drink responsibly.
1: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
2: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
5: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasumpay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend food supplement for men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance.
11: Extend food supplement for men.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:38 sa aga. This time check is brought to you by Kali Pop, a Kali para everybody, every bubbly.
1: That time check was brought to you by Kali, Papa Kali para everybody, every bubbly.
17: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, Foro de los Pueblos.
16: Padayon sa Foro de los Pueblos, diri sa K5 News FM Iloilo, sa gihapon kaupo ninyo Ted Aujero Francia. Last stretch sa aton nga program. Are you still there? Aray pa kamuda? Aray ba si tinakana ka mukha hulat? Kayang first pass aton program, nagata kita tinion sa mga updates sa pagsugod na sang palarong pamansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur. And dalayawon ang preparation sang Agusan del Sur provincial government. They prepared for 3 decades kung si Governor Santiago Cane Jr. pa. No, makita mo nga may unod nga klase alkalde, klase gobernur, kag he's on top sa sitwasyon. Grabing preparasyon. Ato blang interview ta kay Ma'am Maria Victoria Satonero, ang trainer sang Western Visayas Volleyball Elementary Girls Team, taga La Paz 1 Elementary School kahapon, nga everything provided dito. Halin sa ilang ginaisteran nga kwarto, air condition, may libre nga tubig, hot and cold. May mga water bottle pa ang palaliguan, bastante ang tubig. Muna ka preparado ang Agusan del Sur, nga kung ng taon mo gani, Ma'am Lisi Fabrigar Naase, kagamay nga lugar, pero they prepared very much para sa sining big time sporting event.
17: Foro de los Pueblos.
16: Las 8:40 sa aga, update sa National Basketball Association.
17: Balitang Sports.
16: Sa Eastern Conference Finals, game number 2, New York Knicks versus Cleveland Cavaliers. Bago lang natapos ang first quarter, ang score subong 27-24, 27-24 in favor ng Cleveland Cavaliers. Sa series, pansin diri 1-0 ang New York Knicks, ang team ni Jalen Brunson kag Jordan Clarkson. Alas 8:41 sa aga, yari ang Western Visayas High School Volleyball Boys team. Nga puro taga Iloilo gid ini. Taga Pavia Iloilo ang team captain Andre Jude Gulangayan. Andre Jude Gulangayan opod ang mga players nga sanday Maynard Barabad, Mark Ewen Karanay, Cage John Gadot, Dave Cedric Ganasyas, Zaijan Gumakal, Muhammad Walid Henderen, si John Lester Hisuan, Jabez Ocario, Derek Lois Pedregosa, Jeron Nino Sabidal, Paolo Santino Sotomil. Kag may ginkuha sila nga mga player, RR Tatil, kamuning player nga player to watch niyo, taga Bangkal Alimudyan Iloilo, Lois Angelo Mantiquilla sang Santa Barbara, kag Franz Yoki Agapito. Franz Yoki Agapito sang Concepcion Iloilo. Ang head coach sang Western Visayas High School Volleyball Boys Team, Coach Joseph Dison sang Pavia Iloilo. Ang assistant coach Paul Atamosa. Paul Atamosa. Kag ang trainer, kamarin istorya na naton, very humble nga tao, Irvin Clyde Alaba Buenaventura. Irvin Clyde Alaba Buenaventura, taga Anilaw, Iloilo. Anilaw, Pavia, Iloilo. Salamat kita kay Mr. Game Time, Sir Roding Villaruz. Saya dako nga bulig nga nakontak naton ang Western Visayas High School Volleyball Boys Team. Las 8:42 na sa aga.
0: Foro de los Pueblos.
16: Naganinit ang supply sang tubig sa kabarangayan. Dra sa inyo, Ma'am Lisi Fabricar Nase. Sa mga taga siyudad sang Iloilo, bla, kay Ma'am Nene Baka, kay Ma'am Nene Asibuche, kay Sir Janito Tano Losabya, dira sa Santo Niño Norte, Arevalo. Kumusta ang supply sang tubig nyo dira? Ma'am Marlene Antiquera, dira sa San Juan Molo, kay Ma'am Dorothy Bacalanco, kay Sir Jack Mateo, kay Ma'am Bebing Mateo. Kumusta ang supply ka tubig nyo? Sir William Sapanta, Ma'am Gingeng, kumusta ang supply sang tubig ninyo dira kay Ma'am Antonina Manaay, Ma'am Lodi Gulilaw? Ganinit, ginman kapinta ko mga tasok, blaur halin sa bubon.
0: Foro de los Pueblos.
16: Di duha ka mga barangay sa sudad na identify, kagin gin-identify sang GSO, General Services Office, through Engineer Neil Ravena, nga ninit na ginang supply sang tubig, critically low level. Barangay Hinaktakan Lapas, kag Kalaparan Distrito sang Arevalo. Nakasanbahay sa area sa Hinaktakan Lapas, K5 Eric Joel.
0: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
16: K5 Eric.
3: K5 Ted, amoy na subong ang isa kadako nga problema diri sa mga pumuluyo sa barangay Hinaktakan sa distrito sang Lapas, no, ang supply sang tubig kay suno diri sa ila K5 Ted, wala na naga-deliver diri ang tanker nga supply nila kung tani nga magamit nila pang labas sa mga puti tigang kakipipid nga maskin pa paano makasapin sa atin bala para sa pangadlaw-adlaw nila nga gapiton kakipipid may bumba man diri pero pinanglan mo din si anay palugangon ang mismo pang laba ibinag sa puti nga mga
16: signal mo na ito lang
3: at may sabor kayo kung laban mo ng
16: puti kakipipid Eric. Dali lang yung signal mo, daw may tina. Dali lang i-adjust ko na yung signal mo kay daw may tina. Signal mo, daw ganinit man imo signal. Bebe, anong imo signal man may tina? Dali ka sang tina, may tok-tok lang alin sa tubig. Adlaw si Tyler, si Sisik, si Baby Heart. Oh, mga apo ni Ma'am Betty, solusyon sa dunya sa. Ma'am Betty! Kapangapi ka dun dyan, DTX Coffee Mix. Hey, papabot, kumusta? Balikan ko, Becky, 5 Eric. O, naka-notoids. Ma'am Ninita Barrientos, Renero Salamor, ni Miso Tahala. Nyari pa kami! Bauti miyad. Why taman kamo ginapahog, Sir Gene Seaman, pero ara man kamo, no? Pag-aralin na kumuli sa gamok mate nga. K5, Eric?
3: K5, Ted, okay na?
16: Okay, maintain na, baby. Sige, maintain.
3: Oh, so muna, subong ka K5, Ted, ang problema diri sa mga pumuluyong sa barangay ng Takan sa distrito sang Lapas kay isang tinalipda lang, may ara din nag-deliver, pero limitado man lang. Hindi ka nikono ka supply sa mga pumuluyo. Diri, kamasubar 500 sa household, diri K5.
16: Pila, gila ang directly affected? Pero ang directly affected nga sa kakulang sang tubig, pila K5, Eric?
3: 500 sa registered voters na pero nagtabot na hindi dire ang pumuluyo kay 500 sa mga 800 individual.
16: So 800 ka mga tao amo gining ganto subong sang water shortage.
3: Yes, K5 Ted.
16: Dason makita ko di may mga nakuha ka, may mga video ka nga may mga labat, may mga balde sila, may tubig pero maitom. Iban daw pula ha. Mm.
3: Amo ina nagagawa sa bomba kay K5 Ted, kaginatsagaan na lang ilaki ko magbakal sila sang nawasa. Tagpulo ang container, tagang mineral water, tag 40 naman. Isunod sa ila, bumakal sila pulo, ilabangan lang nila. So, tsagaan na lang nila
16: itsagaan
3: ang nagagawa sa bumba.
16: Ibisan ibalunas mo ni sa imong kuhang tinigang, pwede niya ako. Nagputi, nagpula ko rin mo bugas eh.
3: Hmm, amo ganina K5 Ted, no, na may sakit na dira ka presidente direng na interview gid nga ginadiskartehan na lang para medyo makatipid man siya sa tubig. Rumiro nga kiles ang tubig nga lin sa bomba kag ang last niya nga kiles sa ginatubig sa tinigang. Amo ang tubig nawasa.
16: Pero teno ang ginakuha nila malimpyo man eh. Anong palibot sa sinabas yung mga tangkal na kag mga inidoro bla? Septic tank ide.
3: So amo ginaka K5 Ted eh, kaya ang barangay nagtaka na palibutan sang punong. Suba ng dinigandaan sa pihak. So, posibilidad nga kontaminado ining tubig ka K5 Ted. Nga ilang gina... Paano mo man ang ginaginakahamawa nila? Amo na nga, wala sila nagadali-dali nga paggagamiton ng tubig nga halin sa bumbang, agod nga itigang ka K5 Ted o kung isabaw sa ila sining nga mga sudan.
16: May na-interview ka dano? May na-interview ka? Ano itong aningala niya, Aileen? Ano nga lang sa interview mo?
3: Oh, so kaki pa-tell pa pati-wala naton si Ma'am Aileen, ha, residente dire sa barangay Hinaktakan.
16: Oo.
4: Mga kaki sa subong ko po naton ang isa ka pamuluyo dire sa barangay Hinaktakan sa distrito sang Lapas. Ma'am, mayong aga pila na ka semana o bulan nga wala dire naka-deliver ang supply sang tubig sa inyo?
5: Ano ka dugay na siya kay kung sa magabot diyan tubig ya hoy hindi kami nagaano. Wala kami nagakwa. Wala kami nagakwa kay nga ato, ato kami siya sa puntaya. Hindi kong mag-abot na diyan tubig. Kaya lang na dahil sa guwa. Tapos, makapangayo ka man, pero ano po mo siya ng, ano ba lang, may tuwang-tuwang ba na? Na, amo na.
4: Pero kung mag-deliver sila, mga tagpila ka container ang inyo makuha sa isa nila katangki?
5: May ara na apat lang ka container. Bala, amo na.
4: Gina-divide na sa inyo.
5: Oo, mapila kaya sir.
4: Bali.
5: Mapila ka pag abot sa truck, mapila ka muna. O, di kung layo-layo imo yung container, mayo lang kung may tubig pa nga makaabot sa imo container. Pero kung wala, hindi ka na.
4: Pero ang bumbayan nga ini, nga ginakuhaan ninyo, ano lang sinayin ninyo ginagamit?
5: Panugas pinggan, panlabas ang dikolor, paligo, amo lang na.
4: Te ano dere ang reaksyon sa inyong mga barangay official ilabay na sikap nga iti tungod subong ginakulang kamo sa tubig labi na sa inyong pagtigang kon paglabas sa dikote ta sa dikolo sa puti nga bayo pag sa ginainom niyo man eh ano sini ang
5: sa inyong mga tubig sir kapakal kami sa mineral pero tani ko man mas manami gid ko may tubig kami pala nga mga supply di ba lang sa puti nga makaano man kami isang makatigang kami kay mahal ang mineral mo tag 40 ang container.
4: Okay. Tingin niyo nga ginapanglabas sa puti tag pilang container?
5: Tag pulo gabakal kami da ko sa dasyan kay Joanna tag pulo container nawasa.
4: Nawasa.
5: Oo.
4: Pero ang ining bomba pan ano, nagisaya?
5: Ang panlabas ang dikolor, paligo, pang hugas pinggan mo lang na.
4: Ang bulang ginaya. Oo.
5: Pero depende sa inyo, sir, kung gusto mo maglabaya puti, kung ano lang na, kung kasao kaya ng puti, iya mo na yan. Dugadalag sa balati. Okay na yung sa inyo yan. Pero ako ay kung di ka malaba ka puti.
4: Pero kung ang tubig diri halin sa bomba, kung igamitin mo sa pagtiganghaw?
5: Gano sa sir, ng pula ang kanon. kung namo na siya ikiles mo kag itubig, mapula ang kanon. Pula-pula.
4: Okay. So anong ginahimo nimo?
5: Kaya nga kunyang ginahimo, ya ginakislan ko ni siya sa yung pula di sa bomba tapos nabunlawan sa mineral. Kag amo isabaw. Amo na. Kimahakog kami sa ano sa mineral sa 40 daan ng container.
4: Ipanawagan mo na lang abi ma'am kay Kap para nga hindi ka mo mabudlayan. Subo nga grabe ang init, hindi ka mo mabudlayan sa supply dere sa tubig eh nga para at least maging mahapos man sa inyo.
5: Oh, morning. Tani kon ang mga pamulo mo dere sa taktakan kung pwede kon may tubig nga nga puti bala nga ma ano kami din na supplyan. Mas mayog gibi.
4: Pangalan mo gani ma'am?
5: Si Aileen Jovito.
4: Aileen Jovito.
16: Oh, si Ma'am Aileen Jovito. Aileen Jovito. So, nakalabot na ni Sektolo Pangunin po ng barangay. Ano to? Danny Villanueva?
3: Sa Kagina, kaki 510, sa nga kita dito sa sulod, upon man natin, sini ang mga amigo natin na, naglabay diri ko ng sikap sa gindulugan natin kapatrol. Pero dali-dali man ini nga nagbalik na yun, kaya ti nagpandito siya sa may duli, ito bala sa ikot kay 510.
16: May duli ito pa, napalimpyo sa waterways. Pero, anyway,
3: pero sunod din sa mga pumuluyo nga daw mayara impormasyon nga kon kontrapartido limitado kon
16: tubig
3: grupo unlimited ang tubig.
16: Ate, dapat sila nga mangin impartial ang kapitana. In fairness to him, mamakotom na to ni kumto di mga ligason sa mga tao sa barangay iti tubig ni kaag ning barangay basta way tubig.
3: Kaya mo managani ka kay 510, no, kay kiti damo mangkita mga barangay kapitan nga kilala kag amigo, tagtanan man ni sila amigo nato na. Pagkabalo yang ma-interview kita, automatic.
16: Oh, sa lamahunta.
3: Sila pa mismo yung nagapalapit sa atong pro si Kapya Kagina daw na dali-dali pagani pagwa.
16: Balikanta, Danny Villanueva, no? Sige, balikanta na dason si Mana kay isa-isa ng mga barangay dali nga affected yung kakulang sang tubig. Gabo sawak yung tubig to kay Sir Kim Hirosopane sa Maasin, Pasig City. Ang bubo ni Ma'am Gingging Avilosa, ni Sir William, ni Toto Orans, kag ni Angel, to sa San Juan Molo. Why yan nag-hubas mo? Pero may ibang gijagali, hubas kid. Sige, sige. Salamat kid kay 5 Eric, si Ma'am Bing Space J, Aragyapon, si Sir Jean Seaman, si Tyler, si Sisi, kag si Baby Heart, sa Duenas, Ma'am Annalyn Agravante, ni Nita Barrientos. Thank you kay 5 Eric.
3: Sige, kay 5 Ted, ang ining abalitang inadulungin sa inyo sa Kalwan sa D3 Bayo para sa busi po nila na tarangkaso mag-D3 Bayo. Kupon sa patrol, si K5, Jason Talaron, ako naman si K5, AJ Cordoba. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Kalingawan sa Ililo. K5 News FM.

0: Ang oras, alas 8:53. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Ginebra.
1: That time check was brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Ilugon ko si Bardagulan, 88.7 K5 News FM. Welcome to Bardagulan with DJ Machu Colette. If the love fits, wear it, baby. Kung ang gugma makaigo, suksuka. Pero kung gutok, rat-rata. Alas 8:54 sa aga. Lunes naman na. Ted Aujero Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butka.
2: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.

0: B-Boy ni Jikjik Pati ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
6: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Cost Mart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
10: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Kadaragsa nga punggod.
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang mapanit.
13: DTX Beauty Soap.
12: Gala o magputi.
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol.
13: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman
16: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa nigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
15: Extend Food Superman
17: for Man.
15: Extend Food Supplement for Man.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men.
19: I Care Gold.
20: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
21: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May
23: puso! San Jose Antique, 100.9. K5 News FM. Rojas City, 97.7. K5 News FM. Dumaguete City, 88.7. K5 News FM. Iloilo City, 95.7. K5 News FM. San Carlos City, 89.7. K5 News FM. Sagay City, 102.9. K5 News FM. Kabangkalan City. Ito ang himpilan na Kampyon sa balita. Kampyon sa musika. Kampyon sa drama. Kampyon sa komentaryo. At kampyon sa serbisyo publiko. Sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Good morning sa tanan nga nagatutok sa atong programa. Oras subong para sa informasyon sa ikaayong lawas, alas 9:03. Diri naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, ang aton main nga mga suplemento, like for example, ang aton DTX 500, kag ang aton nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Istoryahan ta, no? Para nga malikaw kita sa sakit. Bawal magkasakit, problema gid, no? Sa aton kaugalingon kag sa aton mga mahal sa buhay. Saluwat mayong aga sa tanan kag gina-take naton ining opportunity sa pag-greet sang tagsa-tagsa sa tanan nga managa celebrate sang ilang birthday. Happy birthday sa tanan-tanan. Of course, ang mga upod naton sa atong programa, Sir Kevin, no? Kevin Bigay kag si Sir Boy, mayong aga sa inyo mga partners.
7: Mayong aga engineer, no, kag sa mga suki naton nga tigpalamati. Kag kay Sir Boy sa mga Isil North, Isil South, Isil FWs, kag solid listeners naton, K5 solid supporters naton, mayong aga sa inyo tanan, no, kabay pa naka DTX 500 na kamo ang superior antioxidant nagaprotekta sa inyong selula. Kag syempre ang Mighty C alkaline vitamin C D3, ang Mighty C alkaline vitamin C nagapabakod sang aton nga resistensya. Kag D3 Bio para dasig kita mag-ayo sa anuman nga sa isang impeksyon, tugas sang mikrobyo. Kag syempre, no, ang ginpabakod nga probiotic food supplement, ang Clinica Spore Biotics.
5: Mayong aga, Sir Boy.
8: Mayong aga, Engineer. Mayong aga man, Sir Kevin. Mayong aga sa atong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga kong Slow Rubs and KSS supporters. Good morning sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500. Ah, amo ni ang ginagapahubin sa aton silula kay super antioxidant ini, no. Amo ni ang gabato sa ginatawag nga premature aging brought about by ano, mga bisyo mo, smoking, pagpulaw, ano pagid, stress engineer, ano pagid, no, mga environmental factors, mga pollution, mm-hmm, that causes yourselves to age faster. So kung gusto mo na punggan, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sa imo bisyo, mag DTX 500. Kung gusto mo ibus ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Sa mga soldado sang imo lawas, pa makareact dayon, engineer. Ha? Pa makabato dayon sa ginatawag ng mga invasion sa mga mikrobyo ang imo immune system. Lalo na sa mga anomalya nga katabo sa sulod sa lawas mo. Remember your cells, sometimes they become abnormal, no? Mm-hmm. Ang ka-check ni si ila, ang imo immune system para hindi na sila mag-develop into cancer cells. So importante gid nga suportahan ta ang aton immune system. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, engineer, gamat-amat kaputi, ha? Ganami ang skin kung naka Mighty C adlaw-adlaw. When it comes naman sa imo eyes, mm-hmm, ha? If you want to take care of your eyes, hapos ni memorize, no, nga supplement Eye Care Capsule Gold, no? Amo ning pinakamayo nga gitawag nga suplemento when it comes in protecting your eyes. Sa mga estudyante dang palatuon, ha, mga tawo nang computer pan may ginatubang, ang ginatawag nga ga-abuse pan may sila mata, ga-pulaw pan may, this is the best supplement for you. Eye Care Gold, no? And of course, to wash your eyes para mag-relax ini, mag-eye care eye drops. And of course, ang bida, no? Kung gusto ka mag-ayo, kunta sang trakaso, ubo, sipon, kagilanat, dala sang mikrobyo, mag-D3 bio.
5: Okay, okay, no? So, istoryanta, sila nga kagahon about insomnia. Mm-hmm. One-third sa mga gulang-gulang na bala, Sir Kevin, nag-suffer sining insomnia. Ang buti nga sa insomnia, ang in means not, ang sumos means sleep. So, hindi maka tulog. Oh, so amunang atong pag-istoryahan subong Sir Kevin, kabalo ka mga dagko mga personality like Nikola Tesla. Ga problema sinang tulog.
7: Sang insomnia no, ga prayer sila sang insomnia. So para sa aton deck DTX 500 kag Mighty Sea Health Alert, aton talakayon ang ginatawag nga insomnia kag kung paano bala makabulig ang antioxidant sa aton nga sleeping pattern, no? Mm-hmm. Sa quality sang aton nga pagtulog. So, engineer, mangkutunta ka, pag nabatian mo ang word nga insomnia nung gasulo din sa mga pinsar,
5: nga busilingon. Medyo kapoy ka. Sa akong paglantaw na niya, kapoy, tired, kayo wala tulog mo.
7: So, amo na, engineer, wala tulog.
5: Uh-huh.
7: No? Pero ang insomnia, engineer, hindi limited sa wala lang tulog, no?
5: Mm-hmm.
7: May ara, pag nagambay kita insomnia, it's the totality of your quality of sleep. So, sakto to, kulang ka sa tulog, hindi ka mayo makatulog, or nabudlayan ka magbalik tulog kag timprano kapag abugtaw, engineer.
5: Uh-huh.
7: Let's say, nagpulaw ka pero timprano kag abugtaw. So, that is also a hallmark of insomnia. Hindi lang limited ang insomnia sa wala katulog.
5: So, buti na kung kulang-kulang tulog mo, problema, insomnia man na.
7: Yes, engineer. Considered man na siya nga insomnia. So, ang insomnia, engineer, is amuna ang iyang kwan. May ara duwa ka klase sang insomnia. May acute kag chronic nga insomnia, no? Ang acute, short term lang niya.
5: Uh-huh.
7: Kadali lang. Let's say, pagka next day, nami naman tulog mo. Pero ang chronic insomnia, amugin ni siyang labot tatlo kasi man nga ginasupreher mo.
5: Pabalik-balik yung problema.
7: Sa tulog, no? Hasta 3 months and mas lawig pag engineer. So, nga importante ang tulog sa aton, no, bilang isa ka tawo. Hambalgan ni Sir Boy Perme, ang tulog dira kalabanan gakatabo ang pag-repair sang aton lawas.
5: Repair and maintenance.
7: No, kay ti syempre nga aton lawas bilong adlaw and nag-undergo sa oxidative stress.
5: Uh-huh.
7: Or sa oxidation process. So to cope up dira, kinanglan magtulog para ma-repair ina nga mga damages sang aton mismo nga lawas, engineer. Pero hindi lang gali kay amo na ang gakatabo sa aton lawas kung kita nagatulog. Ang aton nga mga hormones gakabalanse, no, kay ti bilong adlaw gaganay mo lawas o gataas mo cortisol. So once pagbalik mo, pag nagtulog ka, gamat-amat na siya naog. No? Ginapa, balansi liwat ang imo nga mga hormones para ang imo nga lawas mag-relax. Kag siyempre, gina-consolidate ang memory, engineer, no? Ang mga learnings, mga knowledge, mga experience nga natabo sa imo sa bilog nga adlaw, taguon ina sang imo nga brain para madumduman mo sa mga masunod pa nga mga tinuig, engineer.
5: Mm-hmm.
7: So ang pati pagidili ang pagpabakod sang imong immune system, nagakatabo man kung ikaw nagakatulog. Now, anong matabo, engineer? Anong mga bagay ang pwede makatugas ang insomnia? Una, stress, no? Stress ka, anxiety.
5: Like for example, gimbayaan ka sang imong uyab.
7: So sa ini nga kondisyon, engineer, nga kung ara ka sa stress, ara ka sa anxiety, ang imo nga brain is hyper alert, no? Hyperactive ang imo nga brain. So example sa mga pwede magtugas ang imo sa stress, financial problem,
5: okay,
7: work pressure, family concerns, kag syempre emotional trauma, engineer. Mm-hmm. So paano ini kay ang stress amuning nagapataas ang cortisol sa aton lawas, engineer. So ang cortisol is a stress hormone nga mabudlayan ang aton lawas sa pag-relax.
5: May mga ambal, Sir Kevin, ngayon ang mga buang, kung yung nagalakat sa dalang, kung daw wala pantalon, wala pa yung kung nagka-stress mo.
7: But, ina sila yung engineer, wala sila nagka-stress, but they have lost their sanity.
5: Gani. No?
7: Amo na sila engineer. Because may defense mechanism ang aton nga lawas, no? Ang aton nga brain. If ang stress tam anaka ano hindi unbearable hindi na kaya sang aton nga brain either ma-depress kita
1: okay
7: ma-anxiety kita or we lose our sanity
1: mabuang ba mo
7: amo na sa engineer mabuang we lose our sanity so remember defense mechanism na sang aton lawas to keep going kay hindi na kaya ang stress sang aton nga brain so balik kita sa aton main topic engineer no? Ang pwede makatuga is ang poor sleep habits. No, inang irregular bedtime. Matulog ka na gid lang, ara ka na sigdaan mo, galantaw ka pa TV,
1: cellphone pa.
7: Pa cellphone. Or gatulog ka nga or ara ka sigdaan pero wala ka gapatay suga engineer. So pwede na siya. Kay ang ina nga mga bagay pwede ma-suppress ang aton nga sleep hormone.
1: Okay.
7: Which is ang melatonin. So mabudlayan kita magtulog.
1: Ang mga tigulang bala ko no, ang ilang partner, ang asawa lang, ibutang nila sa isa ka kwarto. Kaya hindi ko sila makatulog ng daan, may partner pa.
2: Experience ka na ng engineer.
1: Okay,
2: ubin ka pa yan.
1: Ubin.
7: So, para ko engineer mo, o pamantulog ko nga hulid ko si Mrs.
1: Ate, o.
7: Oh. So, ikatatlo, engineer nga bagay nga pwede makatugas ang ginatawag nga insomnia, no? Ang tuman nga pag-inom sang caffeine.
1: Okay.
7: O, kape. Nicotine.
1: Okay, sigarilyo.
7: Kag mga stimulants nga ara sa mga bulong, no, engineer, like mga, hindi lang bulong.
1: Mga energy.
7: Pwede mga energy drinks.
1: Okay.
7: Soda, no, mga soft drinks.
1: Okay.
7: Ara na sila. Ika-apat, mga medical conditions, engineer, pwede magtuga insomnia, like chronic pain, mga may ara ka na ginabatsag, no, prayer ka nga balatian. Because sometimes, ini nga mga balatian, nagatuga sa aton sang discomfort. That's why kita mismo, gakabudlayan man mag, tulog kong gabi. Kasi syempre ang amba ko gina mga mental health conditions kangaysang anxiety, depression, mga post-traumatic syndrome, kag syempre panic disorder. Kag may certain mga medication engineer nga naga-disturb sang aton nga sleep, no, mga decongestants, mga medication na decongestants, antidepressants, kag mga corticosteroids. Kag ang mga babae engineer, prone man ni sila sa insomnia. Kay sila ang ilang nga hormone system is perte ka-erratic, no?
1: Do may mga abnormalities.
7: Kasi sila diya ang prone sa hormonal imbalances.
1: Correct, correct.
7: So, isa, ang bayi kinanglan tagit intindihon bangod sang ilang nga ginaagyan niya mga hormonal unstable hormonal system nila.
1: So intindihon to lang na kung permita ginaakigan sa asawa ta?
7: Yes, engineer. No, kay basic nga, gamood swing lang bangod sang hormonal imbalances.
1: Okay, okay.
7: Ikawalo, engineer, ang aging, no, so mga tigulang, mas prone sa ginatawag nga, nubo ang ilang sleep pattern, no? Kaya mga tigulang, kasi late na matulog, kaya may mga responsibilidad pa, tapos mabugtaw temprano, no, kaya makanto sa obra. So muna, engineer. So paano bala makita natin ang temprano ng mga sinyales ng insomnia? Nabudlayan ka magtulog, tapos masami ka kakabugtawan tungang gabi.
1: Mm-hmm.
7: No, engineer, amo na siya. Isa pa, nang damo ka oportunidad magtulog, no, na kompleto mong 8 hours.
1: Aha.
7: Pero pag bugtaw mo, kapoy ka.
1: Gapon, no.
7: So, imagine, engineer, kompleto, imutulog, hindi ka kulang, ha.
1: Aha.
7: Pero pigaw imo nga,
1: repair
7: of sleep.
1: Ang repair sa lawas mo, wala kang bulig eh.
7: So ma-considered man na siya engineer nga insomnia.
1: Aha.
7: So ang example, natulog ka na sa aga, tulog ka pagid sa hapon. That's why isa pa ginakabagay nga nabudlayan ka magtulog sa gabi. So paano makabulig engineer ang antioxidant sa aton nga quality of sleep, no?
1: Like DTX 500.
7: Nga sa DTX 500. Kay remember kung aton lawas is nagasuprayer sang insomnia, perte kataas ang oxidative stress sa aton nga lawas engineer.
1: Mm-hmm.
7: Nga nagatuga sa mga inflammation which makes our body nga budlayan pagid mag-repair, gakadamage aton nerve cells sa aton nga part of the brain, no? So mabudlayan mag-coop up ang aton lawas nga ibalik niya ang aton circadian rhythm. So, kung ga DTX 500 ka engineer, adlaw-adlaw, nga bugana sa antioxidant, ginabuligan mo ang imo nga brain nga maproteksyonan batok sa ginatawag nga oxidative stress. Ginaproteksyonan mo ang imo nga mga ang imong gut no nga mag-produce sang ginatawag nga serotonin nga kinanglanon sang brain para maghimo sang melatonin para mag-induce sang katulugon sa aton nga lawas. Kay kung may arak insomnia engineer, damo posible nga mga balatian ang pwede mo ma-develop.
1: Correct, correct.
7: Hypertension, diabetes, cancer, kag heart attack, no, engineer. So inatanan, kinanglan ta ina siya i-prevent, no. So kinanglan nato.

0: apektado ang imong tulog. So again, ang ambal ko sa benepisyo sang antioxidant is it helps your cells to repair itself, no? Kay gina-prevent niyang damages nga pwede makahinder sang ginatawag naton nga cell repair. Plus ang mga inflammations nga pwede magtuga sang discomfort samtang kita nagakatulog, no? Let's say be may mga pagpalang hubag kada nga gamay lang atandog gasakit dayon. So remember ang antioxidant hindi lang siya kay cellular protection. It is also an anti-inflammatory agent nga ginatap na ang mga inflammation sa aton lawas. So din pagid naton makuha engineer ang antioxidant, subuga na sinang aton nga mga prutas, aton nuts,
1: uh-huh.
0: No, even our extra virgin coconut oil is very rich in antioxidant nga ara sa D3 bioengineer. Pero syempre ang may pinakamataas nga antioxidant level ara sa D-sugar sugar cane extract nga ara lang sa DTX 500. Partneran mo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C nga may vitamin C isa man ka potent antioxidant engineer. So kung gusto mo kampyon imo tulog, take the Power Trio. May DTX 500 ka, Mighty C Alkaline Vitamin C kag D3 Bio.
1: Salamat Sir Kevin. Ariyo, i-introduce ko sa inyo ang do wala gigaka-stress. Sir Boy Sulweta. Sir Boy, gobi. Wala niya kaka-stress siya.
2: Gobi ko mo. O kaka-stress magsa. Lalo naman kung si boss kaka-stress. Anyway, no, good morning, Liwat. This is a talk ni Dr. Yohanta Liwat. No, let's support. Ganta nyo tayo nga support ang manami nga lecture ni Sir Kevin. No, ang role naman ni D3 Bio when it comes to sleep. Oh, Sleeping Friday. So, nga to na. How does D3 Bio together with DTX 500 and Mighty C helps you sleep? Ano gid bala ang main character sa pagtulog sa tao? It's a grain-sized organ, no? It's an endocrine gland called the pineal gland, no? Amo pineal gland nga ini, amo ni ang tawag nga may amo ning night shift manager. Kung magtulog ka na, it manages the body. So subong adlaw tun ato, how does D3 Bio helps your pineal gland, no? Again, tambal na mont, ambal tatugdigi na ang pineal gland, kagamay-gamay lang gidni. But it is highly vascular. What do you mean highly vascular? Biskan do ano na niya,
1: do mais,
2: butil lang sa bugas ni kadako. Gabi ang dugo ka kadto di. Meaning to say, it does a lot of work. Meaning to say, kampyon, damok ni siya obligasyon sa lawas. Of course, kintawag siya night shift manager kay once may ano ni siya, may light detector ni sa engineer.
1: Okay.
2: Once gani makita yang makita mabatsagan nga wala na suga, gaandar ang imo pineal gland. Pandaron mo suga, patay naman siya. So the only way to activate your pineal gland, which is plays a big role in sleeping, is to turn off your lights. Pero kisa, ginpatay tang aton suga, pantalon ta cellphone ta. Tito, gininto mo man to ang imo pineal gland. Oy! Ah, galiwat!
1: So, doon ako pasalamat. Magkita kong ma-brown out. Gali ang, kwan? Ang aton.
2: Ay, hindi gininginir. Ang init. Hindi kami kapong katulog. Ang ginapasalamatan tayo, naging patay mong suga. Naging patay mong suga for your pineal gland to work. Your pineal gland, basically releases one of the most powerful antioxidant in your body, which is melatonin. Remember, your body produces super antioxidants like glutathione, like coenzyme Q10. Ina, one of them is melatonin. Melatonin is one, di lang niya sleeping hormone that induces sleep. It is in fact one of the most powerful antioxidant. And ang nami pagid sini, melatonin helps releases the human growth hormone during sleep. No, what is the role of human growth hormone? Nga gina-activate ni melatonin, ngalin sa pineal gland, nga ginapamayo ni D3 Bio. Ano bala ang role ni growth ni human growth hormone? Amuni siya ang ginausal sang lawas to repair itself. So, may tinigam ba? Anong gina-repair ta during sleep? O anong lang ginausal sang lawas to repair during sleep? It's the human growth hormone. Ini ang human growth hormone has the ability to repair minor tears, no? Mga gisit-gisit sa imo lining, sa imo gut, mga muscles mo da, and everything gina-repair na sa human growth hormones during sleep. Cause

0: falling asleep, your body is not already in survival mode. Your body is not in active mode. It is in repair mode. And you could only get there when you sleep. And you could only sleep better if you have the right food supplement sa imo balay. No, if you have D3 Bio and DTX 500. D3 Bio is different. While DTX 500 helps the body sleep through its antioxidant ability, D3 Bio helps the body sleep through its ginatawag natin ketones. Ketones that are derived from medium chain fatty acids galing sa cold pressed extra virgin coconut oil sa D3 Bio. These ketones does not only provide the energy that the body needs when it sleep, because remember, when you sleep, you still need energy.
1: Correct.
0: And remember, when you sleep, you repair your body. But when you repair those cells repairing the body also still needs energy. Alin tanan sa D3 Bio nga gintumal mo before you sleep.
1: Okay.
0: Ang nami sini, those that ketones that provides energy sa imo brain during sleep, amo man ni ang ketones nga ga-activate sa lymphatic system mo. Together, so these ketones work together with your pineal gland to activate the draining system of your brain, which is your lymphatic system. Your lymphatic system basically is drainage. It's a big process. Kung basahon mo gini siya sa libro, damo ni siya gina-activate. No, may mga specialized brain cells like astrocytes, everything. Those specialized macrophages in your brain nga ga-help repair sang imo brain during sleep. Di nila ganaboy nilang ilabasura. Siyempre kung ga-repair ka, ga-panghimos ka, dami mga basura ka, engineer, no? Mm-hmm. Just like sa balay mo. Ang basurahanin nila, ang ilan ni kalog, ang ilan ni drainage system is called the lymphatic system. Ginahaboy ng mga beta amyloid plaques nga patay na, mga tau proteins nga patay na, at anong ginahaboy. What happens if your brain is clean? It functions better. What happens if your brain is well energized during sleep? It could act on repairing your body.
1: May pamangkot, sir boy. Para mag-release mo lang aton body, sining melatonin dapat dark ang aton palibot.
0: Correct.
1: Okay, so ang pamangkot dira, anong parte sang lawas ang nag-release ang melatonin?
0: Your pineal gland.
1: Okay.
0: Amo na siyang nestoryan to subong.
1: Okay, gani.
0: It is your pineal gland that is the one releasing that melatonin. Pero melatonin nga ina, halin na tanan sa imo nga tawag nga serotonin nga ginaobra sa gut mo.
1: Mm-hmm.
0: Delivered na alin sa imo tiyan, agi na sa vagus nerve mo, magkadto na sa pinakatunga sa brain mo where your pineal gland is located.
1: Mm-hmm.
0: So sa lugar pa lang, sa anatomy pa lang sa pineal gland, makita mo na nga very important ni siya. Kaya sa sulod, git sa tunga, git sa ginputang.
1: Mm-hmm.
0: Git sa tunga, git sa ginputang sa imo brain. So, moving forward, your pineal gland, no, is really important. Though damo ni siya role, no? Iba niyang role to discuss in the future, but its main role is basically letting you sleep. And when you sleep, you need all the energy you need. Abi mo, kung bugtaw ka lang, dapat may energy ka. In sleep, you need a lot of energy so the body could carry on its role on repairing itself, no? Di na makuha energy sa D3 Bio. May ketones ng balta. Di pag ano pag inobra ni D3 Bio, may ferulic acid like ang balin Sir Kevin, and D3 Bio has its own antioxidant, ferulic and gallic and picomalic acid and myristic acid. These antioxidants works together in basically helping your brain detox itself, no, together with your lymphatic system. So, akong abi mo ang D3 Bio para lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, may ala pagili, benepisyo.
1: Damo pagili, benepisyo
0: ang mahatag sa D3 Bio, lalo na when it comes to the central processing unit of your body, which is your brain. So kung gusto mo kampyon ang imo brain, dali ka mag-ayo. Kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, dalas ang mikrobyo, mag D3 Bio.
1: May gamay lang kong trivia, Sir Boy, kag Sir Kevin. Ang dolphin bala?
0: Ready
1: ang dolphin?
0: Mm-hmm. Ready, trivia si engineer.
1: Nagkakuha na sa, actually, nagalangoy na siya.
0: Siyempre, siya
1: lang, pero para maka-preserve siya sa iyang energy, half of the brain nagkakatulog, ang half awake.
0: Ah, magtulog na siya. Amo
1: magtulog
0: na
1: siya.
0: Amo na siya magtulog. Half of brain niya, amo na.
1: Ama, half of brain.
2: Kaya ang isa, ang half of the brain engineer, munang ga-protection sa dolphin to stay alert sa mga predators.
1: Correct. Oo. So, munang mga gamay nga trivia, bala. Ang kamilyo, kuwan nga 30 minutes lang yan nagkatulog the whole day. 30 minutes lang.
0: So, kabalo ka, engineer, nga isda kakatulog? Makatulog?
1: Do wala ko kaya na uga pamangkot ko sila dahil
2: hindi sila kapiyong.
0: Magiging sabat sa tuloy.
1: wala sila kasabat kung natulog sila.
0: Anyway, no, nearly, siguro no, I don't have the correct numbers, but I think nearly all of the species in the animal kingdom needs to sleep and rest. Pero hindi tanan.
1: Oh.
0: There are organisms na hindi niya kailangan sleep, no? But moving forward, no?
1: Okay.
0: Kung nakasleep ka na,
1: uh-huh.
0: Pag mata mo sa aga,
1: maligo.
0: Maligo ka dahil yun.
1: Maligo ta, kagagamit na sang habon na DTX Beauty Soap. Sir Kevin, nga ang magagamit kita sang DTX Beauty Soap, maliban sa grabe ang bukal niya, nagakuha sa mga mikrobyo sa ato nga panit, ano pag ito mabulig?
2: Yes, maliban, engineer, sa miara, kakutis, nga hamis, kagwapa,
1: uh-huh.
2: Dapat imukutis layo sa skin diseases, no? Dapat imo sabon, DTX Beauty Soap, may skin care ka na, may antimicrobial soap ka pa, no? So, sa DTX Beauty Soap, doble ang action, no? Ginapahamis, ginapaputi, imukutis, bangod sa papaya fruit extract na bugana sa papain, kag ginatap na ang mga skin diseases kang sa buni, alap-up, punggod, kag ano pa na nga sa mga fungal infection or bacterial infection, no? Kay bangod bugana sa antimicrobial property ang atong nga DTX Beauty Soap halin sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, kag syempre virgin coconut oil, engineer. So para hamis kag layo sa skin diseases, mag DTX Beauty Soap.
0: Na.
1: Oh, partneran ta man ina, kun lagabaho lang atong nga ilok. Isilang ni Sir Kevin may mga
0: baho. Hindi na magulat magbaho.
1: Gani.
0: No? Dapat may ara ka na pangkontra sa baho.
1: Correct. May ara kita na Clinica DioFresh.
0: Clinica DioFresh, the natural deodorant may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness. Kung amuni ginausan mo, gamat-amat paputi.
1: Correct.
0: Gabanaag ang imo ilok. Kung naka-Clinica DioFresh ka, because may yung whitening properties niya sa vitamin E content, nga sa VCO, sa Clinica DioFresh.
1: Trokin ang lang taman, mga pikitara, adlaw-adlaw. Kada agaya, ang gina-open ko yung kape, DTX,
0: Coffee mix.
2: Yes, ang kape nga hindi makapainsumya, engineer, no?
1: Oo.
2: Kape nga hindi makapainsumya, makabulig pa sa mga pag- repair sa imong lawas kay bangod bugana sa antioxidant ang Clinica DTX Coffee Mix, no? May harap pa sang chia seeds nga nagabulig sa pagtinlo sa inyong digestive tract kag na amuning kape nga hindi makapasulab sa inyo chan. So sa DTX Coffee Mix nakakape ka na, naka-detox ka pa, pero kung gusto mo
1: double dose
2: ang antioxidant, no? DTX Premium Coffee, engineer. May harap sang Ganoderma Mushroom kag DSE nga mga bugana sa ang source of antioxidant. Kasi syempre, kung ikaw ga problema sa imong blood sugar level, pero gusto mo gidya matilawan liwat ang kanamit sang isa ka kape, diri ka na sa DTX Premium Coffee. Kay stevia ang sweetener, hindi makapataas ang imong blood sugar level, no? Ma-enjoy mo Japon ang kapait kagkatamis nga timpla sa isa ka kape sa DTX Premium Coffee.
0: Ano no, kuy naka DTX Premium Coffee kana bugana kana sa antioxidant ka pangkontra sa imo bisyo, tapos mo pangape, tapos mo pamahaw, ha? Mag-inom na sang Eye Care Gold para protektado ka the whole day in facing your computers, your cellphone, ang gitawag nga UV rays of the sun nga gaguba man sa imo mata, no? Lalo na kung wala ka shades, kung tamaan ka init, dapat may pang-protection ka para magdugay ang quality of vision sang imo mata. Mag Eye Care Gold, may zinc, may ginatawag nga bilberry extract, may ginatawag nga vitamin C and vitamin E, essential nutrients and vitamins and minerals needed by your eyes para maging healthy init. Tandaan ang ngalan, when you take care of your eyes, mag eye care gold. And of course, eye care eye drops. And Sir Kevin,
2: okay. Siyempre kung gusto mo layo ka sa stress, engineer, sir boy, imo kape dapat bugana sa probiotics. Mag prebio coffee mo ning kape nga may aras ang probiotics nga nagabulig sa pag alaga sa aton nga brain, no, kag sa aton nga gut, para mag-produce sa mga happy hormones kag vitamin B kag kinanglanon sa aton nga brain function, no. So para layo sa stress, mag prebio coffee. Pero kung gusto mo layo ka sa diarrhea, constipation, UTI, colorectal cancer, dapat imo ginainom adlaw-adlaw probiotic food supplement nga buhi ya, engineer, ha. Hindi patay, kay kung patay hindi mo mapuslan. Mahimo mo lang na kung ang imo nga probiotics is Clinicas Probiotics. None. May 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula, engineer, sigurado kaya nga buhi ang ginatumar mo nga probiotics, sigurado makabenepisyo gid ang imo nga lawas bangod sang spore based probiotics nga ara sa Clinica Spore Biotics.
1: Ay, siya pagig nga nami subong ining aton nga extend food supplement for men, nagapa-increase ang energy mo labi na kung medyo may ilo edad ka na, Sir Kevin.
2: Extended
1: gidya ang nagalaylay kag nagadunglay magauntay, Sir Boy kag Sir Kevin, nagapa-improve sa imong stamina, naga-enhance ang imong libido. Nami ang mood mo, kaya nga grabe ang flow sang dugo bla, Sir Kevin kag Sir Boy, labi na gid sa imong dayunyoda, no? Kung medyo kapoy-kapoy ka, mag-inom ka extend food supplement, ma-decrease ang fatigue.
2: Bugana pa sa phytonutrients kag amino acid in
1: there. Correct.
2: Ang extend, so nami gid ni sa imong blood circulation. Pero si Sir Boy, ya, engineer, may ara ni sa Balanyos nga nagapanami sang iyang mood.
1: Gani.
0: Nila nga panami sang mood, gapanami sang relasyon. Nga.
1: Sabiin mo na ginabanyos?
0: Ginabanyos kuno sa akon mga loved ones.
1: No? Hindi po sa di nga parties ng lawas.
0: Sa likod.
1: Likod.
0: Ang DTX liniment oil, kampyon ang hagod nga ginahatag ini, relaxing all your muscles, no, mga may manginangin ka sa kasukasuan mo, magpabanyos ka sa ginatawag nga DTX liniment oil, ang aromatherapy sini kam yun.
1: Correct.
0: Kampyon, gapa-relaxin mo brain, gapa-relaxin mo stress, gapa-relaxin mo during biyahe hilo, no? Nang mga nasakay ka sa bus, kagulpi, galingin ang ulo mo, simutan mo na ng DTX liniment oil, gamat-amat kakas, gamat-amat relaxin mo brain. So kung gusto mo nami, ang imong ibalan nyo sa imong balay, ha? Mag-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, Sir Kevin, wala ta chimpo.
2: Yes, madamo gid nga salamat, no, sa aton nga mga suki nga tigpalamati nga nag-upod kag nagsuporta sa aton programa. Impormasyon sa ikayong lawas, diri lang na mabatihan sa kampyon nga istasyon ang K5 News FM. Kag tandaan, available ang tanan naton nga produkto sa Klinika de Alternativo sa tanan nga branch ang Klinika de Alternativo Clinics lapit sa inyo lugar. Para sa dugang nga impormasyon, magbisita lamang kamo sa aamon nga Facebook page, Clinica de Alternativo. Kag makita nyo dito ang address ng clinic nga lapit sa inyong lugar. Kag syempre available man din sa mga pili ng mga parmasya nga sa inyong lugar, no. Kag maghalong gid kamo sa peke. So ako si Kevin Bigay, nagambay nga lawas amligan, balatian likawan.
1: Sir Boy,
0: pwede kayo maglipat, ha? Mag DTX 500 para hubin ng sidula, hubin ang tsura, mag Mighty C na alkaline vitamin C para glowing and skin, kampyon pa ang immune system. Mag D3 Bio, no? Of course, before ka mag D3 Bio, mag Eye Care Gold Capsule, no? Para nami ang health sang mata, layo ka sa pag-anti para kung naka-eye care gold ka. And lastly, liwaton ta, ha? Kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Poon Kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal, good morning and God bless.
1: Okay, may mga kasabihan na Sir Kevin, healthy na pamumuhay, susi sa tagumpay.
0: Wow.
1: Inbiyak ni Dr. Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, kag si Sir Eljan Castanyo, ang atong nga Vice President sa
2: Operation.
1: Sa aton nga kwan, Station Manager Sir Rods Palma, ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-album mo. Salamat sa inyo pag-upod sa inyong programa. Kabay ngang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayo sang tanan naton nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupo ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: sa Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kuso!
2: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
3: Gusto mo ba na istorya nga kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamo ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: News FM 金卷。
1: Gagkaron aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko.
2: Natural gidi. Basta kun may makwartahan, tungaan mo ko ha.
3: Oo eh.
2: Nan, amo na iya para patas-patas lang ta.
3: Hindi man guro pwede nga duwa ta nagplano tapos ako lang ya makapaldo.
2: Ah, diba si amo na yang plano mo ti hindi gina ya pwede no.
3: Ay, oo, abot ta na kaya.
2: Amo na gani nga walang iwanan basta makwartahan. Eh, alangan duwa talag tigang tapos ikaw lang yung makaon. Confirm na guro, no?
3: Ay, huugid lang eh.
2: Amo na nga dapat partiyahan na kita para everybody happy.
3: Sadya-sadya eh, no?

0: Kamusta ka, Bong Sansaw?
1: Okay lang ako, Miga. Ikaw ya? Kamusta di ang pagpulupong ko mo kag ang isip malita?
0: Ay abaw, Bong Sansaw. Medyo paras kagali bagambal, no?
1: Paras? Kamalo ka, Migs, nga parientihan na'y kami sang basketball player nga si Benji.
0: Benji? Sino nga Benji man?
1: Benji Paras, ah.
0: Ay, gali. By the way, ako ang dapat mga musta sa imo. Kamusta ang ginapatrabaho ko sa imo?
1: Well, so far, so good. So good, so far.
0: Doon ginapamatian ko kadagabi ba? Ano?
1: Sa tuod lang, Migo Bingbong, ginpagwaan ko na sang resulta nga ikaw ang daog.
0: Pero ang sa tuod-tuod niya?
1: Ah, hindi na lang pag-usisa ang tuod nga resulta. Migo Bingbong, ang importante nga ikaw diya ang nagapanguna sa akong survey.
0: Kampiyon nga survey, Bong Sansaw.
1: Sa 5,000 ka mga Pinoy.
0: Aba.
1: 4,999 ang sa imo.
0: Uy,
1: isa lang gid ang nagpabor kay Inday Saray.
0: Aba, tuod ka?
1: Kag ang isa na kabilog, empleyado ya pa.
0: Ati natural, iya ginaya kay ti sa iyaga trabaho mong.
1: Karon sa hapon, magwa na ina sa social media.
0: Aba?
1: Diaryo.
0: Mm-hmm.
1: TV.
0: Uh-huh.
1: Kag radio. Ang resulta sa ngakon, kampiyon na survey.
0: Bao, Bong Sansaw. Ikaw na gidya ang may pinakakampiyon nga survey sa bilog nga Pilipinas. Perde mo pa ang WSW nga gasurbe.
1: Wow! Ako pa ya, Migo Bingbong. Accurate niya nga survey?
0: Amo gani nga tungod nga kampiyon ang imo survey. Imbis tunga nga kwarta sang malita ang ihatag ko sa imo.
1: Huh?
0: Himuon ko na gidya isa ka malita.
1: Wow! Ay, abaw. Dako na ina nga kapital sa scatter.
0: Ano? Gascatter ka gali, Bong Sansaw?
1: Ay, awawala, Migs, awala. Joke-joke lang na iya.
0: Sadya-sadya, no?
1: Why?

Bitbit ko na ang isa kamalita nga kwarta. Puwerte kadamo nga mga kwarta. Ang maayo pa sini. Agod masalan lang kuya nga daw. Wala lang. Masakay lang ako sa tricycad ah. Agod layo sa hudat. Kag ang ibayad ko sa sikad, 1,000. Keep the change na lang dayon. Wow! Kanami lang gali magbayad si Migo Bingbong. Mapaldo kagid. Kun magtrabaho ka sa palasyo. Sige lang. Ikapital ko pagid sa negosyo ko. Kagang iban, lingaw-lingaw ko, scatter ginagmaya. Bow! Dako kagid nga bulig sa akon, baby eng. Ikaw gidang anghel. Subong bisan daw yawa pa, ang imo pangadlaw, anghel kagihapon. Ay, salamat. Tungod sa imo, napaldo si ako. Busog-busog gid ko sini. Tiba-tiba gid. Sadya-sadya ino.

0: salamat. Ay, nakaabot gid man ta sa ospital ba?
1: Kani man Mads. Kag perte man gali ang nasakyan ta nga tricycle, no?
0: Perte ka sigurista. Galing, mas sigurista kaya Mads ya.
1: Kagaan naman Mads.
0: Kay kun pangalipay, ara kaya. Pero kun binayra na'y nagani, ako lang ya.
1: Ahay, si Mads kayot man. Mag-amo ka na bala, Mads. Ti, paminsaron mo man tani kun magbinayra na'y anong ibayad ko?
0: Abo na gani, Mads, ang problema da.
1: Kabalo ka naman nga pigado, lagdiyang miga mo. Pigado pa sa ilaga. Ti, mapaabot ka pa sa akon. Salamat gani ko, Mads, na ara ka. Kay may makasalbar man sa akon, Mads.
0: Ay, mayo ino.
1: Sa pila ka adlaw, Mads. Basi mag-abot ang tiyempo nga maka-afam ako, makabawi gid ako sa imo.
0: Abaw! So, san o panaya ang pila ka adlaw man? Duwala man gihapon.
1: Misus imo man niya. Eh, mabot gid na, wala pa na balaan mo.
0: Kagsasan o nga dason, Mads.
1: Ang importante, Mads, nga nadala to na lang di sa ospital si Norbing. Ah, agad madapatan siya sang nagakaigo nga bulong.
0: Maayo siya ah. Kag nagakaigo nga pagbulong ang ara gid sa iya.
1: Ngan.
0: Samtang sa akon, nagakaigo ang bulsa. Igo gisini ang bulsa ko.
1: Ay, sige lang, Mads. Ah, i-bless ka, Ged, kay nga, ah. Maayo ka nga tao. Pilo-pilo na, Mads.
0: Basi naton magpililo na ning lawas tasang bayranay dire.
1: I-refund mo kay Norbing, eh. Kaya hindi ba lang damo man siya kwarta?
0: Maayo kong i-refund ya, eh. Hindi kung hindi, kundi kalaulagid ko ya.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epic. Timo. DTX 500.
12: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
13: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
12: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalrikan. Epic. Tipo. DTX 500. E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
17: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music. Kampiyon sa kalingawan. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM.

0: good morning, class!
1: Good morning, ma'am!
0: Hey, welcome sa aton nga Sunday school nga kada Lunes sa klase!
2: Salamat, ma'am! Kay makaspila naman kami!
3: Oo, man, ma'am. Excited na gani ko.
4: Ako man, ma'am, gusto ko mag-alam.
5: Ako man, ma'am, excited naman ko.
6: Ay, may gamang kay? Ito man, may ko na to eh. Do mga manon man yung mga classmates naman. Do mga intoblaw. Kaya naman, may pawala lang dito sa likod mag okay.
0: Okay, by the way, ako gali si Ma'am Ninyo Burakday Alcumbara. Ang pakaisa ni Ma'am Ninyo Taguitoy.
1: Hello, Ma'am Burakday!
0: Thank you gid sa inyo, ha? Kay subong, first day of school naton. Agud nga makilala ninyo ang isa kag isa. Makadto kamo diristo nga. Tapos mapakilala kamo. Dapat kumpleto gid ang ngalan, ha? Edad! Kag inyo handong kon magdako kamo.
1: Yay!
6: Meg, Meg, amo ni nga plastada tapos namin sila sa ato ni.
3: Gaman ni kao.
6: Dating gawin ta Japon eh.
3: Pareho kay Ma'am Burak dahi sa muna.
6: Ma'am Tagoy to'y gura.
3: Ay, este, Ma'am Tagoy to'y to sa muna.
6: Oo eh, ano pa be?
3: Te, sadya-sadya ka din, no? Wow!

0: Hosto guid matuod. May na-admit gide. Patod. Pamatihin nyo bala. Kay pagbugtaw yan ha. Mamangkot na siya nga. Sadiin ako.
1: Sadiin ako.
0: Tidaw! Siling ko kitaw. Hey, arayaw. Dungagan niya pa na. Sang nga aari ko di.
1: Nga aari ko di re.
0: Tidaw! Pagtang ko gid. Ang mayo pa. Sabton ko siya. Sir, good morning.
1: Good morning, man.
0: Ari kagali, sir, sa hospital, sir.
1: Gaano ko di?
0: Gapamista, sir.
1: Ano?
0: Natural, sir. Kaya ari ka sa hospital. Na-admit ka.
1: Ano? Oh, hindi.
0: Daw nakibot ka pa, sir.
1: Oh, wala man. Natingala lang ko.
0: Daw, amuha mo man lang na sila ang nakibot kag natingala, sir.
1: Lain na ya ang nakibot sa natingala, sir.
0: Anong lain da, sir?
1: Siyempre, ang spelling.
0: Nga, sadya-sadya, ino.

0: Sige na, ma'am. Paano, ma'am?
1: Oh, sige na. Class, pakilala na kamo, ah.
0: Sino muna,
2: ma'am? Sino muna?
1: Sino mauna sa inyo?
2: Para na siya.
3: Ako na, ma'am. I am Linelia Mirandang, 10 years old. Ako nang damangin teacher.
1: Ay, wow! Kampiyon ba?
2: Kampiyon ito? Simple nga, Andom. Kampiyon da yun ba?
1: Okay, next!
4: Hello, ma'am. Hello, classmate. Ako gali si El Merito, alias Toto Dako Botkon. Ah. Ako nando, ma'am, mangin Air Force kay tiroon kong mga terorista.
1: Inayang handom! Wow na wow!
2: Tosinto si Mamik, no?
0: Ganyan, ma'am.
1: Okay! Next!
5: Ako naman gali si Angelina Bobberts, 11 years old. Andom ko mangin chef, pero hindi ko kabalo maluto.
2: Hala?
1: Okay lang na, ah. Kay tunan mo pa man, ah. Oh, sinong sunod?
0: Ako, ma'am.
2: Ikaw naman, ah.
6: My name is Erjan Laba, Laba. Ang handom ko, mangin sundalo, kaya panglingling ko si R.
1: Oy, perting handom!
7: Ako naman, ma'am. Ako gali si Naen Kuto Horns. 11. Handom ko magpatukot pa, Lord.
2: Amo lang handom niya para madulan na sa plakadlaw yung mga kuto. Ano pa, Bimeng? Mapaulilin tamig, ha? Paulilin tayo pakilala, ma? Para kita ang highlight, ha?
8: Oo, Mika! Para kita ang star of the day.
2: Sada, no?
8: Wow!

sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
7: K5.
8: K5.
7: News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!

0: May music na, may balita pa. Kampyon!
1: Hey, Five! Galingawan
2: time! Oh, hala! May guwapo! Mapapansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya! Aba, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Huh? Ay, aba! Nagtulok man siya tuod sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako diya pa sapak-sapak sa imo? Tana naginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
3: Paghinugay ka na, Bernarda, ha? Kilala ta ka bala? Upon mo ta papaltak sang una!
1: Hey! Hi! Galingawan ta!
4: Para sa mga balita, sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita, kag public service, upod kay K5 Jan Sapyo. Plus 11, tugto bala una sa ngapon, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampyon nga istasyon.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Matatags mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mga butika.

0: ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: My family history ba nakamuhos ng diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: May powerful compound.
3: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500! Garantisado!
3: Epektibo!
4: Ara mismo!
3: DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagkapangihi?
3: Masami ginagawa?
4: Kasi may diabetes ka na.
3: Mag-DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
3: garantisado.
4: DTX 500
3: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka, magabuti ka.

0: drink responsibly.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
8: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Kadaragsa nga punggod.
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang mapanit.
11: DTX Beauty Soap.
10: Gala o magputi.
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro kapulkatol.
11: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman
13: from man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
1: Extend Food Superman from man. Extend Food Supplement from man.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for man. Kay sang una bi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
15: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music. Kampiyon sa kalingawan. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM.

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamayan nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
4: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
5: May mga barikada pa na.
4: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
1: D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mamakal, sumagot ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
5: Oh.
4: No? Hindi kapoy. Kag hindi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
5: Daw import gali ni Dok.
4: Oh, import siya.
5: Yeah. Mami-import kaya.
4: Your second immune system.
7: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ang ginatawag innate immune system. Nga yara na daan, no? Sa aton sugod sang kitagibundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imong immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
4: ginakompos. Mga trained, gipang train.
7: Nga ginakompos ang mga specialized nga mga cellula kaangay sa B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
4: Ang D3 Bio import immune system.
7: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
4: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
7: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
3: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
7: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aligin na sila.
4: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
7: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
4: paborito gid si kagaw.
7: Oh, paborito dapat
4: labi na kung plakaong katamis.
7: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
4: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod-sulawas, patay. May ara pagit antibacterial ka. May antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
1: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!

0: radio ko.
1: Kampyong radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, last 11:06 na sa aga. Oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Ay nadulong man sa inyo sang D3 Bio di Antiviral kag Antibacterial Specialista. Kag nadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya Vitamin C. Kag ini nga time check kinadala man sa inyo. Ay nadulong sa inyo sang Redor Super, ang shot ng trupa.
4: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
6: 11 Mbps.
5: Kaupod si ka K5 John Sapio. Indiang
6: 11 Mbps.
7: 11 Mbps.

0: K5 News FM 11 Mbps Sharp, sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
2: Saburoso!
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: Mayong aga, mayong aga, mga kakipoy! Kamusta na ka po da? Senator Pia Cayetano, musta ka da? Okay ka lang da? Kamusta kayong lahat? Nangangamusta na kami sa inyong lahat, ha? Kasi alam namin na alam na ninyo may paputok na baril mamaya. Okay na, kamusta namin kayo, ha? O kayo dyan, mga nakikinig sa atin. Sa mga nagapamati, subong, kamusta kayo dyan? Kumain na ba kayo? Kain na kayo po. Mahal namin kayong lahat. Oo, Sony ang pangamusta, subong, ha? Oh, musta, no? Eh, mati ang tabi si Josec Ler Castro ka pangamusta man sa mga listeners ta. Kumusta kayo dyan, mga listeners ng K5 News FM Iloilo, K5 Paul?
4: Ano naman kayo nangamusta? Natakot na, takot ako. Oh, yan na, mga kasi,
3: tamo, subong memes, no? Eh, basta, ha? Ang sukod sa programa, ta, ginakamusta namon kamo na. Kumusta na kayo dyan? Kumain na ba kayo ng lunch ninyo dyan? Welcome na sa ato niya pagpangalagad. Kaya na-welcome. Kaya na pangamusta na kamo namon, ti gina-welcome na kamo nga mamati sa 11 Mbps. Subong adlaw, Biyernes. It's 22 na sa bulan sang Mayo. Thanks God, it's Friday. Mga nagapangunang mga balita, ang Philippine National Police nag-confirm nga nag-mobilize na sila sang tracker teams sa koordinasyon sang National Bureau of Investigation. Agod to malocate, makita kag maserbi ang warrant of arrest batok sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Wanted ini siya sang International Criminal Court bangod sa kaso nga crimes against humanity, mga kakifive. Ang Department of Justice earlier o kung kahapon nagatag sang direktiba sa Philippine National Police kag sa National Bureau of Investigation sa pag-enforce ang pagdakop sa kay De La Rosa. Naanay hipis ang Philippine National Police o played a central role sa government santo ang kontrobersyal nga war on drugs sa administrasyon sa ito ni former President Rodrigo Duterte. Si Duterte, tiyato nang ito sa isubong ga-horikap sa mabugnaw nga dingding sa SD nga karsel sa Dahig, Netherlands. Ang Philippine National Police nag-operate strictly under the rule of law. May ara nga maatag nga instructions sa tanan-tanan yung mga local kag mga specialized unit that any enforcement action concerning Senator Ronald Bato de la Rosa must be executed with absolute transparency. Kag ang pagsunod sang police operational procedures. Kag subong man, the utmost respect sa ginatawag nga human rights. Tiyabi, hambal sa migotan niya. Tiyabi ko nanlaban. Abi ko nagbato. May ma-recover man bala, no? Kung magbato, kaysa una, hambal niya kay nagbato ang subject, eh. Sa bypass operation. Eh, nagbato siya. Tiyabi ko mabato man si De La Rosa. Nanlaban. Ano may ma-recover man niya, tuktokon niya granada, kag tuktokon niya kalibre 38? So, ang Philippine National CPNP, Philippine National Police Chief Jose Melencio Nartates nag-hatag sa instruction sa mga kapulisan sa pag-exercise ang maximum tolerance kag professionalism throughout the operation. Agod to ma-adhere kung masunod ang legal procedures kag constitutional rights. Natagman ni General Nartates. Ang police force mag-perform sa ilang sining mandate without a political bias. As a public attention nag-intensify may kantanan sa International Criminal Court case. Di ang mandato sa Philippine National Police masyado katag apang gin-emphasize niya sa mga personnel that operational discipline ang masyado ka-importante. Wala sa ginatawag na shortcut to every movement who will be heavily aligned sa existing protocols. Agod to matagaan sang proteksyon ang constitutional rights at ang pag-maintain sang public trust sa Philippine National Police. Kaya ang International Criminal Court Investigation naka-center sa alleged crimes against humanity na na-link ini sa anti-illegal drug campaign na nanay President Rodrigo Duterte. Kung sa din, madamo ini sa mga nagpakamalaot. Alin sa mga human rights groups, bangod sa linibo ang mga nagkalamatay during sang police operation. Si Senador Bato de la Rosa has consistently defended the campaign kag ang pag-question niya sa ICC authority sa pag-investigate sa Pilipinas. Ito hambalya sa mga formal na ton yung mga lawyers that the law nga gina-implement, ang kasuguan nga gina-implement kag ang mga mandato sang International Criminal Court is the law of the land and we should follow. Sundo naton ini ang ini nga kasuguan nga ginapatuman sang International Criminal Court. Kay madakpan ba na si Bato? O kung may mabatian kita nga nanlaban? O kung nagbato? Amo nang aton sining bantayan kung malocate na ang presensya ay gintukod na ang tracker team with coordination sa Philippine National Police sa National Bureau of Investigation. Umangkot! Pwede bala makadakop ang mga civilian? Sabat! Pwede! Pwede sa ginatawag nga citizen's arrest. Lalang kiti, sino ayan ang isa ka civilian? Sino? Ano nga grupo? Sanay sino nga civilian ang mangisog? Nadakpo nila si Senador Ronald Bato de la Rosa. Oras ato niya pagpangalagad last 11:17 na. Madamo kali no, ti may nagambal nga dapat ni Otdon. Hindi Otdon ang ulo. Untato na ang paswildo sa mga personel ni Senator Batol de la Rosa kag i-lockdown ang iya sining opisina. Iti dako mo, dako ang ginagastos ang Republika sa Pilipinas sa panayon nga paghatag sweldo. Kagsubong man sa iya mga personel. Iti may mga nagambal nga dapat i-lockdown. Isira na ang opisina ni Bato de la Rosa. Iti ining mga naka-viral nga mga balita ang pagdakop kay de la Rosa. Kaya dapat nga ang iasining nga mga staff will go on leave without pay. Ang staff naka-include sa madamo nga mga relatives ni Senator Bato de la Rosa na konsadiin who draws government salaries and benefits. Sabi, lagos will do nila, no? Nila ni Slack Bilog, no? Ang iya sining chief of staff na bata niya.

807, 131,807 ang kada bulan niya. Ang iya sini isa pagid kautod, Supervising Political Affairs Officer, na nakabaton sa sweldo ng 81,796 kada bulan, 81,796. Ang iya sini nga hinablos pagid, kamanag-anag incorporated. Isaw niya pagid kay hinablos nga Supervising Legislative Staff Officer 3. May sweldo nga 116,643 pesos kada bulan. 116,643 pesos ang kada bulan. Ang isa niya pagid kay hinablos nga Supervising Legislative Staff Officer 3. May sweldo nga 116,643 pesos kada bulan. 116,643 pesos ang kada bulan. Ang isa niya pagid kay hinablos, Political Assistant Officer 2. May sweldo nga 36,125 pesos. 36,125 pesos ang kada bulan. Ang isa ya pagid ka brother-in-law. Mabayaw niya, brother-in-law. Supervising Legislative Staff Officer. May monthly nga sweldo nga 91,306 pesos. 91,306 pesos ang kada bulan. Ang isa ya pagid ka bayaw. Political Officer 2. Grabe yung mga sweldo galing nila, no? May sweldo nga 36,125. Isa yung pagid ka sister-in-law. Babae naman niya, bayaw niya. Political Affairs Officer 3. May bulanan nga 42,178. Isa niya pagid ka sister-in-law kon bayaw. Political Affairs Officer 3. May sweldo nga 42,178. 42,178. Their monthly salaries total of 905,000 o kung 905,519,000 close to 1,000,000 905,519 close to 1,000,000 905,519,519 excluding. Wala pandiri madala ang mga allowances. Si Senator De La Rosa justified as confidential assistants. Ang ining natawag nga napulo ang mga members sa iya pamilya nga gin-hired niya. But top government officials are usually entitled to only one confidential aid. Ang Senado should also withhold once and for all sang monthly salary bulanan nga sweldo ni De La Rosa na 300,000 pesos kada bulan. Also, ang isini nga monthly representation kag transportation allowance na 15,500 pesos kag subsistence allowance na 2,000 pesos kada bulan. May kabilugan total staff budget ni Senator Bato na 2.5 million pesos to 3.5 million pesos kada bulan. Tanan sila nakabaton sang allowances, mga allowances, 13th month pay kag mid-year bonus. Ang iya sininga budget para sa iyang office supplies, maintenance, utilities and other operating expenses naglabot sa 1.5

0: million pesos to 2.2 million pesos. Di total nga ini suno sa mga observers naton mga kakipay ang pag-suspend sini. That would mean ang gobyerno may savings, makasave ang gobyerno sang kapin sa 4,317,500 pesos hasta sa 6,017,500 pesos kada bulan. E si Senator Bato had been absent from work sang sulod sang anum kabulan since November 2025. Sang ang Office of the Ombudsman nag-announce sang nga nakabaton sila sang informal copy sang ICC warrant of arrest. Ang nagtambong sang surprise nga plenary sa tong nagligad nga semana, Mayo 11, agod to makompleto ang majority sa 13. Ang nagpahamtang kay Senate President Alan Peter Cayetano, kag nag-depose sa kay former Senate President Vicente Soto III. Ang 13, ginatawag nga mga allies, Vice President Sara Duterte, ginimo nila ini nga gina-anticipar ang impeachment trial para sa kay Vice President Sara Duterte. So, muning savings, amak mo ng up to 4 to 6 million kung suspenderon ang savings ang gobyerno ta. Madamo pa ini nga sinakos ang bugas. Kag binilog, kag damo pa nga mga tablitas. Mga tablet ba? Sang bulong para sa trangkaso sang mga hoy-puloy ng mga pamuloyo sa Pilipinas. Eh, dapat na. Ini nga maaksyonan sang gobyerno para mauntat ang extravagant o kon ang paggasto sang dako nga kwarta. Makuntani, mangin savings pa ang dako nga bulig para sa mga pabuloyo sang bilog ng Pilipinas. Oras sa ato nga pagpangalagad, last 11:27 na. Antayan naton kahit na himo na, gintukon na ang tracker team. Dili naton makita ang abilidad sining mga kapulisan sang mga katapos sang Philippine National Police kag sang National Bureau of Investigation para madakop si Senator Ronald Bato de la Rosa kag ma-turn over sa International Criminal Court. Di pa maguton tabi si Jose Claire Castro kung nakamusta yan na kamo. Jose Claire Castro, presidential spokesperson ni President Ferdinand Marcos Jr. Abi, Jose Claire, musta ang pangamusta mo sa mga pumuloyo?
1: Hindi naman kayo nangamusta. Natakot na, takot ako. O, yan na, Marcos. Senorita. Hindi naman kayo nangamusta. Natakot na, takot ako.
2: Oh my God. Next question.
3: Oh, tatana na eh. Ang aboy ko na karon.
0: Eh, niya nabatian to si Ate Claire. Yo, si Claire Castro. O, susubong natin, kamusta ka muda? Eh, musta da, no? Musta ka muda, kapamati ma ka muda, no? Eh, musta ka muda, panyaga na ka muda, kahit maroon ka mo dyan. Musta kayo dyan? Eh, ano, okay lang yung lagay ninyo dyan? Kumusta yung lagay ninyo dyan? Nakakain na kayo? Nakapanyaga na kayo dyan? At yung nakapanyaga na, panyaga na si Sir Brian Tayan Gopitillo Solwita. Si Brian Solwita, sabong ga live sa ato, no? Oh, si Brian Solwita, sabong ga pamati. Eh, kumusta na kayo dyan, Sir Brian? Solwita, nakakain na kayo dyan? Nakapang tanghalian na ba kayo dyan? Ang matihan na tuliwat si Ate Claire. Yung si Claire Castro, nangangamusta ngayon? Ate Claire, musta kayo dyan?
4: Hindi naman kayo nangamusta. Natakot na takot ako.
1: Oh, yan na, Marty. Si Minority.
4: Hindi naman kayo nangamusta. Natakot na takot ako.
0: Matihan mo na ito, G5 Paul. Si Senator Pia, kayo tanong lang ang kapon na ito. Matihan naman siya, kayo ti subong uso ni subong mo, ginkwan niya, ginpasikat niyang... Oh, hindi naman kayo nangangamusta sa amin, abe, Senator Pia. Kumusta na kayo dyan?
5: Siguro po, para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin later na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang di isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready.
3: Untatana na eh. Mga boy ko na karon. Abi kun may gaambalo.
2: Oh my God. Next question.
0: Eh, musta liwat si Ate Claire, anay? Si Ate Claire. Ate Claire, musta na kayo dyan?
4: Hindi naman kayo nangamusta. Natakot ako.
1: Oh, yan na, Marty. Si Minority.
4: Hindi naman kayo nangamusta.
0: Eh, kamusta kayo dyan? Kumakain na kayo ng panyagan nyo dyan? Okay na ba kayo dyan? Ang balaman ni Senator Panpiloping Lacson. Sing niya. Di paano mo kuno sila makukumustahin? Paano mo ba naman kukumustahin ang mga masayang nagkakainan? Oh, di paano mo kuno kumustahon ang mga masadyang nagkakilinaon? Kumustahon mo pa sila kaya niyan ka kinasadya man sila ka samtang nagkakilinaon sa Senado. Tigwaya sini, ambal na, ambal ni sang aton mga tagpalamati, bla, sling nila, ti, dice, crying, dice, laughing, di bla, dice, laughing, Mayon ani si Sir Brian ko Sulwita kay nakapanyaga na. Okay na ba kayo diyan? Nakapanyaga na kayo diyan. Sa iba na ton yung mga balita lokal. Oh, bago nga ton sining regional director sa Philippine National Police, no? So good sa buong adlaw, diri sa Police Regional Office 6 sa Campo Delgado, siyudad sa Iloilo. Bago ni kay gin relief effective today, ha. MBPS. Effective today ang aton sining regional director sa Philippine National Police. Amo si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Alin ini saya posisyon bilang spokesman, spokesperson sang kaga public information chief sang Philippine National Police. Effective today, Mayo 22. Base ini sa inaprubahan niya special order ni PNP Chief Director General Jose Melencio Nartatis Jr. Naging na isla na si Police Brigadier General Jose Pino Ligan na makapungko naman bilang Directorate for Operation o kung DO. Ay madamo ni sila ang mga ginpang isla na. Samtang si Police Colonel Allen Ray Co. ang gin-transfer man alin sa Police Regional Office 2. Sa Cagayan Valley, kag-gin-reassign sa office ni PNP Chief Nartatis. Pero wala may baluan kung bala siya ang i-appoint bilang bagong PIO, Public Information Officer, o kon spokesperson sang Philippine National Police. Kaya sa order sini mga kakipaib si Police Brigadier General Arnold Argente. In relief ini siya nagikan sa Police Regional Office number 12 kagin reassigned sa Directorate for Intelligence. Samtang si Police Brigadier General Edwin Balyes na anayhipis ang Directorate for Intelligence o kon DI ang gin-transfer o kon gin-reassign sa Philippine National Police Anti-Kidnapping Group, PNP AKG. Samtang si Police Brigadier General Jose Pino Ligan halin sa Police Regional Office 6 kagin transfer sa Directorate for Operation. Samtang si Police Brigadier General Alan Bulungan Manibog halin sa Directorate for Operation kagin reassigned bilang Regional Director sa Police Regional Office 12. Si Police Brigadier General Randolph Torres Tuanyo alin sa Office of the Chief PNP Spokesperson, ang PIO ang gin-reassign bilang Regional Director sa Police Regional Office 6. Samtang si Police Colonel Allen Ray Ku alin sa Police Regional Office 2 kagin-transfer sa Office of the Chief PNP. Si Police Colonel Rinaldo Pasiwin alin sa Civil Security Group to Directorate for Intelligence. Ginpirman ini sang Office of the Chief sang Philippine National Police effective today Mayo 22. Pero wala pa ma-schedule ang official turnover kay effective today ang pagpungko ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo bilang bagong Regional Director sa Police Regional Office 6. Standby mga ka-K5, mga kabalik kita pagkatapos gilamang sini.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. championing the lives of the Filipino.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Saka sales rep.
6: Una.
5: Problema. Gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
7: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay.
4: Happy kanunay.
2: DTX 500.
4: Masaligan.
2: Epektibo.
4: DTX 500.
2: Mataas bala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
2: Ikaw bala
4: ang may diabetes.
2: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
2: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
4: Masaligan.
2: Epektibo.
4: DTX 500.
2: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso!
13: 11 Mbps!
14: Balik kita sa ato niya pag pangalagad na mga kaki-5 bago na ang Chief of Police mong sa Pabia Municipal Police Station sa persona ni Police Major Brian Alamo. Siya subong ang bagong Chief of Police, ha? Sang Pabia Municipal Police Station, ginbuslan niya si Police Captain Richfield Presquito. Nagligad to nga daan daw sunod-sunod niya pagka-controversial sang mga nagkalanabo dira sa banwa sang Pabia, no? Pero tina solbar naman to. O na tong kuno, kidnapping to. Kuno, bypass operation to sang CIDG. Kaya mga taga-CIDG to tingin na investigaran. May suspensyon. Ikadwa to ang ginlutang sa isa ka babae, nga dua ka mga babae nga ginlutang, isa patay, isa buhi. Buti na sulbar man ang ginsunog yang kaugalingon niya. Ti una diri nga suicide, pero subong ang pamilya nagpati request pa sa NBI sang isa ka parallel investigation. Si Police Major Brian Alamo na ang hipi sang Pabia Municipal Police Station. Keep up the good work, Major Alamo. Malo kitang ang mga police station nga ginahalinan niya sini. Ginpahamtang niya sa maayo ang police station kag ang mga kapulisan. Sa mga banwa nga ginahalinan ni Police Major Brian Alamo. Bago nga hipi sang Pabia Municipal Police Station. Mayong udto lang sa aton sini mga live viewers via on air kag online. Ay Sir Kim Hiroso Panis dira sa Pasig City. Ay Sir Arman Bakugo, ay musta biyahe ta parikoy. Kapanamyaw na siya sa mga constituents niya sa Barangay Tinurian, Barutak Nuevo, Iloilo, kag Barangay Suhuton. Barutak Nuevo, sa mga kasi barangay na sa Barutak Nuevo ni Sir Arman Bacogoy, kay Sir Win Marcovi, kay Ma'am Rimia Panes, kay Ma'am Laura Samakaisay sa Hong Kong, kay Sir Richard Gallardo, kay Ma'am Rimia Panes, kay Brian Solvita, kay Bini Hermano, o si Rixel John Bilyonis Sursa, kay Ma'am Laura Samakaisay, salamat yun ha, kay Ma'am Winifreda Sarmiento, mayong odtogid kay Ma'am Marie Talia Mitsilina sa Hong Kong. Maayong odtogid da. Kay Annalyn Panis Agarbante, dira sa Pasig City, kay Ma'am Aisa Ahmad. Maayong odtogid sa inyo tanan-tanan. Standby, mabalik kita dugay-dugay ha, kay subong naglawig ng tagilinit. May mga pila ka barangay diri sa siyudad sang Iloilo ang ginadulungan na sang water tanker. Ang mga barangay kay wala na tubi. Eh kahapon may presentar kita nga mga mitigating measures sa nga ginahimo sang mitigation measures nga ginahimo sang MPIW para nga hindi kita mawadaan sang tubi. Samtang nga nagapadulong kita sa ginatawag nga El Nino Phenomenon. Di subong si pila ka barangay ko yung subong ang ginadulungan sa tubi ha, sa water tanker. Eh masyado gid, kaya importante sa pangabuhi naton ang tubi. Di kumusta ka mo da, may tubi ka mo da. Dalaman ni Gili, dato sa aton nga pagpanamyaw kay Paypal no. Kumusta ka mo da, di kumusta ka mo, may tubi ka mo da. Namo na ni Gili, kamusta hunta? Ginunahan, ginabi ni Senator Pia kay Tano. Senator Pia, kamusta na po ko kayo dyan? Nakatangalian na ba kayo? O, may tubig ba kayo dyan? Standby, magkabalik kita pagkatapos sa atong sininga DTX 500 Health Alert kagsang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso!
2: D3 Bio!
0: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
16: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay.
17: Happy kalunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: Mahigo bala ang imo dugo.
17: DTX 500.
16: Masamit ka bala ang gina-allergy.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami.
17: Amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
19: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty
2: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DDX 500!
3: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos
3: ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
3: Garantisado!
1: Epektibo!
3: Aramis
1: Whoa. DDX 500!
19: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
23: Gusto na, Sir JP. Ang sikrito sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don'ts.
19: Ay,
23: ang mga lang permi na mga bali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
19: Correct.
23: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
19: na?
23: Dapat niya wala pa?
19: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
23: Saan o ka mainom di takes 500 gag maitisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kahibalo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
24: Para sa matino nga dugo,
25: DTX 500.
24: Para sa healthy nga atay,
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
25: ang nagatino sang imo atay.
24: Basta tino ang atay,
25: happy kanunay,
24: DTX 500.
25: Masaligan,
24: epektibo,
25: DTX 500.
23: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
19: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pag-control sang blood sugar levels agud indi ka magka-diabetes.
23: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
19: Ay,
23: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag mighty sikay, gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang time stress, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
19: Gusto.
23: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
19: Mga kainit mo, no?
23: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart doeth it good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones.
19: Ay,
23: so, ang dami. Pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
26: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
27: Ang kampiyon
5: nga istasyon. K5 News FM.
6: May sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag agrimihi. O ngayon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumanda ang ihi ko sa awa ng Diyos. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
7: DTX 500.
8: Rosalinda Risco, nakatira po sa Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Papasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko.
5: DTX 500, mabibis sa mga butika.
9: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
5: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
9: At sa ulo naman, nagbabagang balita. 5-day work week sa opisina ng pamahalaang panlalawigan na Antique, balik normal na sa June 1. Pagbasura sa minimum wage increase sa petisyon, ikinadismaya ng mga manggagawa sa lungsod ng Rojas. HIV cases sa Tacloban, patuloy ang pagtaas ayon sa City Health Office. Ilang kalsada sa Dumaguete sasara para sa Kabulakan Festival Street Dancing ngayong hapon. PAFC Aklara nagbasa ng resolusyon laban sa Boracay Bridge. Graduating student patay matapos magulungan ng fuel tanker sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Mahigit 200 kilos na ocean sunfish na nanghihina na nang matagpuan sa lungsod ng Iloilo na matay. At tatlong drug suspect arestado sa magkahiwalay na bypass operation sa Puerto Princesa.
5: Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 5-day work week sa opisina ng pamahalaang panlalawigan na Antique, balik normal na sa June 1. Detalye ng balitang iyan, atin sa atin ka K5.
10: Dahil sa unti-unting pag-stabilize ng presyo ng petrolyo, babalik na sa normal ang 5-day work week na trabaho simula Hunyo 1, 2020 sa ISA sa mga tanggapan ng pamahalaang panlalawigan ng Antique. Sa panayam ng K5 News Team kay Provincial Administrator Attorney Robin Robinosa, kanyang ipinahayag na naglabas ng Memorandum Order No. 152 Series of 2026 si Governor Paulo Javier, kung saan ang tanggapan ng pamahalaang panlalawigan ay magbubukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Dagdag pa nito na bukod sa pagbaba ng presyo ng petrolyo, isa sa mga isinalang-alang sa pagpapalabas ng nasabing MO ay ang kapakanan ng mga empleyadong nasa labas ng San Jose na nahihirapan sa paghahanap ng masasakyan sa maagang pasok sa opisina. Samantala, ipinahayag rin Attorney Robinos na ang pagbabalik ng 5-day work week ay isang malaking tulong din para sa publiko, lalo na sa mga may transaksyon sa gobyerno. Matatandaang nilagdaan ng gobernador noong Marso ang Executive Order No. 23 Series of 2026 na nagpapatupad ng compressed 4-day work week na nagpapatupad ng mahakbang sa pagtitipid upang mabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa Middle East. Para sa Mighty C Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
5: Mighty C Network News.
9: Muli, work week sa opisina ng pamahalaang panlalawigan ng Antique, balik normal na sa June 1, ihatid sa atin kay K5 Joe Jenna Morillo. Samantala, pagbasura sa minimum wage increase sa petisyon, ikinadismaya na mamanggagawa sa lungsod ng Rojas. Balita hatid sa atin ni kay K5 Rolda Villarreal.
4: Ikinadismaya ng ilang manggagawa sa lungsod ng Rojas ang pagbasura ng petisyon na dagdag sahod sa Western Visayas. Ayon sa mga nakapanayam ng K5 News FM Rojas, malaking tulong sana kung aprubahan ang 250 pesos na isinusulong na dagdag sa daily minimum wage. Dahil aniya sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pamasahe, hindi na sapat na mahigit 500 piso na araw ang kita. Apilan naman ito sa mga kinauukulan na ikonsidera muli ang isinusulong ng iba't ibang labor groups na taas sahod. At huwag na lang basta tutukan ang ilang teknikalidad ng petisyon. Sa halip, unahin ang ikabubuti ng mga ordinaryong manggagawa na halos naghihikaos na dahil sa maliit na kita.
7: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
11: IDC Network News.
12: IDC Network News.
9: At HIV cases sa Tacloban, patuloy ang pagtaas ayon sa City Health Office. Kamo ang detalye ng balita niya. Hati naman ni K5 Carol Medino.
13: Patuloy ang pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa Tacloban City ayon sa datos ng Tacloban City Health Office. Ayon kay Myla Garcia, HIV AIDS Coordinator, umabot na sa 441 HIV cases ang naitala sa lungsod noong Nobyembre 2025. Matatandaan nga noong April 2025, iniulat ng Department of Health na umakyat sa 2,642 HIV cases ang nai-record sa buong rehiyon. Karamihan sa mga kaso ay nasa edad 25 hanggang 34 years old, ngunit nakapagtala rin ng pagtaas ng kaso sa hanin ng mga kabataan, kabilang na ang mga teenager. Kabilang umano sa mga dahilan ng pagdami ng kaso, ang pakikipagtalik sa kapwa lalaki, hindi paggamit ng proteksyon habang nakikipagtalik, pagkakaroon ng multiple sexual partners, at kakulangan sa regular na HIV testing at sapat na kaalaman ukol sa sakit. Sa kasalukuyan, mas pinaigting ng Tacloban City Health Office ang kanilang HIV awareness campaign sa iba't ibang centers at mga barangay upang mas mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa nasabing sakit. Samantala, pinapayuhan naman ang mga nakakaranas ng sintomas o nais magpasuri kung may HIV o AIDS na agad magtungo sa mga HIV screening center o treatment hub sa lungsod. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Ilang kalsada sa Dumaguete sasara para sa Kabulakan Festival Street Dancing ngayong hapon. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
14: Formal ng inanunsyo ng Traffic Management Office na ang daloy ng trapiko sa sentro ng Dumaguete City ay ayusin at ireruta ngayong hapon Mayo 22, 2026. Ito ay dahil sa Kabulakan Festival Street Dancing na magsisimula sa alauna sa hapon. Ilan sa mga apektadong kalsada ay ang Rizal Boulevard, Perdices Street, Silimon Avenue at iba pang pangunahing kalsada sa downtown area. Upang maiwasan ang mga pagkaantala sa paglakbay, ang mga motorista na nagmumula sa Timog ay pinapayuhan na dumaan sa Real Street hanggang Cervantes Street. Samantala, ang mga sasakyang patungo sa Timog ay maaaring dumaan sa Cervantes Street o Santa Rosa Street hanggang sa lugar malapit sa Robinson's. Balita mula sa K5 News from 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: IDC Network News.
12: IDC Network News.
9: Samantala, PAFC Aklan nagpasa ng resolusyon laban sa Boracay Bridge. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
26: Nagsumite ng resolusyon ang Provincial Agriculture and Fishery Council o ang PAFC Aklan bilang pagtutol sa planong 7.78 billion pesos ng Boracay Bridge Project. Hiniling ng Konseho sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang mas malinaw na impormasyon at mas malawak na konsultasyon kognay ng proyekto. Ayon kay PAFC Aklan, Jacqueline Chair Anulfo Magcope. Dapat protektahan ang kabuhayan ng mga mangingisda at boat operators na maaring mapektuhan ng konstruksyon ng tulay. Nagpahayag din ang pangamba ang grupo sa posibleng epekto ng proyekto sa marine ecosystem, turismo at kalikasan ng Boracay at mga kalapit na lugar. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
9: Hot graduating student patay matapos magulungan ng fuel tanker sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni kay K5 Justin Kess.
16: Nasuwi ang isang graduating student matapos magulungan ng isang fuel tanker sa Baratbet, Bagabag, Nueva Vizcaya. Ayon sa Bagabag Municipal Police Station, magkasalungat ang takbo ng tanker at motorsiklo na sinasakyan ng mag-ama mula Pandi, Bulacan na mangyari ang trahedya bandang alas 11 ng gabi. Sa imbestigasyon, pababa sa pakurbadang bahagi ng daan ang takbo ng tanker habang pakyat naman ang motorsiklo na minamaneho ng isang 50 anyos na ama nang maagaw umano nila ang kabilang linya. Sa lakas ng salpukan, tumilapo na mag-ama at ang anak nito ay napunta naman sa ilalim ng tanker at nagulungan na agad nitong ikinisawi. Isinugod din sa ospital ang ama nito na nagtamo naman ng mga sugat sa katawan. Ayon sa pulisya, patungo sana sa lalawigan ng Cagayan ng mag-ama para dumalaw sa kanilang mga kamag-anak na mangyari ang insidente. Kasalukuyan naman nasa kustudiya ng Bagabag PNP ang driver ng tanker habang nagpapatuloy ang investigasyon.
17: At para sa MyBC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Just in case, para sa himpi ng kampiyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
9: Gain din maigit 200 kilos na ocean sandfish na nanghihina na nang natagpuan sa lungsod ng Iloilo na mataya. Balita hatid sa atin, Eka K5 Kim Kaluyo.
18: Binawian ng buhay ang tinatayang mahigit 200 kilos na ocean sandfish na nanghihina na nang natagpuan na palutang-lutang sa baybayin na sakop ng Kalaparan Arevalo, Iloilo City noong Mayo Viente. Ayon pa kay Honorable Rodrigo Montaño, barangay kagawad ng nasabing lugar, pasado la 6 ng gabi na matay ang nasabing isda. Dagdag pa niya, may mahabang sugat ang palikpik o fin ng isda dahilan na hindi na nito nabalanse ang kanyang katawan. Posibleng tinamaan ng LEC ng pump boat o fishing vessel ang katawan ng ocean sunfish na nagresulta sa pagkasugat nito dahil daanan ng area na masakay ang pandagat patungo sa Iloilo Fish Port. Nailibing na nila ito sa gilid ng baybayin base rin sa advice ng mga concerned agencies kabilang na dito ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Department of Environment and Natural Resources o DENR. At para sa MyTC Network News, ito si Kake K5, Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
9: At tatlong drug suspects arestado sa magkakahiwalay na bypass operation sa Puerto Princesa. Balita hatid sa atin, Mega K5 Gilbert Basho.
20: Tatlong hinihinalang tulak ng illegal na droga ang naaresto sa magkakahiwalay na bypass operation na isinagawa ng Puerto Princesa City Police Office sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Sa unang operasyon na pinangunahan ng City Drug Enforcement Unit, dalawang suspect ang naaresto at nakumpiskahan ng hinihinalang shabu na may timbang na 0.96 grams at nagkakahalaga ng 6,528 pesos. Kasama na rito ang bypass money at iba pang mga drug paraphernalia. Samantala, isang suspect naman ang naaresto sa follow-up operation ng Police Station 1 Station Drug Enforcement Team sa parehong barangay at nakumpiska naman mula rito ang hinihinalang shabu na mayroong timbang na 0.80 grams na nagkakahalaga naman ng 5,440 pesos. Sa ngayon, ang mga suspect ay nahaharap na sa kasong paglabag sa Republic Act Number 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
9: At mga Sir K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nagsagawang Russia ng malawakang nuclear exercises kung saan nagpalipad dito ng nuclear-capable missiles at naglabas na ng nuclear munitions sa ilang military units sa gitna ng tumitindi pa rin tensyon sa NATO kaugnay ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa ulat, humigit kumulang 64,000 na tauhan ang kalaho sa isa sa pinakamalaking nuclear drills ng Russia sa mga nakaraang taon na layunin umano nitong subukan ang kahandaan ng kanilang nuclear forces sakaling magkaroon ng agresyon na laban sa bansa. Samantala, ipinakita rin ng militar ang ilan sa kanilang nuclear submarines at hypersonic missile system.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
9: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique, Calibo at Iloilo, ang tabayanan ng pagbabalik ni ka-K5 Reynard Barcelona Pusto, ka-K5 Romy Cahilig at ka-K5 Janice Sapio sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
21: My puso!
22: 11 Mbps!
24: Balik na sa ato niya pagpangalagad ng mga ka-K5 ang oras! Last 12:15 na sa hapon. Ang oras, ginadulong sa inyo sa DTX 500, the superior antioxidant. Para malikawan nato ng insomnia, kag mahamuo kag ato katulogon kun gabi, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Kag para malikawan nato ng mga komplikasyon sang balatian sa aton lawas, bangod may diabetes kita, ay ang DTX 500 naka-control sang inyo nga diabetes. DTX 500, the superior antioxidant.

0: DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato nyo pagpangalagad na mga ka-Key 5 diri sa 11 Mbps. Check tabi si Key 5 Jenny Coyunan kay may pila na ka mga barangay sa sudad sang Iloilo ang gina dulungan na sang water tanker o konsang tubi kay wala naging tubi sa ila sini nga mga puluyan o kon sa ila sini nga mga barangay. Eh amo ning mabudlay kon tam-an bla no kag away kita sang maayong linya sang tubi para makalabot sa mga kabarangayan ang tubi sang Metro Pacific Iloilo Water. Pila ni ka mga barangay ang ginandulungan tubi subong no sang mga water tanker. Ito yung tubi subong bao. Amo ni nga kainit sang panahon way kapag in tubi mano ka na lang. Oh, kainit yun ang isang panahon. Ay, kapag yung tubi. Ay, kabudlay siguro pang abuhi mo kung may katubi, no? Eh, pila na ka barangay ang nagpadulong sa tubi. Subong K5 Gen.
2: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
3: K5 Gen.
4: K5 John, as to the record of the General Service Office, yara pa lang sa duha ka barangay ang ilang na-declare nga critical na ang supply sa tubig nga nagkakinhanglan na sa augmentation from the city government. Ini ang, to be specific, barangay Hinaktakan Lapas sa K5 John kag barangay Kalaparan Arevalo. Amo ni K5 John, no, ang mga barangay which means balanga dumunubo na ang tubig sa ilang mga source of waters like ang Tasok kag ang Bubon kag ang kung mag sa Bubon kumbaga, ano na ba K5 John, ang budlay na mag-replenish ang tubig liwata. So with this, kahapon pa lang K5 John, deploy na o kung nag-install na sa static tanks, kung ining mga tanki, bala K5 John, nga color blue nga makita ni mo kung sa mga babaw, sa aton nga mga balay o kung mga atop, mamanang mga static tanks. Kag more or less 4,000 liters of water ang isupply sa city government sa ila kada adlaw ka K5 dyan. Aside sa sining duha ka mga tawag sini ka mga barangay, may mga na monitor pa sila ka K5 dyan nga mga barangay nga

0: vulnerable o kung ano bala prone na kay Five John sa water scarcity in case nga magprolong o kung magdugay ang aton nga dry season diri sa may Iloilo City ang na ano ni tawag na kumbaga na monitor na sa aton nga operation center sa Iloilo City government. Gamon ni gid sila usually ang gaka experience ang water scarcity once gani nga sige-sige na ang mainit nga tiempo. So mayara sa 54 ka mga static tanks sa K5 John naging deploy ang city government naton agod ga preparation but just in case ilig 25 ang mag kumbaga magsige-sige nga malabot na nila ang ilang critical stage ka K5 John. Ini 4,000 liters ang tubig na mention naton, augmentation lang ini siya. O kung assistance from the city government, hindi pa ni siya ang kumbaga, isupply gid kada adlaw. Which means, kada barangay, kinanglan pa ni siya na nga i-survey sa city government, i-check kung pila ang population nila, kung pila ka K5 John ka liters of water ang ila makonsume kada adlaw, then idira i-solve sang aton nga city government kag amo na ang i-deploy nga tubig sa ila once nga mahubsa na sila ka K5 John sang aton nga supply sang tubig diri sa kabarangay. Para bala sa dugang nga detalye, pamatian aton ka K5 John si Engineer Neil Ravena.
1: Dali lang kay K5 Paul.
0: Ari na lang dili lang ka K5 sa no sa akon ka K5.
1: By the way, samtang wai pa si Engineer Neil Ravena. Ang ini nga tubi nga ginadulong sa mga barangay libre ni.
0: Yes, libre ni. Libre ni ka K5 John, libre ni, libre.
1: Why bayad kag ano ni potable water?
0: Yeah, ang amo pala na ang wala nato sa ka K5.
1: Pwede sa bla mainom.
0: Mainom o kun hindi ka K5.
1: Pero mas mayo gid kun pabukalan mo siya, no.
0: Oh, pero usually ang sa pagabalo naton ang ginahatag na nga tubig kay K5 John hindi na advisable for drinking.
1: Oh, pwede.
0: So, oh, hindi siya advisable for drinking.
1: Pwede mo sa mga paligo, pwede mo panghugas, sabi na, pwede mo sa mga gamit.
0: Panglaba.
1: Panglaba, no? Kagbisan dyan, iguro kung tigang pwede, kahit ay mabukal man siya mo.
0: Mm-mm. Pero hindi siya advisable for direct drinking.
1: Oo, nga imnon mo sa direct tabla, kahit hindi sigurado. Now, why pa ang sudad sang plano nga mag-declare sang city is under the state of water emergency?
0: Actually, ka K5, John, wala pa man. Wala pa. Too early pa to announce nga kinahanglan na mag-declare sang state of calamity ang city.
1: Pila ka barangay ang apektado mo, no?
0: Mm-mm. Wala pa man nalabot, kumbaga, sang city government, which is tani, hindi lang malabot ng K5, John, ang aton nga criteria sang Department of the Interior and Local Government sa pag-declare sang state of calamity. Kaya as of now, manageable pa ka K5, John, ang water supply naton diri, kag ang anticipation nga ang full effect gid sang El Nino, more likely katapusan pa mo or last quarter sa aton nga tuig kay K5 John. Yan na pamatian naton si Engineer Neil Ravena.
2: Nag-coordinate ko subong sa operation center kay nag-deploy na kita, no? Nag-preposition na kita sa aton yung mga static tank. So, nag-distribute kita ongoing. Ginaktakan ka po na butangan tanasang duwa. Ang kalaparan duwa. And we have 4 more barangays nung critical na as reported. So, ina-coordinate ko na lang sa OPSEN for confirmation. Then, mag-schedule ako subong adlaw sang ano nagid what we will commence no the water distribution.
3: Sir, sa siningi hinaktakan kag kalaparan, sir, pila ang allotted naton water distribution sa ila kada adlaw?
2: 4,000 liters.
3: Okay. Is this enough, sir, to supply na, sir, ang population sining duha ka barangay?
2: Sa subong, bali assistance lang yan ay para sa ila, na hindi nagit sila bala magano sang tubig. Then we will compute kay ongoing aton nga survey kay dapat ma-compute na mo ng number of families tapos liters per day per person. Then we could start na sang delivery as per computation nato, no. Ang aton subong inahulag ang ano pa lang kita sa first response. The assistance lang anay sa ila kay hindi pa man gid niya nag-zero gid ang tuta lang sila anay until such time nga ma-compute gid ang exact nga water shortage sa area.
3: Sir, how do we know or how do we assess nga ang isa ka barangay yara na sa critical level ang situation sa ilang water supply?
2: Yes, gina-check na ito nila shallow wells. Tapos ginalantaw na ito kung

0: pila ka ano ka dasig mag ano no mag balik balang tubig. Kag at the same time ang ano ang iyang nga computation si so more or less 200 liters per tabay, so that is 600 liters. So how many families ang gagamit sina? So ginakompute na compare sa subong nga sitwasyon nila. Di amo nang aton ginalantaw para malantaw tigid kun anong ano kadako sa kakulangan sa tubig.
1: K5 dyan ang pahayag ni Mr. Neil Ravena. So right now, K5 dyan, no, ginahulat na lang nila ang assessment sa dugang pang mga barangay nga probably critical naman ang sitwasyon sang tubig. As mabudlay, actually, K5 dyan ang sitwasyon dito yung specifically sa may hinaktakan La Paz since nga napalibutan sila sang coastal. Then probably K5 dyan kung wala sila sang dugang assistance, ang ila bala nga mga supply sang tubig kung mag high tide gani, basi bala ma ano ma insertan o kung malakipan, ano yung tawag niya, ma
2: malapawan?
1: Hindi, ma
2: masimbugan?
1: Masimbugan sang seawater ka K5 dyan, which
2: ang
1: is mas
2: ang ilang mga bubon.
1: Oo, which is mas delikado pagid muna nga gina-make sure man sang aton nga GSO nga mayara sang supply sang tubig. Kaina man actually sa report ni K5 EJ Cordova, naka-mention siya dito nga may mga pila ka mga residente sa barangay ang nagareklamo abi nga nga hindi fair o kung patas ang water distribution dito. Nga may ginapili si kapitan sa paghatag sang tubig. Gin-check na ton with Engineer Ravena kung paano nila mapasiguro nga squarely and fairly ang pag-distribute sang tubig. Aman niya nga will talk with the CDRRMO kag sa mga kabarangay na ton nga dapat may aragid sa mabanta kung mag-monitor bala ka K5 dyan sang tangke. Dira nga dapat palareho lang ang tubig nga mabaton.
2: Tanan makatilaw.
1: Tanan makatilaw.
2: Hindi nga pinilian ang ni kapitan.
1: Mm.
2: Namin ni Gulis Kapitan ni lumsan ni sa tubig nga nag-deliver na ay.
1: Mm.
2: Tubig na nadalukan mo pang iban.
1: Mm.
2: Sobra ka naman imo ya.
1: Amo na nga dapat nga tipa sa lalama lang gid kung pila ka galon ang makuha sa isa ka balay, dapat na mo man sa piyak balay.
2: Budlay na kap nga malumsan ka, malumos ka sa tubig lang nga ginadalok mo sa iban mo nga mga pamuluyo.
1: Mm, amo gid kay 5 wa jan.
2: Okay. So padayon niya kag padayon ang pag-assess ang city government kung pilagid ka barangay ang apitado sa buong kagpadayon sila nga nagadulong sang tubig. Pila ni ka dump truck, pila ni ka mga water tanker ang nagamit sa buong sang city government, K5 dyan.
1: As to the water tankers, may ara kita sa pag-abalan ito kay K5. Actually, wala na kita actually naka-monitor kung pila ang water tankers, no? Kay sa pag-abalan ito, may mga ginatapan ni sila nga private contractors sa K5 sa, no? Nga nag-distribute sa tubig. Pero, as to the static tanks, nga gina-install sa kabarangayan, 54 hanggang naka-standby.
2: Ano yung static tank kayo? No? Tanky ni nga gina... Dira ginabutang ang tubig ang ginahakot?
1: Yes, ang color blue na bala ka K5 ba dyan?
2: Daw tanki, abi,
1: tanki,
2: no?
1: Tanki, good. Ara, nga, ras ko sa nanggalantaw sa Facebook.
2: Amo niya, amo
1: na,
2: siya.
1: Yes, amo na ang itsura.
2: Na may tanki na nga kada barangay. Kada barangay may tanki nga pariyos na?
1: Yes, kada barangay nga na-determine ka K5 dyan nga critical.
2: Ang hindi kali direkta nga kung makabot ng water tanker, masalod yun lang na hindi. Kundi gina... O nabutang nila sa daw ano gani la tawag mo liwat?
1: Tanke, static tanks.
2: Oh, static tank, no?
1: Aramay ginsan kita nga picture ka K5 dyan, no, sa ito nga GC. Kumbaga, ang may i-install sila nga static tanks, i-disinfect ina, siguraduhon nga malimpyo. After that, pwede na masudlan sang tubig halin sa water tanker. Okay. Kumbaga, hindi ka directly nga kung for example, kita abi wala tubig halin sa may water tanker, masalod lang kita sa aton galon. Hindi, ginaano pa na, gina-transfer pa sa static tanks, kag dira makuha ang, kumbaga, may gripi-gripo pa na mo, dira makuha ang baga, ano, agbaga pumuluyo ka K5 dyan.
2: Okay, salamat kayo na K5 dyan.
1: Sige ka K5 dyan, ini nga balita ang gadalon sa inyo sang DTX Cafemex nakakapika na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Ini si ka K5 dyan, ikaw yunan para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
2: Para mo kid nga salamat sa report.
3: 11 Mbps.
2: Ni Kaki 5 Jenny Kauyunan. Sa aton sini nga pag pangalaga diri sa 11 Mbps. Ang ining portion ginadulong sa inyo sang Clinica Detri Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Malikawan nato ng trangkaso, hilan at sipon kag ubo. Kung nakainom kita sang Detri Bio adlaw-adlaw bakod sa iya sining extra virgin coconut oil, agin paamanan sang vitamin D3. Kaya ginapatay niya sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasite, kag mga viruses. Bot silingon ko naka-Detri Bio ka, healthy ka. Ilaminigid ko nag-a-star ikaw sa balahaon, kaya matubing nga lugar, nga paborito, balayan sa lamok. Taas lang imo hilanan, kaya may kaupod yung sikit sang ulo, pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kagdukan. Initanan ang sintoma kon patimaan nga base may dinggi ka. Gani mag-inom ikaw sang Detri Bio. Ang Detri Bio, ang superfood supplement, na ginimo gikan sa extra virgin coconut oil, nga ginpamanan sang vitamin D3. Na maayo gin nga natural antimicrobial properties, labi na batok sa mga virus, pariyo sang dengue. Ang medium chain na triglycerides, nga rin sa extra virgin coconut oil, nga parte sang Detri Bio. Ang ginahimo sang lawas, nga monoglycerides. Isa na da, ang ginatawag nga monolaurin na. Ang monolaurin nga rin sa Detri Bio, ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo pag pinakakoso nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa Detri Bio, pinagi sa medium chain triglycerides ni. Ang pag-usar sa vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat-soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadinggi ka. Ginapanami man sa Detri Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium nagabulig man proseso sa platelet aggregation para malikawan sa lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sa dinggi. Tinloan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kung may dala sa dinggi virus, mainom ikaw sa Detri Bio para layo sa baratian. Nagparisan mo sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C para sa mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag Detri Bio, mga dekalidad yung mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center nga available ini nationwide. Order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok or magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy sa siyudad sang Iloilo. Arinamtang sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. May libre nga consultation na kag-check-up kada Domingo, Lunes, kag-Miyerkules. Sa Pasig City, aradira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag-check-up kada Webes. Sa Kalinog, aradira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag-check-up kada Martes, kag-Biernes. Kag sa Miag-Aw, ara dira sa Orbi Street, malapit sa Miag-Aw Public Market, Miag-Aw Iloilo. Kag sa Banwa San Sara, ara dira namtang sa RGM's Building, sa Barangay Apolohista, Sara Iloilo. Kompleto na ang mga klinika ni Dr. Ramil Oy kag mga product center sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Standby, magabalik kita, dugay-dugay.
3: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
3: Detri Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, before problema, kung gida nga akong irregular nga regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa Detri Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
3: Detri Bio!
6: Ang Detri Bio!
3: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
6: Mabagat, sumangabuti ka!
3: Detri Bio!
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagid ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa Detri Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal. Balang paminsaro ni Lula, bangod ina sa Detri Bio.
3: Detri Bio!
6: Ang Detri Bio!
3: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
6: Mabagat, sumangabuti ka!
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: My family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-TDX 500 ka na!
11: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compound!
11: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
12: DTX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aram mismo.
12: TDX 500.
11: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
12: Magalingin bala ang imo nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauhaw.
11: Kasi may diabetes ka na.
12: Mag-TDX 500 na.
11: Ang TDX 500.
12: Ang may powerful compact.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: TDX 500.
12: Garantisado.
11: TDX 500.
13: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabaskod. Kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee. Kag mga butika. TTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnumbo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
13: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
13: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
13: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
13: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.

0: drink responsibly.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre! Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Gadaragsa nga punggod,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila Apple, Pia, Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
6: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
5: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
6: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
7: Magnolia, feeling good, set up.
6: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
8: X10 Food Superman Roman.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang X10 Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: X10 Food Superman Roman. X10 Food Superman for Men.
10: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa mo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
11: DTX 500.
8: Masami ka ba lang gina-allergy?
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500
11: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
11: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
11: DTX 500.
8: Masaligan.
11: DTX 500.
8: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
8: D3 Bio. Ang D3
11: yung may Physio.
8: Ang Physio
11: yung may D3.
8: D3 Bio.
11: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
8: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
8: Yung may D3.
11: Mga butka.

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: 11 Mbps!
5: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kakipay, Bangoros! Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel, Tatak Tapang, Tatak Ginebra.
6: This time check is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, Tatak Ginebra.
5: Balik kita sa aton nga pagpangalagad na mga kaki-five. Ang ini nga portion ginadulong sa inyo sa Klinika DTX 500. Ang DTX 500 may pinakamataas ini nga 1.3 million ORAC units sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka-DTX 500 ka adlaw-adlaw. Balikawan mo ang makamamatay nga sarcoma. Ang sarcoma, isa ka tumalagsahon nga sa isang cancer. Apang ini ay isa sa mga pinakabudlay bulgon nila binigid kunyara sa late stage. Dawa ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kang may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nakatubo sa kamot o kontil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o sa liog. Yari ang pila ka mga factors kag kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy. Chemical exposure. Malawig nga pagubag sa parte sa lawas. Kag family history sa cancer. Mga ilimuon ini, mga nagakalatabo ini, paagi sa pagsakit sa kon pagubag sa tiil naton, balikawang likod dyan. Hindi magiyong nga joint, tinali nga pagkabali sa tulan, bisan wala sang rason. Balikawan ang sarcoma, kagiban pang sa isang cancer. Maginom kita sa DTX 500, kag mighty siya adlaw-adlaw. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agod mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols. Alin sa DSA sa DTX 500, batok sa pagdevelop sa cancer. Samtang ang MITC naman, isa ka-alkaline niya vitamin C. Ang kampiyon niya immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agod patyon ang mga guba ng mga cellula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate. Kagmangin kanserosa. Hindi na magulat pa nga magtubo ang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon, maginom kita sa DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang mga kape kita ha, DTX Coffee Mix, healthy coffee. Amo ni nga kape nga kung makainom ka sini, makasingkit ikaw sang namit-namit-namit kag saburo, so nga kape. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Nasatisfy ang kaugalingon mo nga nakakape ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Maligo kita subong nga panahon. Ay masyado kainit ang panahon. Basta may tubi lang paligo gid. Gamit kita sa Klinika DTX sa Beauty Soap. Kaya mo ding habon na nagapahamot, nagapaputi, kag nagapaprisko sa aton pamantyagan. Fresh na fresh ha, kung nakapaligo ka, gamit ang Klinika DTX sa Beauty Soap para ma-maintain na to ng freshness. Tapos na ton paligo, mag-roll on kita. Naton sining ilok sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh ah. Nagapahamot, nagapaputi sa aton sining ilok. Goodbye Bayabas. Welcome mahamot nga ilok sa Klinika Deo Fresh. Akon why nagid si Manoy bisan anoon mo da ka ulo-ulo pa. Ulo-uluhan mo siya, why mo, why ka bato mo? Kasi parang magbato siya, magbaskog siya. Ako na inom ka sang extend food supplement laga, extend ang kabaskugon. Abisan sabitan mo sang isa ka balding at tubi. Baskog yapon. Abisan sabitan mo sang tuwalyang basa kay ginpang trapo mo kay nagpaligo ka. Pwede mo masangatan kay Pipol mo. O naka-extend food supplement ka. Ay may extra ining energy, extra nga adrenaline para sa mabaskog. Kag para nga hindi ikaw kapuyon hasta si Manoy mo, padayon ang pagtindog nga iban tumba na ikaw gihapon mabaskog nga nagatindog ang imo lawas. Extend the food supplement ha, kahatag ini kag nagadugang na ma-preserve ang aton niya ikayong lawas. Lagi na pa-circulate niya ang imo sininga dugo. Malayo ka sa stroke ag masakit. Extend the food supplement. Ang mga kaki-five ha, eh, para malikawan aton ini, oh, ang ginatawag nga LBM, bloated ang tiyan mo, kasakit tiyan mo. Kaya ay kasi na matunawan sang imo sininga ginakaon. So para malikawan naton ini kay maayo, para maayo kondisyon sa lawas ta sa aton tiyan, mag-inom kita sang Clinica Sporbiotics. Clinica Sporbiotics nagapa-active ini sang aton nga digestive system. Ginatunaw niya ang mga ginakaon ta. Kag ang mga healthy nga parte sang ginakaon ta ginadistribute ini sa nanay tuhay nga parte sa aton nga lawas. Healthy ka. On naka. Clinica Sporbiotics ka kag nagahimo sini nga regular kag masulhay ang imo sini nga pagpamuhin. On naka Clinica Sporbiotics ka adlaw-adlaw. Kanan nga ini mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center, available ini nationwide. Idolong mo lang, o kung i-order mo lang sa Shopee, Lazada, o kung sa TikTok. Idolong sa inyong mga puluyan. Available man sa mga product center ni Dr. Ramil Oy. Subong adlaw Biyernes, may libre nga consultation. Dira sa Kalinog, hasta pa alas 3:30 karon sa hapon ha. Kaya kada Martes kag Biyernes, dira sa Banwa sa Kalinog sa Osmart Building. Osminya Street, Kalinog, Iloilo. Sa Pasig City, ara dira namtang sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation, yag check up kada Webes. Sa Miyagaw, ara dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. May libre nga consultation, yag check up kada Domingo. Diri sa Iloilo City, ara namtang sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. May libre nga consultation, yag check up kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alinas 9:30 sa agad, top-top last 3:30 sa hapon. Bantayan ha, ang schedule niya libre nga consultation kag check-up dira sa Banwa San Sara sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center kay nagbukas na dira sa may RGM's building. Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Bantayan nyo lang, i-announce lang later kung saan o ang schedule niya libre nga consultation at check-up dira sa Banwa San Sara, Iloilo. Ayan kay ang aton sininga pagpanglagad, subong halonggit ka mo ha. Halong-halonggit kay masyado kainit ang panahon, masyado kainit ang panahon, subong. Mainit ang panahon naton, kaya longgit ko mo sa sobra-sobrang init. Kaya ang aton sining heat index. Mabatyagan nga init sang lawas ta, diri sa Iloilo City, 43 degrees Celsius. Extreme heat ini. Ang sa Dumangas, Iloilo, 44 degrees Celsius. Mainit, extreme heat. Mabatyagan sa aton sining heat index forecast. Subong adlaw diri sa siyudad sang Iloilo. Andayan man ang update naton diri sa ikaapat nga trading. Mahimo nga magasaka ang presyo sang gasolina kag diesel sa Martes. Sunod sa Department of Energy. Ang diesel magasaka 1 piso and 10 centavos. Uno diyes ang saka niya kada litro sa Martes. Samtang ang gasolina magasaka sang 1 piso and 20 centavos o kung 1.20 ang kada litro sang gasolina. Bot silingon puro saka. Sa Martes, as of today, ikaapat nga adlaw sang trading base sa world market. Why na kita time? Dari sa aton siningapang pagkalagad sa ngalan sa damin and women of Key 5 News FM Iloilo. Sa master control, opo naton si Kaki 5 Paul Diada. Ang inyo Kaki 5, Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, number 1 kita, Key 5 News FM.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
9: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino, magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Ang kampiyon niya istasyon sa Sara, Iloilo.
4: 88.7
0: K5 News FM.
4: Wow! My puso!

0: radio ko.
1: Kampyon radio.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

sa K5. Diri lang sa kampiyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: D3Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
4: D3Bio. Ang D3Bio.
5: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
5: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
5: D3Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidade sa pareho sang pag-ehersisyo.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may PCO.
5: Ang PCO.
4: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
7: Pasami ka pala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sang matasig na pagdiwula, kalaman ang abiyan.
4: Mag DTX 500 ka.
7: Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan.
4: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, mga butika.
4: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
4: MyTC.
5: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
16: K5 News FM. Saro Ilo Ilo.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, ala una, 10 na sang hapon.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
19: Number one.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country.
0: This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan. Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan.
21: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nakulang.
19: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
22: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
19: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga magkaupod subong nga Biyernes ang hapon. Yes, Biyernes na naman no. Doon nagligad adlaw lang na ito nag-TGIF. Subong, thanks God, it's Friday again. Grabe. Nagahingapos na kita sa ikatatlo nga simana sa bulan sang Mayo. Sunod nga simana, katapusan na ha, nga bulaokon nga simana sa bulan sang Mayo, sa kuay na sa pagpinangita, pagkumpleto sang mga gamit sang inyong mga chikiting sa inyong ukon sa ilang pagbukas sang klase. Pasi maara ka mo dira sang tips, about tips. Pasi pwede nyo ma-share diri sa aton para nga ang iban nga mga ginikanan, especially mga first time nga mga nanay nga mapaeskwela sang ilang kabataan, may idea ano bala ang dapat nga baklon. Dapat unahon baklon para nga hindi masayang ang aton nga kwarta. Manginwa is kudo subong panahon. Mayong hapon gid sa mga suki naton dyan, mga nakatutok subong sa ilatag sa kamanga radyo. Nakatune in sa 88.7 K5 News FM. Aton gid ginaabi-abi ang aton nga mga tagpalamati dire sa Iloilo City. Mayong hapon gid sa inyo. And syempre sa mga nagaupod man sa aton sa Tagsaka Relay Stations, good afternoon. Mayong hapon sa mga taga K5 News FM Pasi. And syempre, sa mga taga K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kagdira sa may bahin sang Dumangas, mayong hapon gid. Mayong hapon man sa mga upod naton diri sa Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Biyernes nga edisyon sang balitang ukon sang secret memories. Kita mo, wala pata ka move on sang balitang Quinto. Sang secret memories. Sa gihapon ako inyong kaupod, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Nawalang-alang panyaga tahaw. Ay na, no man. Kamusta ang mga suki ta dyan? Perte ka pa ang ha? Perte ka init sang panahon subong? Inigid magpadula sang tubig dira para hindi ka mo ma-dehydrate? Kag syempre, inumkit ka mo sang ato nga Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500 para may ara sang resistensya ang inyong lawas batok sa nagkalain-lain nga mga balatian. And samtang nagapatuyom-tuyom ka mo pamati sang aton istorya dira, hindi magtimpla ka mo sang aton kampiyon nga kape DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ha, may ara ini sang ampalaya, chia seeds, kag disugard sugarcane extract powder.

kahapon man sa atong mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga nagapamati dira ha o kung nagalanto man via Facebook Live naton, maayong hapon gid sa inyo. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please i-like at i-follow na ninyo at an official Facebook page, K5 News FM Iloilo 88.7. Kag syempre, hindi nyo man pagkalimtan ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito. Yes, Mam Bing, TGIF. Mami Azun, bugtaw na kung si Mam Bings pa ho. Mayang hapon man kay Sir Joey Abunyawan, Maninay Patamyaw lang kay Kambalenlen, kag kay Tintin Abunyawan nga nagapamati gid. Salamat Maninay. Mayang hapon man sa kay Joy PM. Aba, kay nang dayday dira maayong hapon gid. Ray Tacleon, maayong hapon. Alvin Taday McCall, dira sa may commissary, maayong hapon gid. Kanday Sir Floriano Ligarde Crianza Jr. kag si Arnel Lavado nagapamati gid sa aton. Maayong hapon man kay Doxil, nagapamati man sa aton. Ma'am Aisha Ahmad, good afternoon. Sige, sa may mga greetings ha, padayon lang kamo sa pag-send diri sa aton. I-text lang ina sa 0962-478-8730. Sali what? 0962-478-8730.

Maninay, maayong hapon. Pag-greet naman, happy month, Sari. Happy month, Sari, ha? Sana all gagadumduman ang month, Sari. Maayo pa si Sir Raffy, sana. From Ma'am Jingjing, kuno ho, ah. Kagka Raffy, sana. Ilabi naman, ginatamyo yagid, ang mga taga Elaine Rose Store, dira sa may barangay Kubay. Si Madam Nene Elaine, kag ang staff, ah. Kay nagahulat kid sila sang drama nato. Maayong hapon sa mga taga-Elaine store dira.

Ontiveros, kag sa taga Ulanghua Nation, from Ma'am Chini Lianyo Jimenez. Mayong hapon ma sa kay Ma'am Remia Panes. Pag-greet lang ko manina isang akon apo, Jezebel Colombres Alinohan, sang happy 15th birthday. Oy, sa tanan ha, nga naga-celebrate dira sang ila ka adlawan, happy birthday sa inyo.

happy, happy birthday! Sa tanan nga may mga birthday dira. Sa nag-celebrate sa ila espesyal nga okasyon, anniversary, monthsary, o kung ano pa. Pwede ka mo makapag-greet diri sa aton. Text ang ina sa 0962-478-8730. Sali what? 0962-478-8730. Or mag-comment sa ating Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7.

Chavez Mosquera, maayong hapon. Maninay patamyo lang sa akon Iloy. Nanay Emma Chavez, ready na gid magpamati. Sang imo nga program, kag sa tanan nga customer sang M's Beauty Parlor sa may Banua sang Ahoy. Thank you gid. Joshua, Diego, maninay patamyo lang. Watching in SG sa shout out lang sa mga taga Dos sa barangay Arip Deep San Rafael. Wow, thank you gid and halong dira sa may Singapore. Singapore gid man ni Mama akong Sir Joshua SG. Maninay patamyaw lang sa akon ama Rodrigo Caper Mondihar. Kag kay Nanay Taling Mondihar, kay ari sila sa Gwa, gapahangin-hangin, samtang nagapamati sa K5. From Ma'am Rona Mondihar. Team Arizona Flora, maayong hapon din. Maayong hapon man sa mga taga Kubay Haro, nakatutok gid sa ato. Maayong hapon man kay Ma'am Jessie, kay Sir Jesse, kag kay Ma'am Selfager Villas, dira sa may Mansaya Lapid. Happy birthday, Ma'am Regina Goles. Good afternoon. Shout out lang kuno sa iya bana nga si Noel Goles, nagahanda na pamati sa aton istorya. Wow, duro na gid ang rehiho. Last time na hangi, na kamo sang mapwestuhan nyo dira, especially lugar nga mahangin-hangin. Modo na may ginapwestuhan mo, na may ginamagpatuyom-tuyom pamati sa aton istorya subo nga hapon. Ang aton nga letter sender, amo si Kezaya. Oy, hindi man ni si Kezaya nga taga K5 Iloilo ha. Basi siya ne, hindi man. Do bigo nga daan si Kezaya sa iyang mga post basi nagdangop ni Sabala sa ano sa aton nga drama. Do hindi man siguro. Si Kezaya, may ana sang best friend nga babayi. Pigado lang ini kag masamin niya ginasakop. Kag sang nagbisita si Kezaya sa balay sang iya nga abyan, diri kag nakilala niya ang magulang sini nga gwapo kag macho. Hoy, pogari ak gidiho. Diri kag daw naluyag si Kezaya sa magulang nga lalaki sang iya nga abyan. Apang sang ulihi, nabalaan ni Kezaya nga call boy gali ang amo nga lalaki. Gin-judge niya ini dayon kag natampaan pa niya. Uy! Ano ba lamang in ending sang istorya ni Kezaya? Mahatagan niya bala sang tsansa ang magulang sang iya nga abyan? Ukon bangod sa trabaho sini, hindi na madayon ang iyang nabatsyagan para sa among nga lalaki. Ang bugos nga kasaysayan ni Kezaya aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the page

0: Goddess of Love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Megan, malagaw to pala sa inyo? Ha?
1: Ay, Kwan! Kauluya, kagamay sang balay na mo ni.
0: Ay nga, mahuya kayo, Mega, ha? Wala ka sang dapat ikahuya, ha?
1: Eh, Kwan, abi, sa squatter lang kami, kag... Basta, kagutok sang balay na mo niya.
0: Ikaw, bala mo. Ano pa matiyag mo sa akin, ha? Mata pobre?
1: Hindi man sa amo sina, Mega. Hey, nahuya lang ko, Bi.
0: Susuya-huya. Boss, pagkatapos ang last period, malagaw ta sa inyo, ha? Huh? Don't worry, ah. Ako nang bahala sa pamahaw ta. Hindi na magpalibog pa.
1: Mega?

0: Iha, may bisita ka sa sala.
1: Sino, ma'am?
0: Si Kevin.
1: Siya na naman? Iyan ba lang siya na ngagalain pa matiyag ko, ma'am?
0: Iha, guwain na lang to. Kahibalo ka naman nga business partner natin ang papa niya.
1: Kumu kay business partner natin siya, ma. Ang ila family, gaan ko na siya sa pagtamot. Ha?
0: Hindi man sa amo sinakisaya. Respeto lang. Respeto sa effort niya ginapakita niya. Siya nagabisita sa inyo. Sige na, kuha na.
1: Okay.

0: Kizaya, flowers and chocolates for you.
1: Thank you.
0: Kizaya, almost half a year na nga nagapanguloy ako sa imo. Tub-tub ala subong. Wala ka pagid may nabatsagan sa akon?
1: Kevin, you know, wala pa yun sa mind ko eh. And studies pa ang ginauna ko subong. Basta, maabot ginang adlaw para dira.
0: Okay, sige. Ulaton ko ang time ngayon, ha. Basta i-promise mo. I-promise mo sa akon nga ako lang.

0: Mega, pasensya ka na sa lugar namon, ha?
1: Mega, ano ka bala? It's okay lang, ah. Abi, tama na nga, sorry-sorry. Kikila ka pa yung sagay kay sorry. Okay.
0: Nauya lang yung kuwabi sa balay, eh.
1: Ay, ari na kita, Mega. Taligid lang, ha, Ebrian, kumpertahan.
0: Okay.
1: Ay, ala. Dupadlak, ha? Ay, siguro, ara si Manong sa sulod, ay. Nang! Nong! Abrihi kami, anay, Nong! Nong!
2: Ay, Shane! Mangod ko!
1: Abrihi, anay!
2: Ari ka na
1: gali? Oo! Sige na, Nong! Abrihi na kami!
2: Ah, madaligid lang!
1: Nong! By the way, friend ko gali, oh, si Kizaya.
3: Hi! Pasensya ka na sa balay na mo, na. Dali ka. Magsulod ka, Kizaya.
4: Hindi. Kagwapo sa iya. Kataas ka. Kamacho.
1: Uy, Mega!
0: Mega!
1: Dali na! Magsulod ka kita!
4: Okay.

0: Shane, malakat na ako, ha? Timingin pag-abot mo, manuglakat naman ako.
1: Gani man, nung. Ah, sige nung, maghalong ka, ha?
0: Uy, ang bisita mo, ha? At ipanagin sa samayo. Miss, okay ka lang, di? Pasensya ka na sa balay na muna, ha? Medyo mansyon, eh.
1: Ay, okay lang. Parihas yung kami ni Shane nga. Kamugali ni Shane. Alin pa kagina nga. Sige pa kayo isang pasansya. Nga kung sa bagay, alam mo kamugali isang sila sa akon.
0: Amugin kami sina eh. Ate, sige ha. Malakat na ako.
1: Halong no nga.
0: Oo.
2: Mega?
1: Hmm?
2: Anong ubras ang magulang mo?
1: Ay, kwan ang ambal niya. Sa restaurant man siya kuno nag-ubra.
2: Okay. Oy, di ang mga parents niyo gali sa diin?
1: Ah? Ay, kwan. Wala na kami sang parents, Miga. Si Manong lang ang upod ko kag siyang nagabuhi sa akon. Siyang nagapaskwila sa akon. Kag tanan nga galawion diri sa balay, siya nang nagagasto.
2: Hay? Matuod ka, Mega? Di buenas kagali sa magulang mo, no? Eh, huo gali, Mega? May nubya na ina siya? Ha, Mega?

0: KK5 News FM. Sa Iloilo, kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: K5, tiri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
1: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata tungod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Lane. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
5: Gah, matchoy ride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
5: Sakay ka kidiya.
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
7: DTX 500!
8: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas,
7: hindi ka magkabala ka.
8: Mag-DTX 500 ka na!
7: Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghunta sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
8: Pasami kabala nag-augtas, kapoy sa trabaho,
7: kag-stress adlaw-adlaw,
8: ini ang kabagdanan, sang matasig na pagtingulan, kalaman ang abyan.
7: Mag-DTX 500 ka!
8: Kaysa DTX 500,
7: ang stress malikawan,
8: pagkamurigon malimtan.
7: DTX 500 E3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3
8: yung may Physio.
7: Ang Physio
8: yung may D3.
7: D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
7: yung may Visio.
8: Ang Visio
7: yung may D3.
8: Mga butka.
11: D3.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang apalaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Dali ka mga langaw! Ari nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: KK5 News FM.

Hindi ako makatulog, Anne. Ang magulang lang ni Shane ang aras sa una-una ako. Ang mayo pa, tawagan ko si Shane kung nakaabot na si Manong niya. Or di gani, total bus, sabaduman. Malagaw ko siguro sa ilay. Husto, hindi na lang ako magpahibalo kay kung magpahibalo pa ako. Basibala kung balibaran niya ako, ha?

0: Sino bala iniman? Apo? Ba? Ma'am? Ikaw?
1: Ano nga, ma'am, man? Kizaya na lang. Hogali. Si Mega Shane, ara da siya?
0: Kwan? Wala. Nag-racket to siya subong eh.
1: Ay, hello. Wrong timing ba? May ubrahon kami tani eh.
0: Amo bala? Daligid lang kay tawagan ko siya.
1: Ay, no. Hindi na lang. Sorry, gid ha.
0: Ay, Hogali. Dali ka, magsalud ka. Anong gusto mo? Juice or kape?
1: Ha? Hindi, okay lang. Busog pa ako eh.
0: Sige na. Dali ka wala. Magsalud ka.

0: Isaiah, basi kon may balani sa mga parents mo, makigid sila kiti. Hindi ka nibagay sa mga musini nga lugar.
1: Eh, wala gid nabla sa problema sa mga ginikanan ko. Kagisa pa, mabuot ang mga parents ko. Kag, dalaga na ako, no? Kay balo na ko kung anong maayo ko nga buhaton.
0: Kun sa bagay.
1: Hoo, gali, Brian. If you don't mind lang, ha?
0: Oo.
1: Nga wala ka sang nobya. Kagwapo sa imo. Kamacho. Kataas. Kag...
0: Amo man agading hambal nila, eh. Pero nag-promise ko kay Shane nga patapuson ko siya kagamong pagpangasawa. Pero... imposible siguro nga may maseryoso sa akon. Tungod basi mahibala nila kon anong obra ko, ma-disappoint kid ang babae ngayon, ha?
1: Ha? Eh, nga anong obra mo, ha? Kag nga nga ma-disappoint kid siya.
0: Ha? Basta, budlay nga obra. Budlay ang obra ko, eh. Wala. Ko abis ang tinapusan.
1: Mm-hmm. Ang hambal sa ako ni Shane. Sa restaurant ka ko nag-work. Paano nga mahuya ka? Kiti, legal man na.
0: Gani man. Pero pabayin na lang da. Ayaw, gali. Mabakal ko sang sudan, ha? Dari ka lang panyaga. Ina, kung okay sa'yo mo,

0: Isaiah.
1: Kevin? Arika?
2: Arisha, kaina pa. Kag nag-talk kami ni Kevin.
1: Okay, Mom. Talk lang ka muda, ha? Kapoy ko bihanin sa school, eh.
2: Dali kid lang. Stay, anay. Kapoy sa school? O kung dito kahalin sa squatters, kag sa ginabuangan mga kulboy.
1: Mom? Ano nga kulboy? Ginapangwakal mo man?
3: Kisaya!
2: Kevin, sige.
3: Halos tanan niya hulag mo. Ginapabantayan ko sa mga tinawo ko. Kalinti na ang lalaki ang ginabuangan mo.
2: Anak, wala gid kami maguna-una ni daddy mo nga may ginabuangan ka nga lalaki nga kulboy pa.
1: Mommy?
3: Kisaya, kalimti ng lalaki nga to.
2: Oh my God.
3: Hindi siya mayo para sa imo. Basi kung may sakit pa siya nga nakuha sa mga customer niya nga malaton pa sa imo.

0: Miga, ari ka man. Wala ka na tawag sa akin nga makadto ka diri?
1: Mega din si Brian.
0: Ay, sa kusina. Ay, dali ka, magsulod ka.
2: Isaiah?
1: Brian? Matuod ba lang hambal ni Mami? Natuod sa pagkatawo mo?
3: Nga callboy ako? Amo bala?
0: Miga! Naging tampa mo si Manong Hao?
1: Butigo na magulang mo, Miga! Habi ko na'y maayo siya nga lalaki!
3: Kisaya, hindi pala naghambal na ako sa imo, hindi ako para sa imo. Pero ikaw ang nagadutdut sa kaugalingon mo sa akon.
0: Miga, kung makaasta ka kay Manong, donobyo mo na siya. Amo gaman ka mo sinay. Amo ka mo sinang ang mga manggaranon. Tamaan ka judgmental.
1: Nagsala ka, Mega. Palangga ko si Manong mo. Pero amo na lang gitna. Amo na lang gitna ang way para makakwarta siya, ha? Nga ibaligya niyang lawas niya?
3: Isaya, magpauli ka na. Tanan yung ginsugid ko sa imo matuod ato tanan. Gali nagapangabay ako. Sugod subong kalimti na ako. Oo! Akoon ko palanggat ka. Pero langit ka kaduta ako. Hindi ako para sa imo, Kisaya.

Yes, wala matuda ko sang right nga sakiton si Brian. Pero palangga ko siya. Nasakitan lang ako sa nahibalan ko. Sugod sakto naguba ng pag-abyanay namo ni Shane. Kag si Brian naman, wala na ako makahibalo kung sadiin siya. Oo, nag-judge dayon ako sa isa katawo nga wala ko pa mahibalaan ang matuod-tuod na rason. Gani sa imo, Brian, kung nagapamati ka man, I'm so sorry. Madamo gid nga salamat sa pagbasa ninyo sa akong sulat kag paghatag sang kapuhi. Sa mga artista sa radyo, madamo gid nga salamat sa inyo paghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Kisaya.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
2: Paano gitbala, ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipisa.
4: May mga barikada mm-hmm. pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag supplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal, sumanguti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy kag indi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Dok.
3: Oh, import yeah. Yan.
4: Mm. Import kaya
3: your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
3: nga mga trained gipang train
6: nga nakumpos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan ani naton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio import immune system.
6: Oo. So naga-support ni siya sa sini nga mga
3: siya import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act assure immediate responder or extended the innate immune system kag si vitamin D3 no nga may araman sa kay D3 Bio naga-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: kagaw.
6: Oh, paborito dapat.
3: Labi na akong plakaong katamis.
6: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3Bio.
0: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon na istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!

0: umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Marakat sa mga butika. D3Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sadaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX 500. Pasami ka bala nag-augdas. Kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sa matasing kapagdingulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Dahil sa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alito gid ko sa banikaturas. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Sport Biotics. Nag-inupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Sport Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
3: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
13: Gah, ma-joyride man tabi ka.
14: Wala sa kondisyon ang makina ko.
15: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
16: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
13: Tika, ma-joyride na ta.
14: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
13: Sakay ka kidiya!
14: Siyempre! Naka-extend ko ya!
13: Basta sagad nga driver, extend lover.
16: Extend Supplement for Men.
3: DTX 500!
15: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas,
14: hindi ka magkabalaka!
3: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sang antioxidants! Panghuntra sa mga halit ng free radicals! Likawan ang baratian! Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
2: Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
3: Kag-stress adlaw-adlaw!
2: Ini ang kabagdanan! Sa matasing kapagdingulan, kalaman ang abiyan!
3: Mag DTX 500 ka!
2: Kaya sa DTX 500!
3: Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500 D3 Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3
16: Bio.
0: Bio. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
18: Ang Visio.
0: Yung may D3.
18: Mga butka.
19: D3.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX.

0: at damo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen!
7: 88.7 KK5 News FM.
9: K5 News FM. Secret Memories.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:12 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, nagabuling ini sa aton ha, para nga dasig kita magayo. Pabaskogon, ang imo nga ikaayong lawas, basta nagka D3 Bio ka, antimicrobial specialist ini. May ara ini sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para hindi kita dasig tapikan sang balatian. Protektahan ang aton dira nga mga selula, inom kita Klinika D3 Bio para healthy kita every day. And syempre, hindi man kita magkalipat, magtumar kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C nagabulig ini sa aton para magbaskog dira ang aton nga immune system. Ulanan, initan ka man, especially subong ha, nga nagkambyo klima, kita nagalain ang aton nga panahon, mag-inom kita sang Mighty C. Kaya ang Mighty C, nagapanami ini sang aton ikaayong lawas. Magluwas dira nga nagahatag ini sa aton sang immunity. Nagabulig man ini para magnami, maghamis ang aton nga mga kutis, ang aton dira nga mga panit. Ini isa ka sodium ascorbate formula. Isa ini sa mga rason kung nga ang may ara ikaw dira sang flawless nga panit. Kitaan mo permisi kay Fevreji. Di ba na glowing? Nag-Mighty C ina siya ha. Kag syempre, ang Mighty C nagabulig man ina para magnami ang aton nga pamatsyag. Permi ka lang nagayuhom kay ginahatagan kita sina sang happy hormones sang Mighty C. Vitamin C ini nga nagapanami man sa aton nga o kung sa hindi lang sa aton nga immunity dira kundi pati na sa aton nga panit paagi sa pagpadamo sa mga collagen sa aton nga lawas. Ini ang rason kung nga ang panit naton makinis o kung mahamis kag hindi kita dasig bala magka-scar dira o kung mga pikas-pikas dira o mapilasan kita dasig lang mag-ayo kay ginapabaskog sini ang aton nga mga selula. Ginasuportahan man sini ang pagtubo sang aton nga mga ngipon, aton nga mga ugat kag aton nga mga kuko. Sa mga kuko kisa dira ta man mabalaan kung healthy ang isa ka tawo o kung hindi. Gani paagi sa pag-inom sang Mighty C, alkaline nga vitamin C o kung sodium ascorbate, malikawan man naton ang pirmi nga pagmasakit tugas sang stress. Gani hindi kita dapat magpaka-stress. Inom kita sang Mighty C. And syempre, ang DTX 500 pagid. Ang DTX 500 nagabulig ini sa aton para hindi magdala ang mga ginabatsyag tadira. may araw ka bala sang diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita DTX 500. Ang DTX 500, nagabulig ini para magpabilin nga hubin ang aton nga kalawasan, especially ang mga organs naton, kaangay na lamang sang aton nga mga mata, bisan pa nga nagaedad kita. Ang DTX 500 loaded ini sa powerful antioxidant nga nagaprotekta sa mga selula sang mata para nga hindi ini ma-damage sang free radicals kag oxidative stress. Makapulag gid ang diabetes. Gani mag-inom kita sa DTX 500, effective ini sa pagpanubo sang blood sugar levels, mangod sang quarantine nga nagamimic naman sang function sang insulin. Inom kita ha sang DTX 500, ang superior antioxidant. Ini tanan mga produkto ini sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy. Mabakal ini sa mga product centers naton. Diri sa Banwa sang Sara, available ini sa aton nga Clinica Sara Branch. Ara dira nahamtang sa RJM's building sa kilid bala sang Ceres Terminal sa may Chokes to Go nga building, ara dira ang aton Clinica Sara Branch. Pwede man kamo maka-message sa aton nga page sa K5 Sara para nga pwede gid namon kamo madulungan free delivery, gwapo pa nang ma-deliver sa inyo kag single. So amo na ha, pwede gid kamo mag-message sa aton kung gusto ninyo nga magpabakal sa aton nga mga dekalidad nga produkto. May apat man kita ka iban pa nga mga branches. Syempre ang Haro Branch naton located dira sa may kilid sang Robinson's Haro. May ara man kita sang Pasig City Branch located sa may Salvation Street, Corner A, Panes Street, sa siyudad sang Pasig, ang aton Kalinog Branch na hamtang sa Costmart Kalinog, kagang aton nga Miagao Branch located dira sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR AgriVenture. Gani ano pang inyo ginahulat? Magbakal na kamo, magtumar kag pamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na ton, alas 2:17 na sang hapon. Sige, dito malayo man ko no sa patad ang istorya ni Kizaya nga letter sender kag sang Kizaya nga kilala ta. Lain man ko no problema niya to ah. Sige, sa may advice kay Kizaya, pwede gid kamo katawag ha sa 0962-478-8730. Again, 0962-478-8730. Or mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Kung si Ma'am Sherlyn Espartero pa, Kizaya, nag-judge ikaw abi dayon mo. Kay Brian, maayo gani kay nabalaan mo dayon nga ti call boy siya. Bisan na wala na kamong communication, di ka masakitan. Maayo na lang da nga why kamo communication para waay may masakitan kung si Ma'am Remia Panas pa. Sige. Maayong hapon man kay Ma'am Ayla Chavez Muscara, nagapamatigid ko no. Pirmi, si Ma'am Amy Chavez Talaban. Ma'am Nene, good afternoon. Manine, pag-greet lang. Happy birthday sa akon bana, Savior Pulgado, sa Barangay Pandan, Duanyas, Iloilo. Manina, patamyo lang akag sa tanan niya mga taga K5. Pero tigid ka init diri sa Gimbal. Bao pareho, gedi Ma'am Sherlyn ho sa may Banwa sang Sara. Ito hindi kayo mapunggan ang kainiton. Sige. Para sa piyak nga linya, may una kita nga caller diri. Good afternoon.
11: Good afternoon, Maninay.
10: Abaw, si RR, gid ni mo. Kamusta, RR?
11: Pag-e.
10: Aba, oh.
11: Mayo man.
10: Oh, mayo okay, gid.
11: Okay, nagpati. Yeah.
10: Aba. Ate, sige. RR, anong mahambal mo sa problema ni Kizaya o kung sa iyang sitwasyon?
11: Maninay, gani na pati man siya sa mamaya kag jamigo ya. Kay nabala niya na biboy kalay ang bana ang migoya nga nagpagkilala kilala man dabi pin tinotig yan, tinotig na tang migoya. Ako tayo, pamati na lang siya kay mamaya. Amo lang na maninay.
10: Oo. Pero ti, husto bala Sir RR nga tigin judge niya dayon to the point nga natampaan niya pa si Brian. Bisan pa nga ti, kumbaga kung nantabon mo, wala man sang may nagapatunga sa ila, kaya ti hindi man sila mag-boyfriend, girlfriend pa. And madugay ali naman.
11: Alay maninay, oh. Kaya nagambala ti itaya din ng magulang mo.

0: go na lang ini nga mga leksyon kaga syempre later on kung may makilala siya liwat nga iban nga mga tawo, iban nga mga persona, kilalaho niya gid ana ini sang husto. Kaga example, kung hindi fit or hindi suitable sa iya abing nga standard, siguro likaw-likawan na ni Kezaya nga i-judge ang ini nga tawo. Kaya ti, kada tawo may mga ginaagyan man, kag wala makita nakahibalo kung ano kakabudlay sa struggles nga ilang nga ginaagihan subong.
1: Okay lang na, Manila, okay lang na, kay kung mangloyagang lagi diya, iyag lang anay, iyag lang anay. Ano, tabao mo, boy ka hindi, big boy ka hindi, na mo, amo na, lagay kagi ko na mo, kagi na ang mag, kagi na ang babae na mangod ko mo, gitonto lang na ang la, gitonto lang na, dalsalit ang lagi, amo na, ya hindi ka na'y matulodolo, dalalagyan, iyad mo lang na ang ide, iyad mo na ang lagi. Eh kung mayo, kay tulod eh, kung hindi ka mayo, bulagan mo na lang. Kay mo, ikaw mong yapon, madagitan. Amo lang na, maninay.
0: Sige. Thank you, Kid RR. Basi may gusto kang atamyawon?
1: Hindi ah, kantaan ko lang di. Si Alon Repulio, kagtikin ko, pide.
0: Ah, sige.
1: Alon, paramitay mo. Kunin mo ng lasagi.
0: Abaw!
1: Huwag lang ang aking mahal.
0: Abaw?
1: Alam ko, kaya mo paibigin siya. Sa aking mahal mo siya.
0: Dokol ba ani si K5 Aron RR ha? Daw gakasimutan ko gid nga daw na crush ka kay K5 Kim ha?
1: Hindi man ina ya. Wala ah.
0: Ate ben sige ah.
1: Ben lang na kami ni Jai Kim ya.
0: Ate sige ah. RR, thank you gid. Gaga, thank you so much sa imong pag-amba. Mhm.
1: Man kilala mo na gale.
0: Sino?
1: Si Inday Taya.
0: Si Inday ano?
1: Ang legal kin si Natal.
0: Ate, sige. Oo, ah.
1: So, by boy man ba?
0: Oo.
1: Itaya, so by boy ba?
0: Mm-mm. Gwapa na siya?
1: Gwapa?
0: Mm-mm.
1: Regal mo lang ko kay Itaya eh.
0: Ate, sige. Ah, thank you, Kid RR, sa imo nga tiyempo.
1: Gapit, maninay.
0: Sige. Perte si RR ha. Thank you so much kay RR. Mayong hapon kay Sir Joel Lagutang Tolentino, maninay patamyon ako sa mga bata ko. Janine Sanchez Tolentino, Joanne Christian, Nonoy Juliet, Joy, Tata Alexa Lynn Tolentino, sa Barangay Bungloy Dingle. Nagapanamyaw Tatay Joel Lagutang Tolentino. Mayong hapon man sa mga taga Yuching Sara 2. Dos siguro, pero migid na kapamate, tunog-tunog ng ilang nga speaker. From Sir Ken Elken Balayon Montero. Pusa gid si Kezaya. Ay, sige lang Joanne, kay wala ka pa na-discover ni Kwan, ni RR. Mas isunod sa si Joanne naman ng iyang pangamustahon. Ati wala man problema, Joanne. Ah, gwapo man na si RR. Kagpirmi lang na siya sa haro, tilapitanay lang. Ati, basiga, sugat anay na naslaganin ni Kezaya da sa haro. Mga, ano, organic encounter. Ah, sige, wain na kita sa tiyempo, mga ihado kag-ihada. Kit anay naman kita sa Lunes para sa panibagong edisyon sang Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, akong inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!

0: 98.7 K5 News FM.
1: Soft rock all day long. The number one songs from yesterday and today. Play here on your number one station.
0: 88.7
2: Afternoon Drive.
3: Ethereal Bio.
4: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500.
6: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalaylay nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extra. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mamasaga butika.
6: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
3: Mamasaga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation.
6: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Nestor, ang sinaing.
15: Luto na.
14: Ang labahan.
15: Nakasampay na.
14: Ang uniform ko.
15: Naplansa na.
16: Ganito ako.
17: Tigasi.
16: Tigalaba.
17: Tigasay.
16: Tigaplansa.
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing.
16: Dahil kasangga ko.
17: Ang extend.
16: Supplement for men.
17: Lourdes.
16: Tapos ka ng maligo.
18: Yes, darling. Come to mama.
17: Extend food supplement for men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing
16: performance.
17: Extend food supplement for men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw ba na
17: ang may diabetes?
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds.
17: Yan ang kapanupo
16: kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
20: Yung may BCO.
21: Ang BCO.
20: Yung may D3.
21: Mga butika.
20: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
20: Yung may BCO.
21: Ang BCO.
20: Yung may D3.
21: Mga butika.
23: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: You might Vizio.
4: Ang Vizio.
2: You might D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: You might Vizio.
4: Ang Vizio.
2: You might D3.
4: Mabakas, mga butika.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: Whoa. DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos!
7: Sang imo blood sugar
6: DTX 500
7: garantisado
6: DTX 500.

0: ako naghambal. Try ko ang My TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang yung UTI ko. Salamat sa My TC. Epektibo.
1: My TC! Mabaka sa mga butika. My TC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa My TC, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
1: My TC! Mabaka sa mga butika. Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.

0: drink responsibly.
1: Kasakit ang tiyan,
2: Max 4 Biotics.
1: Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan,
2: Max 4 Biotics.
1: Kabulig sa pagpanami isang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka.
2: Para healthy ang tiyan,
1: mag-Clinica Max 4 Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Kadaragsa nga punggod,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Extend. Food Superman. For man.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
12: Extend. Food Superman. For man. Extend. Food Superman. For man.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
15: Para sa matino nga dugo,
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay,
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.

0: TTX 500.
1: Mahigko pala ang imudugo.
0: TTX 500.
1: Masamit ka pala gina allergy.
0: TTX 500.
1: Ang TTX 500
0: ang nagatinlo sang imo mahigko nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
0: TTX 500.
1: Masalikan.
0: TTX 500.
1: D3 Bio
0: with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kay isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
0: Yung may
1: D3.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio
0: with Physio.
3: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
4: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
8: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalikuran. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Ugdidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan.
9: Reyes!
8: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
10: May drama pa! Kampiyon!

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunod natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kaginan. Ngayong gidmakuhaan sang leksyon na ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Ako iyang basulon niyo!

Malapit na lang ako sa akong nga kapahuan. Pasuhan ko sa mga dahon nga laya ang mga bunga sang paho ah, para hindi balalagsod sa mga insekto haw. Kanugon nga daan eh. Bah! Hindi! Wadibal! May duha ka bata nga nagapamukse sang paho ko. O mga animal oh! Ari nyo ay! Dakop gid ang mga animal! Dakop gid! Liputon ko sila para hindi nila makapalagyo sa akon. O mga tunto ay! Ari nyo ay kay paglupugon ko kamo! Ari, may inutod ka mga kahoy sa higat sang dalan kag daw butkon kadagko. Putyuton ko! Kagiyan o sa mga kawatan ngayon na! Ihanhus ko sa ila!

0: mana ni guro totoo sila ito ah. Lapit naman itong ang sako ng gamay nga dala tao.
1: Oo, oh, nung binlod. Kalaway ningin ko magkaon sa pao nga ilaw ah. Kagbutangan patis nga dato itombla. Namit.
0: Gani man. Dason, isudan sa kanon. Dali na. Kay basi kon may makita pa di saton. Dali na.
1: Oo, oh, nung. Dali na nung.

0: Dintagat mo ko sa palaki na.
1: Hoy. Abaw. Kadami pa sa istorya din ako. Ara na sila. Magwa na sila diri sa kampo sa utubo. Abaw. Doon ka sadya din sa ginistoryahan ninyo. Samba na
2: niya.
1: Hoy!
2: Baba!
1: Doon ka sadya din sa ginistoryahan ninyo ah.
0: Lolo Quinten? Ikaw gala eh?
2: Mayong hapon, lo.
1: Mayong hapon, ha? Ano inang dala nyo sa sulod sang sako?
0: Kwan, lo, Quinten? Paho?
2: Lo. Gin pa mo dyot namon niyo kay nagkalapulak?
0: Mangayo, kalohaw.
1: Mangayo sa katuntumo, eh.
0: Oh.
1: Ari inyo, eh? Ah!

Di man, kabangagagmay pa sa inyo. Pero mga kawatan na kamo, mga kawatan, di man, bagay na sa inyo!

0: Di nang duha mo ka magulang? Dulom na niya, wala pa sila baka pa uli?
1: Naglakat man to sila, tay. Manguwa ko na sila pa, ho. Pero, kina pa man to sila naglakat sang sanag pa?
0: Ah, nalingaw naman guro sang hampang o kung pangita na bang. Dila lang gina nila karon nga duwang wala lang gubro. Boom! Ginapabukagi din ang dugo ko. Mga animal, gid. Mansunod gin sa iloy yung wala sang pulos eh. Layas-layas!
1: Basi nang ngita pa to sila sa daan, tay.
0: Tinanong nga pangita na ini. Mangita pa sila sang sudaan? Katilaw gina sila karon sakon. Makatilaw gina sila karon.

0: Oh, nang, may gabi na. Ariling duwa ka wala kulos mga hinablos?
1: Ha? Ay, sino man?
0: Sino pa? Kundi sila ni Joselito kagbinlod?
1: Ay, wala di sila yakapalapit, ya?
0: Oh, wala sila di? Eh, di ko na mo sa diin sila nagkadto man. Sa diin ang mga animal nga to man. Wow! Gidadugangan ginilang init sang ulo ko. Gidadugangan ginila.
1: Ay, Diyos ko na lang, Gid. Kadelikado ba yas sa mga panahon, Boboy? Ay, Diyos ko, basi kong ginkidnap na itong mga kabataan. O hindi ganyan ko, basi kong nagpulo-paligo bala sa subakag na lumos, balahaw?
0: Oo. Oh. Ha? Ati, sige, mapaulit na lang ko na nga. Si Irene na itong kadaan ng tao sa balay, isa lang isa.
1: Eh, pabalagid ko diri ha, kung hindi pagi sila makapuli as nabuwa sa aga. Ay, Diyos ko, alas 9 na isang gabi, ho. Ay, ala, sa ilan ni tatay nakalabay ka dito, ha?
0: Dito na ko gani nag-una nang wala man to sila kung makalabay.
1: Ay, Diyos ko,
0: pero wisugid ang mga bata na ina. Pero wisugid!

0: Jennifer Pio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
3: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalay-lay nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng stress. Ano na gina ko makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: bon.
1: Hey, regarde, regarde. Ay, be. Oo, gali. Kabustayan na itong dua kabatag naging panganusan ko tudo sa kahoy ban. Pagbiya ko sa ila kahapon, lipong ato sila. Mayo man na gani nga magkaladod lang mga tunto. Ay, usto. May musa ko. Makanto ako sa kapahuan ko kay mapaaso naman ako sa akon mga kapunuan itong kapaho. Kag mamudyot sang pulat kabuga. Ayan ni Bal. Budlay ni mga kabataan nga gagmay pa kahit kawatan na sila. Kag kung magdalag ko ini sila, ay Jesus. Hindi lang na, hindi lang kay paho ang kawato nila. Kundi, base kon manulod-nulod pa sinisawang mga kabalayan dere. May mos na ko ah. Agod niya hindi pa init karon ang pagpauli ko.

Are-are, malabay na ako sa... Bah! Hindi! Ang duha ka bata gagin panghanusan ko sang kahoy kahapon. Ari lang sila gihapon na duha ko kag... Hindi! Masi kung napatay ko sila. Masi kung napatay ko sila. Diyos ko! Anong may ko sinigabuhaton man? Ano sinigmayo ko gabuhaton?

0: Ay, abaw, Diyos ko! Ang duwa ka bata ni Buboy, nasakpuan sa higad sang kampo. Ay, patay na kunong magulang!
1: Ay, abaw!
0: Oo!
2: Manghod ko na may pulso pa.
3: Pero ang magulang ko na yan, tiga na to ya.
0: Ay, Diyos ko!
3: Kita mo na itong kakatiskog na to.
0: Oo man ka, ani. Ay, abaw, ginoo.
4: Eh, kakwan. May lang gani kay nakita ko sila.
0: Kung
4: wala, masibla, pating manghod, patay magblahaw.
0: Ay, bao ka ba'y pangamasalbar man ang manghod? Ay, amo ka doon.
4: Ay, di ba? Hindi siya dapat mabuhi. Kaya kung matabuin na, malahuba gid niya ako ang nagkastigo sa ila. Mabalahuba gid.
2: Joy, naano ka? Doon na nga palang lapsi, kao?
1: Ay, gani man, Joy.
0: Man, naano ka to?
2: Naano ka, Joy?
0: Palang lapsi ka, Joy.
4: Wala. Wala. Ay, dira na ka mo.
0: Uy, hala. Uy,
3: ano? Uy!
0: Naano to sa Chukintin?
3: Daw hindi amo ang hulag sang malaam nga to, haw?
5: Ay, huo, matuod.
0: Utuod, no?
5: Ay, dapat imbestigaran man nga siya. Imbestigahan siya sang maayo, kay ba si Bala? May nahibalan siya sang matuod na natabo sa duha ka bata.
0: Ay, siya ang nakasagbo sa duha ka bata.
3: Wow!
0: Bausos!
3: Ano ay hanang patsagod ni Gora kung may balaan niya? Ang natabo sa duwa niya kabata man?
0: Ay, abaw, Diyos!
3: Ano ay han?
0: Ay, abaw! Ambot na lang, Gid!

0: Nei.
1: Silito! Diyos ko, nakabugtaw ka na sa pagkakuma mo to! Diyos ko, salamat! Salamat, good Lord! Salamat, good Lord! Salamat!
0: Si Manong Binladnay. Din si Manong. Nakita ako, Ed. Kinlampusan siya sa tangkuko siyang dako.
1: Diyos ka!
0: Dasun natumba siya. Dasun ako, Mike.
1: Diyos ko! Totoo si Lito. Totoo. Sino ang naghimo sini sa inyo to, ha? Sino? Ha? Madumduman mo bala to? Ha, totoo si Lito? Madumduman mo bala to? Ha?

0: masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-aria. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-aria.
1: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
1: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Kadaragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Gala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay.
9: DTX 500
8: masaligan,
9: epektibo.
8: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
8: yan ang gapanupo
9: kag kontrolar
8: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: masaligan,
9: epektibo.
8: DTX 500
9: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
8: Ang PCO
9: yung may D3.
8: Makakas mga butika
9: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
8: Ang PCO
9: yung may D3.
8: Mga butika.
13: May balita na, may drama pa. Kampiyon.

Sang masagulian na sang kusog si Yosulito. Ginpisa-pisa siya pabangkot sa mga otoridad. Tub-tub, gaya na bitlang ang ngalan sang suspect, nga wala sang iban, kundi ang tagiya sang kapahuan nga ila gintaklas kaginkawatan. Ginako man ni Tiyo Kintin ang iya ginhimo. Kagsuno sa iya, pahugon man lang kuntani niya ang duha ka bata. Apang napangdulman siya kay nagbato kuno ang duha ka bata sa iya, paagi sa paghaboy sa iya sang bato. Apang ginpanginwala sang survivor, nga wala sila nagbato. Bangod ginkibot lang sila sang tigulang. Sa karon, himasriya si Tiyo Kintin. Kag mahimo magapangatubang sang kaso nga murder, kag frustrated murder. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tumtob sa liwat, madamog nga salamat si wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan, sinigdrama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan, kag ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako yung basulo nyo! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari-an ay maratista sa radyo nga naghatag sa kabuy sa kasaysayan kaini. Sa papel ni Binlon, Erjan Liva, Buboy, Sister John Bironke, Corey, Erda Dicina Amiga, Irene, Linilia Miranda, Raquel, Angeline Buenafe, Tiyo Kintin, Melvin Flores Plotenia, kaupod man si Elmer Ubaldo. Ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Potenya, kagini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, dagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ka sa mga butika.
7: Kapalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4 in punto. Ining oras sa dulong sisang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapiko na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Kali Pop, a Kali para everybody, every bubbly.
10: This time check is brought to you by Kali, Papa Kali, para everybody, every bubbly.
11: El Castigador.
12: El Castigador.
11: Ang tinig ng bawat mamamayan.
12: El Castigador.
11: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
12: El Castigador.
11: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador. El Castigador.

0: sa ka mayad-ayad nga hapon, siyudad probinsya sang Iloilo. Kita na nagapanamiyaw sa aton sining mga K5 diri sa 180 tanan ka barangay sa siyudad. Sa 42 ka makabanuhanan, kag isa ka component city ang siyudad sang Pasig nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sikutob sa malabutan sang aton sining pagwaragwag sa mga nagtutok sa ila sitag sa ka mga radyo. Yari kita sa FM band 88.7 MHz sa Lisuan sang inyo mga radyo. Kag sa mga naka-tune in sa aton sining mga real station sa may Banwa sa Leganes, Syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw, sa may Short FM Dumangas. Kag sumuan sa taga Quinto distrito. Nakatutok subong sa K5 News FM Sara. Itaman nagapanamyaw sa aton sining mga ka-K5 sa bilog sining nga Western Visayas, sa bilog sining nga Pungsod, Pilipinas, sa aton sining mga Ilonggo nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan nga naga-monitor pinagi sa aton sining nga Facebook Live. I-like na kag i-share nga aton sining nga pagpangalagad. Kag sa gihapon sa wala pa maka-follow ha, i-click nyo ang follow sa amon sa ding Facebook page para sa ding ka mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, sarang ka mong ka-monitor ma-update mga ka-K5 sang mga pinakauri na gakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan sa inyong pinagang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa ding pungsod Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Dari kita sa adlaw sa ding Biyernes, pitsa 22 sa bulan sang Mayo. Ikaapat ini nga Biyernes, sa lima tanan ka mga Biyernes sa ikalima nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako ang inyong alagad, ang inyong ka-K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Sa liwat, welcome sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Sorita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: TGIF, thanks God, it's Friday. Biyernes naman mga K5. Kadasing lagid sa pagsipad-sipad sa mainadlaw sa aton kalendaryo. Nado sa san ulot na sulod sa bulan sang Mayo. Pero nabili na lang nga mga halos sa siyam kadlaw na lang. Nabugdo na manurango sa bulan sang Mayo. Na kay sa masunod sining nga simana. Na ba asunod nga Domingo, sining nga Domingo, pagsunod nga Domingo 21 na. Na ang mga estudyante duway pa rin mag-enjoy sa ilang bakasyon. Ano sa san o lang nagtakop ang school year. Pero pag-abota sa bulan sang Hunyo, Hunyo 8, no? Magasugod ang klase para sa school year 2026-2027.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Away pa maiawan iban sang bakasyon. At yamo lang na, no? Dua ka bulan daw kada siglagid, no? Tungod magrus ka sa kuon tapos pagpangabuhi daw kada isa sa aton do may ginasakuan. Pero ang iban kun may ginasakuan man, na basta iban may ginasakuan yung malabay-labay. Pero kung nato siya naton, daw mo ni Krasig ang paglipas mula sa mga inadlaw no, sa aton kalendaryo. Timulay makon daw dasig may inadlaw ta. Kaya nga daw kadasig man sa aton magtigulang. Welcome sa aton sa pagpangalagad, TGIF, thanks God it's Friday. Ang iban siya na yung ginakalipay basta Biyernes. Kaya nga at itapos na nga kwa naman ang trabaho siya nga simana. Magluwas agad kung may matrabaho ka mo Sabado kag Domingo. Mas nami sa empleyado sa gobyerno kay bisan ganit Biyernes na why sang opisina daw nagagawa daw tatlogig kaadlaw ang ila sa nga rest day o kung ang ila sa nga day off.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa giyapon na halong-halong kita sa mainit sa nga tiyempo. Kay ang nga kainiton sang tiyempo na to ng heat index daw ay gauntat na manog tapos ang bulan sa Mayo pero mabatsagan tagyapon ang kapaang kaginot kainit na no, sang tiyempo sang aton sining lawas. Baka po dito sa mga area sa Pangasinan, Naglaboto kapon sa 47 degrees Celsius ang heat index nila, mga kakay-5. Tindiri sa aton, subong adlaw, mataas gyapon, no? Ang aton sining heat index. Diri sa may bayin, sang syudad kag probinsya sang Iloilo, mga kakay-5. No? Nagalapaw gyapon sa ang Dumangas, Iloilo, may 44 degrees Celsius. While diri sa may syudad, naglabot sa 43 degrees Celsius ang heat index.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Amo na nga kunara kamo sulod sa inyo sa panimalay kon naka aircon kamo ba widaw lagi magwa kay kon magwa ka sa matugnaw nga lugar batyagan mo gid no anya mainit sini nga tiempo mga ka K5 alas 4:07 sa aton sa nga pagpangalagad. Una ang tagro-check no? Ang koneksyon naton sa may Agusan del Sur. Kay dalawang tulog na lang, duwan lang kaadlaw ang nabilin kag palarong pambansa ng mga kakifay.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Iga-check naton direkta sa may bayin sang Agusan del Sur. Now si kakifay Karen na padilya. Mga padilya, badilya. Kasulod sa ulo ko si Senador Robin Hood Padilla. Kasi sila niya, hambal ni Senador Robin Hood Padilla, sinawala ko yung nagpalagyo sa kay Batua. Di ayan, ipagpasak yun si Senador Batol La Rosa kay why makulun siya sa salakyan. Pagkantoy ito sa Senado, nagsakayin ito sa salakyan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Di siyempre, sila niya, paano binagpapalagyo yakuno ang isa sa ni ka-wanted. At in that time, wala pa sa nga nakita nga official nga warrant of arrest. Kitob-tob nga nagpagwa. Now, sang isa sa ni, nakadesisyon ang Korte Suprema nga ginadeny sa ni mga K5 ang ining nasambit sa ni. Now, nga ginahingyo na temporary restraining order ni Senador Bato de la Rosa.
1: Nga istasyon K5 News FM.
0: Si K5 Karen siguro na honta partner, no? Abi nyo believe kita subong, no? Kaginadayaw ang Agusan del Sur. Kusa din amo ni ang host nga province para sa sining palarong pambansa 2026. Kay nga pag-abot pa lang dito do kadamo sang mga nagdayaw, no? Sa accommodation sang Agusan del Sur. No? Kaya nga, ang mga atleta ta dito sa may Agusan del Sur, no? Why isang problema sa ila sa inyong area kung sa din sila nag-tiner. Nga ba naman ko usually, no? Kung magkanto ko sa ibang sa lugar, ang unang ginapanundo mo, anong abdan mo dito? No? Pag-abot mo dito sa lugar. No? Pero, halin sa legal sa inyong daw, kung pag-abot nila dito sa lugar, kibot sila, no? Kaya ang ginatiniran nila ng mga kwarto kag kun sa diin sila nag-billeting mga ka-K5, no? Di pa aircon pa mo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Daw, lakat nakikita nga muni ang ila sa ning pag-accommodate, no? Sa mga atleta kag mga delegation, no? From other provinces ang Agusan del Sur.
1: Ang nga istasyon K5 News FM.
0: Balaan mo sa isa ka lugar, mabudlay mga mag-host ka, no? Una-una at magasto sa isa sa ka local government unit. Pero ang balik sina is turismo, no? Mabutang na nga, baka nahamit to sa Agusan del Sur. No? Pero kung pag-abot mo dito, ba, why ganito tubig? Pagkatapos sina, mag-inot pa. No, pero iniya, di aircon, no? Ang accommodation sa Agusan na del Sur, busa rin yung gastusan gid nila, no? Kanti isa ni makatatak, no? Sa mga delegasyon dito, no? Nga paglakat nila ang mabilin sini, no? Nga kwan impresyon sa mga nagkanto dito, positibo mga kakifay. Iga-check na ton direkta sa Agusan del Sur. No, ang ining nasambit sa report ni K5 Karen Badilla. Kasi si K5 Karen to, mga duwag to kasi mana matiner. No, dito sa may Agusan del Sur, kagbantay ang mga resulta. No, ang komprehensibo nga coverage sa K5 News FM Philippines. the only network nga may mga ginpadala dito nga tawo sa may Agusan del Sur. No, upod na naton sining Vice President for Operation na no, Sir L. John Castanyo. Ngao dito na padulong sa Agusan del Sur para madulong ang mga pinakulihi nga managakanabo kag mga event sa naglain sini nga mga region. Ngao ti diri sa aton sa K5 News FM Panay ang pagtutukan nila ang ampang ngao sa Western Visayas sa naglain sini nga sporting event kag ang ibang ipadala dito sa ibang mga region, Negros Island region kag sa bilog sini nga region sa Pungsod, Pilipinas. Direkta sa may bayan sa Agusan del Sur, i-check na itong report ni ka K5, Karen Badilla. Ka K5 ka?
2: K5, Enrico, sa Subong 100% na komportable ang mga, or ang delegado, no? Ang ginabugusan sa athletes, ang coaches, mga personnel, at mga maestra sa Department of Education Region 6. Dere sa ginatiniran nila na bulletin area, amo ang Rosario Central Elementary School, K5 Enrico, kay ang Dato Lipos Makapandong National High School, dere man sa banwa sang Rosario. Kung may maluan, si Charles Enrico, ining Rosario, o ang banwa sang Rosario, medyo mahulool, hulo layo-layo ini sa prosperidad. Sa ini, ano ni K5 Enrico, mga 30 to 33 kilometers ni ang kalayoon sa nasambitan nga banwa.
0: So malayo. So ang mga 30 kilometers na mga almost mga isa to nga man sa oras ang inyo sa nga pag-travel depende ka K5 Karen sa sitwasyon da ano ma-traffic man nga Agusan del Sur.
3: Ano na?
0: Siling na to nang ining 30 minutes nga or 30 kilometers ang kalayoon sa nga building area sa nga aton sa nga delegado dira sa main area gid.
3: Yes, malayo sa K5 Enrico. Amo ni Sasha na mention ta, 30 to 33 kilometers ang kalayoon sa building area dito sa may prosperidad. Kaya kung mahimaluhan ang baseball, ngayon nga pagkatutukan na itong K5 Enrico, baseball kag softball.
0: Oo.
3: At ito na to sa Naliagan Grounds Plaza, K5 Enrico, Iwaton. Pero mag-start ni ang ilang hampang sa May 25 gate K5 Enrico, no, sa baseball kag sa softball. So kagina na tigayo naton nga ma-interview ang spokesperson sa Department of Education Region 6 nga si Mr. Hernani Aguilar Jr. kag suno sa iya K5 Enrico ang 1023 ka delegado ang may-ara ang Western Visayas.
0: Oo.
3: Kung sa diin ginabugusan ini sang 130 603 ka atleta, 94 ka coaches, 21 ka assistant coaches, 47 ka chaperones, 20 ka iban pa gid din diri kay K5 Enrico, no, nga magpa-participar sa demonstration sport or kickboxing, then 207 ang non-officiating official kag apat diri ang management committee K5 Enrico. Gipamangkot ta si Mr. Escolar kung kumusta ang ilang nangin sitwasyon diri sa Rosario Central Elementary School K5 Enrico, no, kay kung mahibaluan suno sa iya nga ti Mayo 17 pa lang nag-abot na ni ang team diriya sa Agusan del Sur pag suno sa iya K5 Enrico ang ano ni nakibot ni sila kay ti ang ilang mga kwarto or ang ginapangtulugan subong sa mga atleta poros naka aircon K5 Enrico then grabe, may gin-provide man ang LGU Rosario sang duha ka dalagkuan nga what
0: okay
3: sa tubig para pang hugas ang pinggan or pang labadira kay Park Enrico magluwas ni sa potable water or sa mga ilim noon nila kay 5 Enrico. So sa dugang pala nga detalye, pamatian natin si Mr. Hernani Escular Jr., ang spokesperson sa Department of Education Region 6.
4: I'm sure po ang preparation sa Western Visayas sa nagilapit
5: niya para sa pagkakarisay sa Agusan. Ready na ang ating mga athletes. So, as you can see, I'm not posted sa posting a social media page. We all posted there some of our athletes na nag-train na. rin as early as 4:30 in the morning, may nagahalina din ang mga athletes direct sa ato niya visiting school, no? Luwain Charo, Sarnia Elementary School, and tapos mga Bandog National High School. So, and then, after din na, atarang pagkabusa sa mga videos nila, then they start the training na familiarization, yung mga routines, no? Agot sini nga makaprepare ang kanyang kabataan. And, punta nung sini natin, when kita nagpapakaroon yung mga athletes during the time nung tama kainit, sa subong na nung may makita natin ng mga athletes sa mirror nga nagpapakaroon sa time to time, because natin siya okay ang panahon right now. But in the past few days, tama kainit rin yung panahon na ano, tama ka sila lang init mahal daw. But we are lucky today nung matit na niya nagulan. Although, kung isa ko makita ng emot, at themselves will somehow discomfort, no? Sa tapat naman na nevertheless, ready man ang ato ng mga medical team, no? At needed sa nga ito sige nga mga issue, particularly sa nga ito ng mga athletes. In terms of our school, wala na problem na in terms of COVID. As you can see, we have school tanks here. This is just for the number of classrooms. Mga isang mga nakasituate somewhere within the area. And in terms of a Korean day, may makita problem with the day. Before kita nag-operate, may gabay lang ang power interruption, but it was already addressed na sa nga itong sila local power company there, no? Kasi, why siguro mapreparahan ng volume ba? Kasi yung aircon na lang, pagkini mo, naka-aircon ang classrooms dito natin, ang inastaya natin. So, as you know, a small school, and then we'll bring the requirements ng kuryente. So, but nevertheless, soon, ang pagpano ang pagsapat sa atin dito sa pag-asya ng concern natin. Tapos hindi nga bilitig school dun sa host na LG.
3: Okay, five, Enrico.
0: Okay, now, subot sa lingon na why problema ang sitwasyon sa katon sa ning madelegasyon da. Grabe gid no, kapreparadong agusan del sur. Kag doon na vlogging keynote ka K5 Karen, no, ang mga delegasyon da sa every region para magpasakop sa palarong pambansa kay di aircon sa K5 Karen.
3: Yes, bisan sa iban yung mga billeting areas K5 Enrico, oh. Like diri sa iya ka Sok Sergeant sa may wag sa Barangay Bayugan man, yung sakop man sang Rosario, el ban mo sang Rosario, naka-aircon man sila K5 Enrico. So posible nga sa iban pagit nga mga Philippine areas, puros man naka-aircon K5 Enrico. Kag na-mention man kagina off the record no ni Sir Esculiar, nga may ara sang provincial government dira sa Region 6 nga gin shoulder gid ang plete sang ilang mga athletes sa Enrico. Wala ni sila nakabarko kundi tanan sila naka eroplano K5 Enrico.
0: Oh, grabe nga kwalgig ka taga agusan na Del Sur. But sa lingol ng gin budget tayo nila ka K5 Karen, ang tubig, wala masang problema. No, kaya na una diya, basta sa ning madalag kong event, no, una-una i-preparar mo ang mga tiniran sa mga atleta, no? Kaga sumuman ang tubig, no? Nga tama man kaimportante. So diri tanan do na address ini isang probinsya sang Agusan del Sur ang ining mga concern o kung problema sang una kung mag-abot sa isa sa ning building area ang mga delegasyon na ka K5 ka.
3: Yes, yes, K5 Enrico. Di sa subong ang ginahimo diri no sang aton nga mga iban nga mga athletes kay hindi tanan K5 Enrico eh. Like sa mga tennis or table tennis K5 Enrico maka-training sila kay may iban nga mga areas diri nga blaway sila sang area gid nga pwede trainingan K5 Enrico. Ting ginahimo na lang sa iban is nagapahuway-huway or nagapa-condition K5 Enrico para ya sa pag-umpisa sang palarong pambansa sa Mayo 24 gid K5 Enrico. Kung mahibaluan nga hapon ini ang opening program same to sa natabo sa may Lawag City sa Ilocos Norte last year K5 Enrico hapon naman para malikawan ang kainiton bala pero direya sa Agusan del Sur K5 Enrico umpisa sa pag abot naton ang sano kita ganin abot ah tagapo ang sa May 20 K5 Enrico nagaulo ulan-ulat K5 Enrico ang panyempo dere sa Agusan del Sur may ara sang May 20 K5 Enrico may ara sang iban nga portion sa Agusan del Sur, especially diri sa ano ang San Francisco going Prosperidad kag Rosario, nagabubo ang pagulan pero ano ano kumbaga bala scattered rain K5 Enrico.
0: Okay, so manami ang ining accommodation sa Agusan del Sol. Bisan ka mo, ma'am, ka, do, no? Sa nagligad, do, pa Ilocos ka mo? Nagligad palaro. Kumusta ang consumability area sa pag-accommodar, abi? No, tida time, kumusta to da sa nagligad sa Ilocos?
3: Ang last year kay K5 Enrico dito sa may Ilocos, di syempre manami man ang pagplastar sa mga visiting areas, pero diri abi sa Agusan del Sur

0: on na kag sa mga atleta da sa delegasyon madami kag five ka rin no daw subulundak bati nga mga delegasyon niya di pa aircon ang kwarto no ano malang feeling condition gid K5 ka man.
1: Yes, amo gani K5 Enrico. Tinami gid ang champo subong sa agusan kay hindi tama ka init, hindi man tama ka tugnaw K5 Enrico.
0: Ang problema sa ni sa dasong tuig, no? Ang palarong pambansa kusa din hiwaton, no? Kay kun lang taon naton na daw ma pro pressure kasi ni kon ikaw sunod tuig kay siyempre ikomparar mo ang accommodation subong tuig K5 ka.
1: Yes. Yes, correct. Kung hindi kita magsala, ang after na di sa Mindanao,
0: Visayas.
1: Sa Visayas. So, oh, di kung madumduman pag Wivra, si Mayor Stephen Palmares ng Pasay City, ga plano sila nga mag-bid para mangin host sa palarong pambansa K5 Enrico.
0: Mag-amo-amo sini mag-rugastusan gawa ni si Mayor Stephen Palmares kung ikomparar ang mga kwan, mga nangin accommodation da sa Agusan del Sur, no? Pero tibang taman na ipreparahan gimang kung sa Pasay City, gimang sunod dyan nga, nga palarong pambansa, kahit di, bisan paano, may ba ilo magyapon sa income, sa turismo nila, local tourism, yes, ka K5, Karen, ang ekonomiya dira, no? Nagahulag. So, ibaloon ta ni, kung madala ang Pasay City sa saring mangin host, no? Sa palarong pambansa. Pero kamuna, kumusta na kay K5 Karen? Balangko, buro bastante ka na yung isan, mga pilapakabulan. Ari man si SM Warren Prince, gahulat lang ka-message mo.
1: Amo gani, K5 Enrico. No, no, medyo pressure man kita kay dokadako, ginsang kwarta, nga ginpagdala.
0: Oo.
1: Ano na
0: naman ako, boss? Naman ako, boss. Grabe ba?
1: Wala pa na kaumpisa ang coverage. Manukubos na ang allowance.
0: Hanggang na gana lang. Importante may yung accommodation nyo. No? Kag halong na dira, kag we all know nga from time to time, no? Makapoy mo ng ubra kahit bisan ka ni pag-wibra. Adi nakakover man kita kung anong sinakuay sa nika K5. Karen, salamat na sa inyo. Halong lang gina.
1: So sa dugang sini nga mga update regarding diriya sa panarong pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur, bantayan sa pila ka mga public affairs ang K5 News FM Iloilo. Para sa panarong pambansa special coverage, ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo kumiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5. K5 News FM.
0: Salamat kay K5 Karen Badilla direkta sa may bayan sang Agusan del Sur. Sa mga pinakulising ma-update, sa mahimo magkanabo sa saring palarong pambansa 2026, tutok lang din sa K5 News FM Iloilo. Nakagas kabilugan sa niya sa K5 News FM Philippines. Ako'y madulong sinyo ang komprensibo kag pinakulising ng mga medal tally kay blubantayan sa ni ang mga performance no, sa Western Visayas mga ka-K5. Pagbalik ta, no, standby ka mo, duga po information, istoryante ng mga nagaknabo subong, no, sa aton sining mga sa palibot sa Pungsod Pilipinas ta. Pinakulisin ang sitwasyon sa nasyonal kay si Senador Bato de la Rosa, may tracker team na, no, ang PNP, agod nga madakpan ini. Ini ka may mabalita sa aton sining pagbalik, pagkatapos sa plikaportanting mapahibalo paliog standby.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: Ifri Bio!
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mga magabuti ka! Para sa matilo nga dugo! DTX 500! Para sa healthy nga tayo! DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant! Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay! Basta tilo ang atay! Happy kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500! Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo? Nga sama

0: drink responsibly.
1: Glaucoma,
2: eye care gold capsule,
1: bacterial conjunctivitis,
2: or pink eye.
1: Eye care gold capsule,
2: eye allergy.
1: Eye care gold capsule,
2: cataracts.
1: Eye care gold capsule.
2: Ang eye care gold capsule
1: may arasang lutein,
2: vitamin A,
1: vitamin E,
2: vitamin C,
1: zinc,
2: kag bilberry extract.
1: Eye care gold capsule
2: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
1: para sa eye health.
2: Maginom sang eye care gold.
1: Kaupot
2: ang pagbutang sang eye care drops.
1: Adlaw-adlaw.
2: Eye care gold capsule.
1: Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mapakala mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mapasaga butika.
5: Ang pinakamalaking tagisan ng gani, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates,
6: medal tallies,
5: at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM.
1: K5 News FM
5: Philippines.
1: Mighty C,
7: ang alkaline ng vitamin C.
8: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
7: Mabaka mga butika.

0: Biglan! Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
7: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
10: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
9: Tama! Red Horse Beer. Dapit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Kadaragsa nga punggot.
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit.
13: DTX Beauty Soap.
12: Galaong magputi.
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol.
13: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalaba!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matinlo nga dugo.
17: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant
18: nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo ang atay,
17: happy kanunay.
18: DTX 500
17: masaligan,
18: epektibo.
17: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500 500.
7: Ikaw ba lang?
17: Ang may diabetes?
7: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
17: Yan ang kapanupo.
7: Kagakontrolar.
17: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
17: Asal rikas.
7: Epic tipo.
17: DTX 500.
7: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
7: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
7: Yung may D3.
17: Mga butika.
7: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
7: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
7: Yung may D3.
17: Mga butika.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May pumso!
14: Pabalik mga K5 sa aton sa ninyo pagpangalagad sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
16: El Castigador.
3: Enrico Zurita Jr.
16: Ang inyong
3: El Castigador.
14: Alas 4:36 na ang oras. Ining oras sa dulong si usang Red Horse Super ang shot ng tropa.
15: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
3: El Castigador.
14: Mayad ay gig nga hapon kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore kay Ma'am Rosemary Agramon. Sa may Banua sang Leganes, si Edmar sa may syudad sang Pasay kay Ma'am Cheryl Labating Branya sa may Kuwait. Mayad ay nga udto dira. Na kay Sir Renz sa kay Sir Rene Renz sa Patnubay. No, owned and managed by Jude Ramil Patnubay. No, sa kalan-an ni Patnubay. No, sa din ni Sir. No, para makakaon mo tadahan. Kaga, of course, kay Ma'am Ami Cabanas sa Atia Aspa. No, Haro Branch kag Molo Branch. No, ba mapamasahit na siguro. No, kay Sir John Pirotso Sumagaysay. Sa may barangay Paho, sa may Banwas ang Pututan, pamilya Perotso kang sumagay sa ida. May rayang ginga hapon kay Ma'am Erlina Telarmagules. Sa may telecom compound, sa may barangay Quintin Salazaro, nakapangapinag-text copy mix, Sir Noel Gules na. Na kay Ma'am nag-ulan dyan sa barangay Bariga, no, sa may Banwas ang Banate. Alam mo niya kay Mabrubog. Now, ang aton sa ninga panyempo. Kay Ma'am Maricel, Balro Kasiple, may adayin nga hapon. Kay Ma'am Nadeline Shautong. Kay Ma'am Anilia Hardelesa Nagalio. Kay Sir Augusto 5. The monitor from Kuwait. Kay Ma'am Adelfa Cana. Pa-shoutout kay Wiwin Castor sa may Bangga, Baringon, Maribong. Mga winliog makadto eh, bata mo di. Bago kami pala, buot ba? No, sa Dinis, sa Kabag, Kilid Eskulahan, kay nahidlaw doon kuno kanimo. Ang imo bata, napanawagan nung Ilohi. Kay Ma'am Susan Siskal sa may Lebanon, kumusta ka na ma'am? Daw, turtawahay na gawa, no? Pero bulbantayan pa kay Dusi Gigiapon ang negosasyon. No, sang US, kagsang Iran. Why pagyapon kasi kinuduhan sini. Pero pahuway lang anay. Kay Ma'am Laura Sumagaysay, may dahil ginga hapon kay Ma'am Winifrida Sarmiento. Na kag subungman, na kay Ma'am Nini Sian na presya. Kanami kuno dito sa may area sang Agusan del Sol. No? Very accommodating kag namit ni sitwasyon. Na sang aton sa ninyo mga delegasyon sa Palerong Pambansa.
3: Ang kampiyon nga istasyon,
16: K5
3: News FM.
14: Alas 4:29 sa aton siring pagpangalagan. May ipamangkot lang ko sa inyo ah. Malipayon man kamo sa ginaobrahan nyo. O kon malipayon kamo sa inyosubong nga sitwasyon. Na no? Kay kumbasiya naton ang isa sa ni ka pagtuon. Na no? Resulta sang survey. Na no? Ang nag-survey sa ni amo ang workplace Happiness Index sa Philippines 2025 nga gini-release ni sang Jobstreet by SEC. No? Based sabi diri sa resulta sang ila sa ninga pagtuon, based sa ila survey, nagapakita nga ang mga Pinoy nga na-employ o kung nagatrabaho nga mga Pinoy, mga happiest workers sa Asia Pacific region.
3: Ang kampiyon
20: nga istasyon. K5 News FM.
14: Ti kamo, happy man kamo, no? Sa inyo sa nga ginaubrahan, kag sa inyo sa nga trabaho. Amo na ang balira, bisan gamay lang kung sweldo mo kon, malipayon ikaw. No, kay kung kay isa, dako sweldo mo, ang stress kag doon, hindi ka man bla happy. No, amo na nga dapat, kung magsulod sa trabaho mo, masadya na ikaw. Na daw gina look forward mo nga pagalin mo sa balay nga nagaubra ikaw nagayuhom-yuhom ka na. Na pero budlay kon halin ka sa balay nga mabugat ng imo si paminsaron na duga problema ka na. Daw ay kapag nikabot sa opisina mo na stress ka na. Na tigong kaisa daw bukot mayad man na sa imo sini nga ikayong lawas kag sa imo sini nga mental health.
20: El Castigador.
14: Tika mo kapatid man nga malipayon ka mo, mga happiest workers ka mo. Kay sa resulta sang survey, gipatigayon eh, sa nagligad siya nga Oktobre, tob-tob Nobyembre, tuig 2025. Ang manginpang interview, no? Involved sa sing survey, mga halos 10,500 ka mga empleyado, no? Across individuals sa Asia Pacific. No, kag ang ining mga gimpamangkot, no? Kabahin sang 10,500 amo ang isa kagatos ka mga Filipino workers nga nagaedad 18-64 anyos sa bilog sini nga pungsod Pilipinas.
20: El Castigador.
14: Kag based sa pagtuon, no? Ang ila sini nga nakit-an ang isa sa mga ginavalue na sa mga empleyado, no, meaningful work, bot silingon namin nga trabaho, personal well-being, kag ang career development alongside sang salary, kag workplace flexibility. Nagapakita sa resulta nga 77% sang mga respondent, ining mga 1,000 ka mga Filipino workers, no, gin-describe ang ila sa uglingon nga somewhat o kon extremely happy at work.
20: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
14: That's why nga ang Pilipinas yara sa ikaduwa, no, nga pwesto ang nagtop dire nga happiest workers amo ang pungsod Indonesia.
20: Ang nga istasyon K5 News FM.
14: Ambot ka mga viewers, kita na nga mga OFW sa Indonesia. No, kaya sila niyang happiest workers, no, nga mga taga-Indonesia, no, nga mayara sang 82%, no, nakuha nila sa sining nasambit sini nga a survey.
20: El Castigador.
14: Kag nakit-an Manila, no, by region ang happiest nga mga workers din sa pungsod Pilipinas, amo ang halin sa Visayas.
20: El Castigador.
14: 82%, no? Ang nagambal nga malipayon sila sa ilang trabaho bilang workers, ginasundan sang National Capital Region nga may 77%. Kag ang Luzon, kag Mindanao, naka-record sang 76% mga kakipay.
20: Ang nga istasyon K5 News FM.
14: Based pagid sa sining survey, nagapakita mga ka-K5 nga ang mga Filipino workers, no, hindi lagid nga gilantaw nila mga ang salary, no, ang hybrid work arrangement, kundi para sa ila ang ila sining working place nga malipayon ikaw, no, nga may sense of purpose. Amon kung kaysa sa isa sa nika ginatrabahuan kag madalagko nga mga kumpanya, no, hindi kung kaysa malikawan ang mga hisa. Kung kaysa ang environment ini mayo, no, duga obra ka lang, pero kung kaysa ang emotion nga just for the job lang, obra ka lang, pero kung sa malipayon ka, kung kaysa hindi, no,
20: nga istasyon K5 News FM.
14: Amo lang iban nga way nagadugay sa ila trabaho, no, kaya bagi naton kung nagaubra ka lang nang hindi ka malipayon, Naway mo gina palang gang imo nga trabaho kagang imo sa ni makopdanan no sa obra ah daw hindi mo man matulon ah, tikong kaysa gatulod ikaw nga mag resign
20: kampyon nga istasyon K5 News FM.
14: Kag syempre nilantaw mo man ang imo sa nga ikayong lawas mga K5. Nabalaan mo nagig nga daw magtiner ka pa di do pamatsagan mo do mo masakit ikaw kag do hindi maayo para sa imo. Amo iban do nagahalin man. Kag ang iban syempre nagalagkas man no kun nga nagalin sang dako sa ni nga sweldo. Pero ang bal naton makabatong kasang dako nga sweldo may kaakibat. Bot sa lingon, may dala ina nga dako man nga responsibilidad.
20: Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.
14: Eh, mali pa yun kamo, ma'am, no? Sa kay Sir Romel Palmares, gayom-yohom gitsa. No, sang OFW pa ko, muto ko nga must be happy sa trabaho, agud matawhay. No, sa lingon, ma'am Susan Siscar, thanks for asking, Sir Enrico. Medyo nagtulutawhay subong diri. Sa may Lebanon, no? Kay Ma'am Nishan Presya, good morning. Depende sa atong performance, sir, para sa mga happy kita sa workplace ta.
20: Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.
14: Good life, abi, sa isang trabaho, kung damo toxic. dapat manaya-naya ang environment na mga kaupod mo sa trabaho na para nga ti malipayon ka kag of course kon malipayon kunami emotioning workplace marami man ang emotioning trabaho it follows no? Basta daw ay isang problema sa imong ginatrabahoan mga office mate mo ati daw kanami lang mag-ubra mga kakifay.
20: Nga istasyon K5 News FM.
14: Si Ma'am Rosemary Agramon, siya na rin ako sa Pinas, pero love pa ako gihapon, no, sang employer ko, sir. At yan mo nang importante, kung kaisa may mga dapat ka man isakripisyo, na kung kaisa namian ka man katrabaho mo, but may mga, kung isa, may mga hindi naton mapulong na mga kinanglan man naton, no, na mag-change ang karir. Kwan man mo, maburubudlay man. Labi ko pag-transfer mo sa iban sa nga obra o kung iban nga kumpanya mga ka-K5.
20: Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.
14: Alas 4:48 sa aton sa nga pagpangalagan. Pabangkot sa dinasubong si Senador Bato de la Rosa. Ambal sa Criminal Investigation and Detection Group. Si Senador Bato de la Rosa ari pa man sa may pungsod Pilipinas.
20: El Castigador.
14: Why pa man mag layas. Pero damo nag-recommend ka dapat magwa sa katubangon ang iyas ng kaso. Pero mo niya naghalinda si Senado no, despite ka mayara sang protective custody nga ginatawag na no, the time. At ibala ni Senador Bato de la Rosa ang kundra lang laban-laban basikon na makapanggit siya, maapaso sa kay former President Rodrigo Duterte sa Dahig, Netherlands.
20: Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.
14: May tracker team na, no, nga gin-deploy ang aton sa ning Philippine National Police para nga madakpan, no, ining si Senador Bato de la Rosa. So may mando na from higher command. Nga anytime, no? Nga dakpon si Senador Bato de la Rosa. Pero pabangkot na din ito na ipag-itaon. No? Marambal sa iba, ara na sa Senado to. No? Nga gipabayan pa. No? Galing kay tiambal sa DILG, gaulat to ya sa desisyon sa local court o kung sa Korte Suprema. Kung nga ang the time, why nila na puwersa nga dakpon si Senador Bato de la Rosa. Yung mga ulihin na nagpagwa sa desisyon, no? Nga wala makakuha sang temporary restraining order si Senador Bato de la Rosa.
20: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
14: Kag nagpaandaman no ang Department of Justice na kung sino man nagatago da no sa kay Senador Bato de la Rosa mahimo madala sa kaso mga ka-K5. Pero ang butlang kung madakpan kay pambalon mga aton sa ning otoridad daw may mga ideyan siya kung sa diin na si Senador Bato de la Rosa. Kaya during the time, no, sa magalindra sa Senado, nagsakay ni siya sa salakyan ni Senador Ruben Padilla. Kagdira kuno sa may area sa Makati, nagpanaog si Senador Bato de la Rosa.
20: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
14: Kagwaay na kahibalo kung sa diin na nanago o nagdiritso ining si Senador Bato de la Rosa. Kahit in that time, nakakulang taon na ito, kung wanted gid man, kagimbuligan, nga makagwa, no, kay makalin sa Senado, si Senador Ruben Padilla, pwede ko nung paskaan sang kaso. Pero kapag lugan siya, sinigati, nagabay ang tao nga magsakay. Kada time, ginakabig nga hindi pa kunong fugitive si Senador Bato de la Rosa, amo nang ipasakaya, pero ay siya kunong kaibalo, kung sa diin na nagdiritso, kay pag-abot sa Makati City, nagpanaog si Senador Bato de la Rosa.
20: Nga istasyon, K5 News FM.
14: Alas 4:51 sa aton saring pagpangalagad sa piyak nga bahin, mga ka-K5, may reshuffling nga nagkanabo na sanay sa aton saring nga Philippine National Police. Mga halos 7 ka mga matag-asini nga mga opisyal ang gin-reshuffle na sa aton saring nga Philippine National Police. May mga reassignment nga ginpagwa ang pila ka mga police general, including na ang aton sining regional director diri sa may police regional office 6.
20: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
14: So may yara sa turnover of command. Na kay tinagapungko diri amo si PRO 6 director Brigadier General Josefino Ligan. Actually, ning order, no, effective, subong nga adlaw. Pero nasun si Mana, may himo ang turnover of command. No, sa tunga ni Brigadier General Josefino Ligan, kagsabag usini, no, nga regional director. Hindi maniliwan ang bagong regional director kay Shani ang outgoing nga spokesperson sang Philippine National Police, ining si Brigadier General Randolph Tuanyo.
20: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
14: Nami gani magpungko ang regional director na nga si Brigadier General Tuanyo, na kay mapos ni Taugan, mapos ni Suryahon. Sang una dumduma naton ang assignment naton is PRO 6. Ang regional director that time, si former regional director Bulalakaw, no, John Bulalakaw Jr. Before siya, naging assigned bilang regional director sang PRO 6, nangin spokesperson si former regional director John Bulalakaw. Pero subong retired niya si sir. Abi mo, believe ko itong klase sang regional director. Lain ibang ko nangin spokesperson, ikaw, no, sa Philippine National Police. Kaya nga, abisan to ngang gabi ito, i-message mo kag interviewon. No, si regional director, former regional director Bulacan, why ga pamalibad, mga K5? No? Ga-approve.
20: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
14: Pero may iba namin nga nag-agi man sa regional director, kahit ugay man nga nang-invite natin ang police regional offices. No? May ibang yung regional director, ahay, daw sa isak bulan gani daw, bisan isa ka tingog, doon lakam lang mabatian ng interview. No? Usually, batian mo nga the time ang ilalagisin nga spokesperson.
20: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
14: Although, nga mas mayogid man, na kung sa may spokesperson, kahit damok man obra, no? Dako ay mo responsibilidad. Pero ambal na ito, laing gidya kung ikaw mismo ang nagapa-interview kag ang statement mo. No? Lain niyang impact mo. Kontra sa magambal spokesperson, ikumparar sa regional director. No? Laing gidya. Okay, we hope ining si Brigadier General incoming PRO6 sa regional director Randolph Tuanyo madalaya ang pagka-spokesperson na sang Philippine National Police sa iya previous ni nga assignment.
20: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
14: Pagbalik naton, duga pa information sa ato sa nga pagpangalagad pagkatapos sa pragiportante nga mapahibalo paliog standby.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! My puso!
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
21: May family history ba na kamuhusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
21: Ang TTX 500
1: ang may powerful compound
21: na nagapanubos ang imo blood sugar.
1: TDX 500!
21: Garantisado!
1: Epektibo!
21: Aramis
1: mo! TDX 500!
22: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatin-an. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
23: Lain gid man kung kana, tigulang kana.
22: Oh.
23: Tapos hubin pa imong pamatinan. Mabatian ang galibak sa imong. Magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
22: Uh-huh.
23: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
22: Oh,
23: no?
22: Oh,
23: o ang tail end sang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
20: TTX 500.
24: Si Erin Grace Paglimutan.
25: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
26: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
25: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
20: Wow. TTX 500.
27: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sini. Kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
20: DTX 500.
28: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension, konsuroy-suroyon mo gid kun din halin, guba ang imo selula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kanlan DTX 500 gid ang kanlan.
23: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
22: kag Mighty C. The more kagabisyo, the more
23: dapat. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na ha, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
22: Ay.
23: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
22: Uy.
23: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Eh, kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang. DTX 500 kag Mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, ti siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Matakas, mga butika.
4: D3 Bio.
9: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
2: Matakas mga buti ka.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
4: Garantisado!
2: Epektibo!
4: Aramis mo!
2: DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
2: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
4: Nga nagkapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
2: Garantisado.
4: DTX 500.
10: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa Himpapawid. K5 News FM Philippines.
11: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
11: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
11: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
30: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Ano
11: tayo ng
30: ako
11: niya,
30: allergy?
11: Mighty
4: C! Sa mga butika.
11: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
31: Kadaragsa nga punggot? DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit? DTX Beauty Soap. Dala o magputi? DTX Beauty Soap. Puro katol-katol? DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
31: Bakal na sa mga butika.
4: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
32: Nagaburo ng akon ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. Three times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon ng mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Extend Food Superman. Superman.
1: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Vizio.
32: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gitang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher, kag isang man kag-adjuster nurse. Sa nagsugod ako, tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Pabalik mga K5 sa ato siya ng kapagpangalagad dari sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
4: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
3: Alas 5:08 sa ato siya ng kapagpangalagad. Mayong hapon gig kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Sir Mark Vincent Javier. Sa ni Ma'am Laura Sumagaysay, waton pa kuno ni Bato si General Torre. It depends upon the situation kag sa mga kopdanan mo sa trabaho. Sir J.C. James Garvilles, mayroon nga hapon sa Mansaya Hard Boys versus Mansaya Lapus na may propabalas Sir J.C. James. Kagsa si Alfa Batsuyan, mayroon nga hapon. Kay Mama Ritalia Michelina sa may Hong Kong, mayroon nga hapon. Dira sa mga OFW natin sa Hong Kong, sa Singapore. Kagsa ti mga bayin sang kalibutan. Mayong hapon man sa pamilya militar Campbell Kamitok family sa may barangay Tinukwan Dingle kag sa asawa ni Sir James nga si Ma'am Analeza Kamitok na kag sa kay Tese Militar Bambi Chris Mark Jameson Militar kag Mary Jo kag kay Nanay Emma Kamitok.
4: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: Kagasubong man, no, kay Ma'am Mary Rose Sator, no, apa shout out sa Unaiza Al-Qasim, Saudi Arabia. No, kay Ma'am Rosa Novin sa may barangay Nagba, no, Kwartero Capiz. Kag kay ni Ma'am Nirisa Gani Aldea, may din Japon. Kag kay Sir Jeffrey Maniyo Consomo, kay Ma'am Florinda Cadavero, gamay ito man sa siya pagpangalag. Alas 5, Jel, sa siya pagpangalagad. Hindi nga oras sa dulong sa inyo sang The Power Trio. Klinika Detex 500, Mighty C, kag D3 Bio. Subong panyempo, bawal magmasakit. Tanan, mahal na. No, kag ma-hospital kapagid, bulong pagid. No, tanan na maburburday kung magmasakit ikaw. Dani, subong nga tiyempo, bawal di magmasakit. Pabagunong tatos ng immune system, mag-inom kita sang The Power Trio. Now, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Ini mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakali sa mga klinika outlet sa inyo lugar. Dili sa may syudad sang Iloilo, ang klinika outlet na to na pamtang sa Dalan I. Lopez, sa tupad sang St. Roberts International College, sa ilirada sang Robinson's Place Haro. Kag may free consultation kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules nga adlaw sa may syudad sang Pasay, barangay Poblasyon Ilawod ang ato sa klinika outlet. May free consultation kada Webes nga adlaw. Kag sa may Banwa sang Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog, kag may free consultation kada Martes kag Biyernes nga adlaw. Sa may First District, no, ang ato sa klinika outlet yara sa barangay Baybay Norte, sa may Banwa sa Mayagaw, sa tupad sang MCR Agriventure. Kag may free consultation kada Domingo nga adlaw. Ang oras ang free consultation sa tagsa naton ka mga klinika outlet, alas 9:30 sa aga, tub-tub alas 3:30 sa hapon. Kag available na, naog ipalapit na ni Dr. Ramil Itang Uy sa mga taga Quinto Distrito. Ang iya sa ni mga klinika products kay ang may ginabukas na nga klinika outlet dira sa may Banwa sang Sara, no, sa may RGM building, barangay Apoloista, sa may Banwa sang Sara. No, available na mga klinika products sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag of course, available man ni mga klinika products sa mga butika sa inyo sing lugar. Kag pwede gin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
4: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
3: Mga bulubantayan sa masunod sa ninyo mga inadlaw, ayan may matabo naman nga kudita, no? Sa bayan sa katon sa ninyo Senado. No? Kay subong inima miyembro sang majority, dawalo sila tanan, no? May ginapangatubang nga kaso.
4: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
3: Kay subong ang Office of the Ombudsman may mo nang pasakaan lasang kaso una-una ining si Senador Mark Villar na si Mark tahimik lang. Na tungod sa sining mareklamo angot sa sining kontrobersiya sa mga proyekto sa atong gobyerno. Kasi during the time sang tiyempo bilang Tiglicom na sang DPWH, di ba lang kagi sekretary si Senador Mark Villar, may mga questionable man dito kag may mga testimonya na si Anay DPWH Under Secretary Roberto Bernardo na nga mga construction firm nga nagsalo sa proyekto nga kulang taon naton ang ila man sini nga pamilya.
4: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: Kagti may mga pangatubangon man nga kaso si Senador Bongo. Na ay kung hindi may impeach si Vice President Sara Duterte di ining mga senador na nga yara subong sa majority halos tanan na may mga kaso nga ginapangatuban mga kakipay. So may mga inuring-huring kay may mga ugong-ugong naman. Now regarding sining ko na nga mahimo basi maisla naman si Senate President Alan Peter Cayetano.
4: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: Pero tibalaan to naman nga maisla ng isa sining ka Senate President kinanglan nga malabot nila ang boto sa 13 tanan ka mga senador o kon majority vote. Kuha mong 13 tisubong ang ininsambit sini nga mga minority yara pa lang sa 11 kay si Senador JBR Sito, Senador Mig Zubiri nagmanifest sila kay tinda time pag binutuhay ito yan nagkuhan sila mo nag-abstain. Pero pag bukas ni Watts ang ilas ni nga sasyon nagmanifest sila nga ang ilas ni nga stand is para sa minority.
4: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: Di duwa lang kinanglan nila kaya but pwede ni mga pressure no? Ang ini mga senador kaya ang ining mga yara subong sa majority hambang naton kalabanan may mga kaso nga ginapangatubang Senador Jinggoy Estrada ni pasabat man subong na sa Office of the Ombudsman. Amo man subong magipangatubang mga kaso si Senador Chis Escudero.
4: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: May mga nagalagaw subong nga mga video si Senador Bato de la Rosa ga luto-luto lang to sang tuna ho. Naambot lang kung bago ini nga video. Na nga namakita na to na ara nagasugba na sang tuna si Senador Bato de la Rosa tapos dumay gate na makitanta medyo dako ini nga balay pero ang palibot sini no mga kailamunan.
4: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: Di ambot ko sa dinhi nga lugar kung bag-o ni nga video ni Senador Bato de la Rosa nga nagapakita na nga nagaluto sang tuna nagasugba sang isda no kag daw ga para relax relax lang ah. Ay kung kaisa ti dito ang paktani kung bag-o ni nga kuha o kung nadugay na blak kag wala maglapta sa media no kon na the time why pa siya sang warrant of arrest alin sa International Criminal Court.
4: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: Alas 5:17 sa aton suning pagpangalagad. Iga-check na to report yung K5 Jenny Kauyunan. No, kay subong ti may makakulang sang tubig. No, kay na gipadulungan ni K5 EG Cordova. Ang barangay na hinaktakan no, sa may Lapas area. Bao kabudlam na pagpangabuhi nila kay ang nagatubod si ilang sining nga water pump. O kuning kwanda ang bomba tawag sa ton. No? Kwanya ano na tawag ani tinaon. Sus paburubod like mga puti laban mo laban naman imbes ya mag itsuraya nagakinang kinang puti. Basi kon ma dikulor. Dugay ning mga problema sa may syudad. Na basta gani chimpo sang sining mainit no? Summer naganinit ang tubig. Tiko narak amo sa pulpunta ng mga kabaranggayan. Kapitado ka magtiyari ni sa critical nga barangay no in terms sa water supply ang barangay hinaktakan sa may banwa or sa may distrito sang Lapas. No? At but before that, no? Balikan ta kay grabe gyud man ang Agusan del Sur. May posting sila ang mga atleta kag delegasyon may free nga tours no sa kwan sa probinsya sa Agusan del Sur.
4: El Castigador.
3: Nami kay la preparasyon. No? Amo kada ang balaton ang masunod sa nga lugar kung sa diin na maga-host sa nga palarong pambansa. Mapro-pressure kasi ni. At siyempre kung nakaagi ka na sining mga pariyo sining nga mga pag-akomodar sa inyo, no, intigin malikawan nga ikomparar o kung ipaanggid ka mo.
4: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: Damo lang i-offer, no, kay bala naton isa na sa mga pamaagi man kung nga ang nag-host ikaw para makilala ang inyong probinsya, kag siyempre ipakilala ninyo kung anong i-offer sa inyong nga lugar. No? Para yung sige na himo subong sa Agusan del Sur. Pagka tumudra, kung wala ka malang i-offer, ti, paano na magbalik, abis lang mo. Pero kung damo ka mo i-offer, kag makita ba ka na, mito, katahom. No? Mabalik-balik ina, mga kaki 5 ang inyong nagkalab to dira, kag siyempre sugid Manila sa ilang kakilala, nga nami, gidman dito ang lugar. I-check na report na K5, Jenny Kaoyuna.
4: K5 News FM, Kampiyon Report.
5: K5, Enrico, kaina, no, nakamention ikaw nga nagbisita si K5 EJ Cordova, nag-ibot siya sa barangay. Specifically, dito sa may barangay Hinaktakan Lapas. Yung barangay K5 Enrico nga na-mention naton, isa ini sa barangay nga critical na ang supplies ng tubig, which means nga nubo na gid ang ilang supplies or sources ng ila, like sa Bubon o kung sa mga Bukba, K5 Enrico. Kagang isa is ang barangay Kalaparana. Na-mention kaina ka K5 Rick, no, sa isa sa mga residente dito nga nalitisyara nila nga do hindi patas ang distribution sa tubig sa ila na hatag ka K5 Enrico.
3: Oh, may kwento, may report ka K5 Jen, nga kung ikaw kaliado ni Kapitan, doon limited nga tubig, pero kung hindi ka kuno kaliado, kagway ka nagsuporta, limitado. Sa mo siya nga ginabang tubang ng problema, ya, laktan pa niya pamulitika K5 Jen.
5: Amugid ka K5 Enrico, ito hindi igid ba naman na may considering nga mo na may risk na kita ka K5 Enrico of water scarcity, tapos may crisis pagigita sa presyo sa petrolyo, ito dapat patas lang. So ginabot na ito na K5 Enrico ang General Service Office headed by Engineer Neil Ravena. Sila ni ka K5 Enrico ang in-charge no, sa aton water distribution sa city. Ging pachakyal niya ka K5 Enrico nga dapat may aragit sa personnel from the city government nga mamon monitor kag mabantay ka K5 Enrico kung mag-deliver na sila sa tubig kag kung magsarok pala sa tubig ka K5 Rica. So you make sure nga ginamonitor nga patas ka K5 Enrico ang supply sa tubig nga mabaton muno regardless man niya kung kapartido ikaw o kung hindi ka K5 Enrico. Di ang General Service Office nag-supply ka K5 Rica sa 4,000 liters of water sa mga na-mention naton nga barangay bilang bilang kumbaga augmentation o kung bulig lamang kay Fawinrico samtang gina-assess pa ang sitwasyon sa ilang barangay. Like for example, dito kay Fawinrico sa Hinaktakan, ang tubig nila dito kay Fawinrico na-mention nimo nga may mga tina na bala kay Fawinrico eh, hindi na siya maayo. Gamiton maglaba, mag-tigang abidra kay Fawinrico. Tinag-mention dito si Sir Neil na starting today mahatag sila sang 4,000 liters of water kay K5 Enrico every day. So scheduling na
3: Go ahead.
5: Still si scheduling na ka K5 Rick ang water distribution naton

0: 35 gen na paano naton ma considered o kon may mga parametros kita ng isa ka barangay yara na sa critical level kung kakulang sang tubig ang pag-istoryahan?
1: Yes, that's correct, K5 Enrico, no? Ngayon, mangkot mo naton si Engineer Ravena kung ano ang parameters niya. Actually, sa ilang monitoring, ginalantaw nila ka K5 Enrico sa ilang sources of water.
0: Mm.
1: For example, ako may mga bubon, abitira ka K5 Enrico, ginacheck nila kung ano ang kadalumo na sa nga bubon, bala ka K5 break, kaga kung ano kadasig ma-replenish o kung mabalik ang supply ka K5 Enrico. Kung makikita nila nga dugay na ka K5 break, amunan natin tayo makonsider nila bala nga critical na kag sa mga bomba bala ka K5 Enrico kung sa mga tasok gamay na ang nagagawa nga tubig sa ila ka K5 Enrico kag amo dito sa hinaktakan ang tubig na nagagawa na sa ilang bomba ang hindi na yung color puti kundi color ano to color brown or IC na ka K5 Enrico
0: amo gani no so dapat i-address sige layon kag dito paglaktan sang pamultika ka K5 din. Salamat gid.
1: Sige, K5 Enrico, hindi nga balita ang gadalong sa inyo sa DTX Cofimex na kakapika na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Inisi ka K5 at dyan ikaw yunan para sa kapag na balita at serbisyo publiko. Tagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: El Castigador.
0: Tapos ng eleksyon, tanik ng pagalagad naman sa pumuluyo, kayuhon man nga patas ng Balimros, ni Ma'am Rosemarie Agramon. Sa Nobyembre, may eleksyon sa pagkabarangay kag SK official.
2: El Castigador.
0: Base subong ibanbla, kwanaga, pamulitika na sa mga nagasuporta, mga kiba. Kay Ma'am Maritalia Michelina, kay Ma'am Annalyn Panes Agravante, kay Sir Kerbe, may ayaging hapon. Kag sumuman sa kay Ka Migs Vlog, na no, brand out na sa inyo, taga Iliko Uno daw. Kay ni Torno, mainit sa mong chimpo, tapos may power interruption. Na, no, muna nga burubuday, kainit chimpo, kon na way pag-insang kuryente. Wow, ano na lang nga pagkabuhi ato.
2: El Castigador.
0: Amin akong kaysa, tuunon pa kon na weekend, tita ng tawaras balay. Nilayas naman sa balay nyo kang magproperko naman sa mga mall.
2: El Castigador.
0: So, kailangan ko may mga buru budget ka. Kaya ko magkantok sa mga mall, kailangan mag-baka. Ang iba sa mga balita, may informasyon, mabatian sa pagpalagad sa iba ng mga public affairs program sa K5 News FM Iloilo 88.7. Magpangamoy kita, kag mga ligo, gamit kita di Text Beauty Soap para sa mga miss, maputi sa kapanit, kag batok sa mga skin diseases. Kag sa mga klinika Dio Fresh para sa ato sa mga kili-kili para mut-hamot kita. Iwas bau balas, iwas bau bayaras. Sa mga kalakinada, extend food supplement for men. Standby ka mo sa masusunod nga pagbalita, ang Ditribayo Afternoon News. Sa ngala lamang sa Malusing Kapwarsa sa K5 News FM Iloilo, samo siya President kag CEO Doc Ramil Uy. Samo siya Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Samo siya Station Manager kag K5 Warren French. Ako man yung laganyo kag K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:30. Ining oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
4: Mayong apon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong apon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Biyernes nga adlaw, Mayo 22, 2026.
6: Mga K5, sarang kita batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
4: Kami, ang inyo matagbalita ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr.
6: Kag ako naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
4: Sa headlines sa dulong sa kaluwan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3, kag Virgin Coconut Oil. Sa mga nagabalik-balik ang lanat ubog ug sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Kakaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, Iloilo City Government magabulig sa paghatag sang 4,000 ka litro sang tubig sa mga barangay nga critical na ang supply.
6: Santa Barbara Municipal Police Station, may persons of interest na sa pagpangawat sang solar streetlight.
4: Kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo, naglabot na sa 604 kag 203 ang napatay.
6: Kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo, nagnubo sang halos 64.8% kung ipaanggid sang nagligad nga tuig sa pareho nga petsa.
4: Sa balita nasyonal, Pinoy workers ikaduwa sa pinakamasadya sa Asia Pacific.
6: Masobra 4,600 ka mga bag-o nga kaso sang HIV na record sa unang quarter sang 2026 suno sa Department of Health.
4: Sa balita international, Russia nagpatigayon sa lapnagon nga nuclear drills sa tunga sang tensyon sa NATO.
6: Sa balitang sports, New York Knicks abanse na sa serye 2-0 batok sa Cleveland Cavaliers.
4: Sa balita entertainment, Jillian Ward ka Kobe Brown spotted nga magkaupod sa isa ka concert. Alas 5:33 sa batian ang aton sining mga headlines kag karon sa madetal na sa aton mga balita. Una kita sa balita lokal. Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang Clinica Detox 500, the superior antioxidant. Magabulig sa paghatag sang 4,000 ka litro sang tubig ang Iloilo City Government sa mga barangay nga critical ng supply. Suno kay Engineer Niel Ravena, ginalooman mag-umpisa na sila subong adlaw sa pag-distribute sang water supply matapos ma-install ang mga static tanks sa mga barangay. Base sa report, may sang duha ka barangay nga critical ng supply, lakip na diri ang barangay Naktakan sa may distrito sa La Paz kag barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo. Dugang pa sa nagtunda, may pas ang apat ka mga barangay nga posible critical naman ang supply. Apang kinahanglan pa nga i-verify sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Lakip sa apat mga barangay amo ang San Jose City proper, Zamora Mielyeza, Rizal Palapala, kag ang isa ka barangay sa City proper. Mayara man sang 54 ka mga static tanks nga naka-standby ang Iloilo City government nga iga-augment para sa 25 ka mga barangay nga ginakabig vulnerable kung magpadayon pa ang dry season.
6: May persons of interest na ang Santa Barbara Municipal Police Station nga may kaangtanan sa pagpangawat sang solar street light sa Barangay Bulong Este, Santa Barbara, Iloilo. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Rafi Sinieres, officer in charge sa Santa Barbara Municipal Police Station, iyag ginpahayag nga may tatlo na ka solar street lights ang nakawat man sang nagligad nga tuig. Samtang sinila mga inadlaw may pito naman ka solar street lights ang nadula, gani naglabot na sa napulo tanan ang na-record nga nakawat. Suno pa kay Sinieres, nagagamit sang tools ang mga suspect sa pagkuha sang mga suga. Madali lamang ini makuha bangud manubo lang ang poste kag may katason ini nga girabanta 10 feet. Ang kada solar street light ang nagabalor sang 34,000 pesos base sa koordinasyon sang pulisya kag sang Department of Public Works and Highways. Sa karon nakilala na sang pulisya ang tatlo ka suspetsado nga gilalikipan sang duha ka mag-utod kag isa pa ka individual nga lunsay residente sang barangay. Padayon naman nga proseso sang kapulisan ang mga dokumento agud mapasakaan na sang kaso ng robbery ang mga ginatudlo nga suspetsado.
4: Alas 5:35 duga pa daton nga balita lokal. Naglabot na sa 604 ka mga kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo, kan nakrecord sang 2 ang patay. Base sa datos sang Iloilo Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, halin Enero 4 tubtob Mayo 16.

0: ang may 22 man kakaso sa maasin, 20 sa lambunaw, kag miyagaw, kag 19 naman sa ahoy. Samtang ang napatay nga duwa ang gikan sa banwa sang ahoy kag dingle.
1: Nakaangkon sang pila sa tuo nga porsyon sang lawas matapos hinali gid lamang nga ginbuno ang isa ka tourist guide nga si Alias Joseph, 33 anyos, sa Barangay 3, poblasyon Igbaras, Iloilo, alas 2:20 kay inasang kaagahon Mayo 22. Sa investigasyon sang Igbaras Municipal Police Station, sang nagwa halin sa public CR sa isa ka food festival ang biktima, hinali lang siya nga ginbuno sang wala pa makilalaan nga tawo. Nagpalagyo ang suspect kag wala pa sa karon matumod ang motibo bangod wala man sang komosyon nga nagluntad antes ang stabbing incident. Gindala sa Rep. Pedro G. Tronio Hospital ang biktima para sa nagakaigo nga pagbulong kag outpatient na sa karon. Padayon naman ang pag-follow up sa mga otoridad agud matumod kag madakpan ang suspect.
0: Sa katapusan naton nga balita lokal, ginbuslan ni Police Brigadier General Randolph Torres Satuanyo, si Police sa Brigadier General Josefino Ligan bilang Regional Director sang PRO 6 base sa special orders kapirmado sa National Headquarters sang PNP sa Camp Crummy. Ginpagwa ang pagbalhin sang assignment sang pito ka mga opisyal sang kapulisan. Suno sa dokumento ginaprubahan ang reassignment pinaagi sa mando ni Police General Jose Melencio Nartatis Jr. nga epektibo subong adlaw Mayo 22, 2026. Ang order gipirmahan ni Police Lieutenant General Nery Vincent Ignacio nga Chief of Directoral Staff kagin certify sang Directorate for Personnel and Records Management. Alas 5:28 na batian ang mga detalye sa ato sa balita lokal kagkaroon sa ilo ato mga detalye sa balita nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
0: Ang mga balita nasyonal nga inyo mabatian na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto nyo healthy, inom ka mong sang Mighty C. Nangin ikaduwa ang Pilipinas sa may pinakamasadyang mga empleyado sa Asia Pacific base sa pagtuon sang Job Street by SIC sa Workplace Happiness Index Philippines 2025. 77% sa mga Pinoy na trabahador ang nagpahayag na masadya kung malipayon o kung kontento sila sa ila obra. Samtang ang Indonesia naman ang nagapanguna na may 82%. Base sa pagtuon ng dalang sweldo importante para sa empleyado, lakip man diri ang maayong panglawason kag oportunidad sa career development. Ginhiwat ang survey sa Oktubre to atubtob Nobyembre sa nagligas ng tuig kaginalkipan sa kapin 10,500 kama empleyado sa Asia Pacific. Lakip ng 1,000 ka mga Pinoy nga nag-edad 18-64 anyos.
1: Sa dugang balita national, naka-record ang Department of Health sang kabugusan ng 4,600 kabago nga kaso sang Human Immunodeficiency Virus o kung HIV sa pungsod sa unang nga tatlo kabulan sang tuig 2026. Base sa pinakabago nga datos sang HIV kag AIDS Surveillance of the Philippines, naglabot sa 4,633 kabago nga HIV cases ang na-record halin Enero tubtob Marso sini nga tuig, nga mas mataas sang 10% kung ipaanggid sa man nga tiun sang nagligad nga tuig. Sa among nga numero, ginpahayag sang DOH nga 1,104 o kung 24% sa mga bagong nga kaso ang yara na sa advanced HIV stage sang ilang nga na-diagnose. Naglabot sa average nga 51 ka kaso kag adlaw nga na-record sini nga quarter, mas marubo ini sang 11% kumpara sa 57 ka daily cases nga na-record sa pareho nga tion sang tuig 2025. Samtang ang average monthly cases naman ang yara sa 1,544 nga mas marubo man sang 10% kumpara sa 1,693 ka mga monthly cases sang nagligad nga tuig. Pinakamataas nga may bag-o nga kaso among National Capital Region nga may 989 infections, ginasundan sang Calabar Zone nga may 808, Central Luzon nga may 551, Sargen nga may 277, kag Davao Region nga may 263 ka mga kaso. Suno sa DOH, ini nga lima ka rehiyon ang nagabugos ang 62% o kung 2,888 sa tanan nga bag-o nga kaso sa pungsod sa among tion. Nahibaluan nga kadam-an sa mga bag-o nga kaso amo ang kalalakihan nga may 4,381 kag 252 naman sa mga babayi.
0: Alas 5:41, nabatian ang mga detalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa iluan na itong mga detalye sa balita International.
2: Balita.

0: International. International.
1: Ang mga balita international nga inyo mabatian na dulong si usang DTX sa beauty sopa para sa mga miss, maputi siga panit kag iwas sa mga skin diseases, magamit ta sang DTX beauty sopa sa ato sa pangpangamoy kag pagpaligo. Nagpatigayo ng Russia sang dako nga nuclear exercises kung siya rin nagpalupad ini sang nuclear capable missiles kag nagtagwa sang nuclear munitions sa pila ka military units sa tunga sa nagalala nga tensyon sa NATO bangod sang giyera sa Ukraine. Base sa report ng labot sa 64,000 ka mga personnel at kigbayin sa isa sa pinakadako nga nuclear drill sang Russia sa nakaligad nga mga tinuiga. Katuyuan sa nasambit nga exercise kay matistingan ang kahandaan sa ilang nuclear forces pananglitan niya may aggression batok sa ila pungsod. Sa payag ni Russian President Vladimir Putin, iyang ipahayag na ang paggamit sang nuclear weapons ang nagpabiling niya pinakuli nilang opsyon at pag-ipabutyag niya ang kinahanglan magpabiling mabakod ang nuclear capability sang Russia kag Belarus. Bilang kabayan sang training, nagpatigayon man ang Russia sang test launch sa nakalain niya missile, lakip ang Yars International Ballistic Missile, ang Zircon Hypersonic Missile, kag sa Niva Ballistic Missile. Ginpakita man sa militar ang pila sa ilang nuclear submarines, kag hypersonic missile systems.
2: Sa dugang nga balita international, ginpahibalo ni US President Donald Trump ang pagpahamtang sang 5,000 ka mga soldado sa Poland, ang nasambit nga payag ang kasunod sa iya desisyon nga kanselahon ang deployment sang pila ka libo nga soldado didto. Nakibot man ang pila ka opisyal sang Pentagon bangod wala nila ginapaabot nga bawion ni Trump ang iyang nauna nga desisyon. Madumduman nga una na ginpahayag ni Trump nga iya kuhaon ang 5,000 ka mga soldado nga nakadeploy sa Germany.
1: Alas 5:43, nabatian ang mga detalye sa balita international. Kagkaroon sa iluan na itong mga detalye sa balita sa Patagsang Sports.
0: Balitang Sports, Sports, Sports.
1: Ang balita sa Patagsang Sports, ginadulong sa iyong klinika Deo Fresh para protektado kita against at sa body odor kaya di kita manimaho bayabas gamit sa klinika Deo Fresh sa ato sa ating mga kili-kili. Naka-record sang playoff career high nga may 26 puntos si Josh Hart. Agud yung pakunahan ang kadalagaan sang New York Knicks batok sa Cleveland Cavaliers sa score nga 109-93. Agud yung mag-advance sa serye sa 2-0. Nagdugang man si Jalen Bronson nga may 19 ka puntos kag 14 ka mga asista. Samtang si Michael Bridges nga nakakuha man sang 19 ka puntos kag si Karl Anthony Towns ang may 18 ka puntos kag 13 ka mga rebounds. Sa nalutos ng Cavaliers, may 26 ka puntos si Donovan Mitchell, kag may 18 ka puntos si James Harden. Hiwaton ang Game 3 sa Domingong Adlaw sa home court sang Cavaliers. Alas 5:44, nabatihan ang madetali sa balita sa Patag sang Sports. Kagkaroon sa ilo natin madetali sa balita sa Patag sang Entertainment.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Spotted ang aktres na si Jillian Ward kaupo ng aktor nga si Kobe Brown sa concert ni Jessica Sanchez. Sanggin pamangkot kung isa bala ato ka concert date, gilayon nga nagpanginwala si Jillian. Suno sa aktres, wala nagabot si lingon nga upda na ang duha ka tawo naga-date na gilayon. Pahayag pa ni Jillian, luyag ng liya nga i-enjoy ang kabuhi, rason sang iya paglantaw sang concert.
1: Mayong gabi-igid kay Ma'am Susan Siscar kag kay Carl Eugene Tabod. Kagsta nga naga-monitor sa ato sa nga pagbalita, isagi ka mayad ayad sa ni nga hapon. Kaga mayad tama K5 ang kapugusan niya pagbalita ng dulong sa inyo sang D3 Bayo Afternoon Newscast. Biyernes nga daw, May 22, tuig 2026.
2: Mga K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, binaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyo matagbalita ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr.
2: Kagako naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Happy weekend everyone! Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo,
3: K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: D3 Bio.
6: O, si Karen.
4: nakadamog isang akon hair fall ag indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalikan DTX 500.
7: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao. Maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapib. Bangod apektado gidayo ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, iwang-iwang sa akon, wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo, hilana insulayan ko pag no. Ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
14: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
5: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
15: Good news!
16: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre!
16: Libre!
15: Wow! Mangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang Extel!
19: Supplement for men!
20: Durdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matilo nga dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo ang atay,
19: happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligan,
20: epektibo.
19: DTX 500
15: sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
20: Mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Ikaw pala
19: ang may diabetes.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds
19: nga nagapanupo
20: kag kontrolar
19: sa imo blood sugar.
20: DTX 500
19: masaligan,
20: epektibo.
19: DTX 500
5: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
5: yung may PCO.
8: Ang PCO
5: yung may D3.
8: Makakats mga butika.
5: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
5: yung may PCO.
8: Ang PCO
5: yung may D3.
8: Makakats mga butika.
0: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!

0: The challenge is he's from the law enforcement, so he knows how law enforcement think and move. No? But of course, eventually, yung mga ganyang bagay naman, you can never escape the long arm of the law. So, mahanap at mahanap ka.
1: Kung pwede naman siyang mag-surrender, right?
2: Yield himself. And that is the most peaceful means.
3: Tila paliit ng paliit ang mundo ni Senator Bato. Handa na kasi ang dalawang ahensyang nakatoka sa pagdampot kay De La Rosa.
4: Ang dating PNP chief na si Nicolas Torre, willing to help din sa paghahabol sa Pugante.
5: Sa drama naman sa Senado, may mga nangangamusta na kay Senator Pia Cayetano. Magandang gabi, ako si George Cahiles.
4: Ako naman si May Rodriguez, napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
3: At ako si Willard Cheng. Simulan na natin ang agenda. Sumuko ka na. PNP may panawagan kay Senador Bato de la Rosa. NBI nagbabala rin. Senador Robin Padilla, pinabulaan ang itinakas niya si Senador Bato de la Rosa. Puganting mambabatas, hinatid lang daw niya pamakati. Exclusive, mining company ng pamilya ni Martin Romualdez. Dumistansya kay deported Chinese national Steven Herrera. Hike na naman presyo ng diesel at gasolina sa susunod na linggo. Posibleng tumaas ng higit piso kada litro. Isa pang exclusive, nagwala sa tournament, Lucas Lorenzo, permanently banned na sa The Country Club. At venue at ticket prices para sa BTS concert sa bansa, ni-reveal na.

0: Kasado na ang cracker teams ng PNP na tutugi sa dating hepe ng ahensya na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero mas maigi raw kung di na makikipaghabulan si de la Rosa. Narito ang agenda report ni Edwin Balasa ng Abante.
1: Sumuko na lang para walang gulo ang panawagan ni PNP Chief Jose Melecio Nartates Jr. sa puganting si Senador Ronald Bato de la Rosa. Tiniyak ni Nartates ang kaligtasan ni de la Rosa na wanted ng ICC bilang co-conspirator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity.
2: Kung pwede naman siyang mag-surrender,
3: give himself. And that is the most peaceful means.
1: Bilang dating chief, alam naman daw ni Senator Bato kung gaano kalaki ang gastos sa police operations sa pagtugis ng mga pugante.
4: Imagine yung paggastos natin, utilize the resources in Katakong Hantan, in the implementation of Juan Torres and other police operations to implement that. It involves a lot of resources.
1: Sakaling sumuko o madakip si De La Rosa, agad daw siyang ito-turn over sa DOJ. Pangungunahan ng Directorate for Intelligence at CIDG ang pagtugis ng 225,000 strong PNP kay Senator Bato. Activated na rin ang tracker teams at mayroon na rin daw koordinasyon sa DOJ at NBI. Sa huling impormasyon na inilabas ng CIDG, kumpirmado daw na nasa bansa pa si De La Rosa. Marching order ni Nartates sa mga pulis, pairalin ang maximum tolerance at profesionalismo sa bawat yugto ng pagtugis sa dati nilang hepe. Wala rin namang inilabas na patong sa ulo ni De La Rosa. Ipinauubaya na rin ng PNP ang pagsasalita tungkol sa issue sa DILG. Para sa agenda, Edwin Balasa, Abante.
5: Tulad ng PNP, may tracker teams na rin ang NBI para sa manhunt kay Senator Bato de la Rosa. Babala ng NBI sa senador, you can never escape the law. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
6: Nagtalaga na ang National Bureau of Investigation ng grupong tututok sa paghahanap kay Senator Bato de la Rosa na tinawag ng fugitive ng Department of Justice. Aminado si NBI Director Melvin Matibag na hamon sa kanila ngayon ang pagtukoy sa kinaroroonan ng senador. Pero sinisilip na raw nila kung paano ito umalis ng Senado noong nakaraang linggo matapos ang shooting incident. Base sa official records, nasa bansa pa rin daw si De La Rosa.
7: If there's an ongoing actions that we are undertaking, of course, there's a dedicated team to look after him. And we will arrest him. Masatakita na siya. The challenge is he's from the law enforcement, so he knows how law enforcement think and move though. But of course, eventually, yung mga ganyang bagay naman, you can never escape the long arm of the law, so mahanap at mahanap ka.
6: Natanong din si Matibag kung meron ng Interpol red notice na na-issue para kay De La Rosa. Pero anya, tanging ang DOJ ang makakasagot dito. Gaya ng una na rin niyang sinabi, sa DOJ ang bagsak ni De La Rosa kapag nahuli na ng mga otoridad. Umalma rin si Matibag sa pahayag ng kampo ng senador na maaaring sa kanyang legal counsel isilbi ang arrest warrant.
7: Ngayon lang ako nakarinig ng ganun. Unless yung abogado, siya yung aarestuhin at willing magpakulong, pwede yon. Pero no, because the warrant should be served personally. That is under the rules of court.
6: Kasunod ng hudyat mula sa DOJ na enforceable na ang ICC warrant, ani Matibag, wala nang makapipigil sa napipintong pag-aresto kay Senator Bato. Positibo rin silang kalaunan ay mahahanap ito at mahuhuli. Umapela rin si Matibag sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad para mahanap ang tumakas na senador. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
8: Handa raw tumulong si MMDA General Manager Nicolas Torre III sa pagtugis kay Senador Bato de la Rosa. Hanggat kayaan niya ng ahensya, handa silang ibigay ang anumang kailangan sa operasyon. Yan ang agenda report ni Chet Gatchalian.
9: Bilang dating PNP chief at nanguna sa pag-aresto kay FPRRD, may ilang nanawagan na muling tumulong ang ngayon ay MMDA General Manager na si Nicolas Torre sa pagdakip kay Senator Bato de la Rosa. Sabi ni Torre, parte pa rin naman daw siya ng operasyon.
10: part pa rin naman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, malay mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago dyan sa kalsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan.
9: Handa rin anya ang MMDA na ibigay sa Justice Department ang mga footage at impormasyon na makakatulong sa investigasyon nito sa nangyari sa Senate premises noong May 11 hanggang May 14.
10: Whatever the investigating authorities needs and whatever the other agencies of the government needs, the MMDA is ready to cooperate and we will give them all the information that is in our database.
9: Mayroon namang mensahe si Torres sa PNP matapos magbigay na ng direktibang DOJ na damputin na ang senador.
10: Pulisya sa law enforcement, hindi po pwedeng mamili ka kung ano ang kung alin ang i-implement mo, alin ang hindi. Because at the end of the day, the job of the police is not to judge the case but to implement the processes. Naglabasa na ang mga desisyon ng mga abogado na talagang overwhelmingly at saka yung mga otoridad na mismo nagsasabi, legal ang warrant, pwede nyo i-implement yan.
9: Matatanda ang tinawag ng pugante ng DOJ, si De La Rosa. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Belunar News Channel.
0: Bukod kay Senador Bato De La Rosa, may nais ding ipa-aresto pa ang ilang kongresista. Alamin kung sino sa Agenda Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
11: Huli man at magaling, dapat mahabol pa rin. Ito ang reaksyon ng mga kongresista sa kautusan ng DOJ na arestuhin na si Senator Bato De La Rosa. Pero para kay Akbayan Representative Percival Sindanya, hindi lang si De La Rosa ang dapat managot. Dapat na rin daw isunod si Senator Robin Padilla na kasabwat umano sa pag-iskapo ni Senator Bato sa Senado.
12: Sabi ni Sen. Robin, hindi niya tinaka si Bato, pero inamin niya, nakasama niya sa kanyang getaway vehicle. Kung sino pa yung artista, siya pa yung tsakang acting. Kaya si Robin talagang confirm na kasabwatan na niya.
11: Si Kabataan Partylist Representative Rineco naman, nababagalan sa galaw ng mga otoridad. Usad pagong raw ang pagtugis kay De La Rosa. Pero kapag aktivista anyang may warrant, arestado agad.
13: So sa atin, kailangan lang ayusin yung prioridad. No? Agara ng effect rin ng arrest laban sa isang fugitive na may charge of crimes against humanity at hindi yung mga lumalaban lang para sa totoong pagbabago.
11: Para naman kay ML Partylist Representative Leila De Lima, ang pagpapa-aresto kay Senator Bato ay para sa mga nasawi sa war on drugs ni FPRRD. Pero ayon sa kilalang Maka Duterte na si Congress Miao Kiko Barzaga, plano umanong arestuhin ang lahat ng kumukontra sa administrasyon. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
0: Samantala, posibleng safe ang mga tumulong umano kay Senator Bato na tumakas sa Senado, pati na rin ang mga nagkakanlong sa kanya. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni UP College of Law Associate Dean Professor Paolo Emmanuel Tamase na kakaiba ang kaso ni De La Rosa. Makasuhan man ng obstruction of justice ang mga tumulong sa senador sa local court, pwede itong questionin dahil galing sa ICC ang arrest warrant laban kay De La Rosa.
14: Hindi po ibig sabihin kasi na dahil hindi tama ay kriminal na siya kaagad. At sa batas po kasi natin, medyo stricto po yung pang-apply ng mga criminal na statute. At mukhang ang suggestion ng 1829, batay lamang dun sa pagbabasa, no, ang kinocontemplate na yung mga domestic na proseso, eh ito po international. So kinikilala din po natin na dahil sobrang unique nitong kaso ni Senator Bato, hindi po ganoon ka one is to one yung correspondence ng mga konsepto ng batas natin sa Pilipinas yung domestic law doon naman sa mga international concepts. Meron din po kasing obstruction of justice na provision sa Rome Statute. Ang pananaw po, I think ngayon ay pwede pong gamitin yon. Pero ang pagde-decision po kung na-violate po yung obstruction of justice na iyon ay sa ICC po, hindi po sa atin.
5: Wala raw nangyaring pirmahan para patahimikin ang staff ni Senador Robin Padilla kaugnay sa barilan sa Senado noong isang linggo. Nanindigan din si Padilla na hindi niya itinakas si Senador Bato De La Rosa kundi isinabay lang pamakati. Yan ang Agenda Report ni Hannity.
15: Maraming itinanggi ng kampo ni Senator Robin Padilla ang umano'y non-disclosure agreement na pinapirma niya sa kanyang staff. Yan ay para hindi raw maikwento ang mga pangyayari sa barilan sa Senado noong May 13, ayon sa mga nakalap na impormasyon ng Billionaire News Channel. Sabi pa ng informant ng BNC na bago ang insidente, humingi ng petty cash sa finance officer, si Attorney Rudolph Philip Jurado, ang chief of staff ni Padilla. Kailangan daw kasing makabili ng first aid kit dahil nga sa mangyayaring putukan kinagabihan. Pinasinungalingan ni Jurado ang mga paratang. Namataan pa si Jurado na nagbibigay panayam sa Senate Media bandang 9 p.m. noong May 13. Bandang 7:45 p.m. ang nangyaring Senate shooting. Ani Jurado, nagpaalam pa siya kay Padilla na pauwiin na ang mga staff bago pa man mag-alas 7 ng gabi. Yan ay dahil baka raw magka-lockdown ulit sa premises noon. Hindi naman nagkomento si Jurado sa mga ulat na nagpasok umano ng mga mahahabang baril sa Senado ang staff ni Senator Padilla noong araw ng barilan. Iginiit naman ni Padilla na hindi sila tumakas ni Senator Bato de la Rosa mula sa Senado pagkatapos ng barilan. Nakalabas daw sila ng maayos sa harap mismo ng mga pulis, security personnel at mga CCTV camera kaya wala umanong basihan ang mga akusasyong umiiwas sila sa mga otoridad. Wala rin daw ipinakitang local warrant ang NBI o PNP kay De La Rosa. Unang iniulat ng BNC na mistulang Plan B ang naging pag-exit ni De La Rosa sa Senate premises kasama si Padilla. Plan A umano ang paggamit ng lagusan mula Senado patungo sa katabing gusali ng GSIS ayon sa informant ng BNC. Sumabay daw si De La Rosa kay Padilla pa uwi dahil wala umano itong sasakyan matapos ihatid lang ng kotse ni Senate President Alan Peter Cayetano bago ang insidente. Dinala raw ni Padilla si De La Rosa sa Makati kung saan may sasakyan itong sinundo siya at hindi na raw nagtanong pa si Padilla kung saan patungo ang kapwa senador. Hindi raw matanggap ni Padilla na tawaging fugitive o pugante si De La Rosa. Yan ay sa kabila ng ICC warrant of arrest laban sa dating PNP chief dahil sa naging papel niya sa madugong war on drugs ni FPRRD. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
8: Sa kantahan na lang idinaan ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang pangangamusta kay Senador Pia Cayetano. May pasaring naman sa senador ang isang obispo. Narito ang agenda report ni Naika Cuevas.
16: Walang iisa sa inyong nangamusta sa amin.
17: Matapos ang meltdown ni Senator Pia Cayetano dahil sa May 13 shooting sa Senado at ang hindi umano pangungumusta ng minority senators, tanong ngayon ni Cubao Bishop Elias Ayuban Jr., kumusta ang iyong konsensya, Senator Pia? Kinumusta raw kaya ng senador ang mga biktima ng extrajudicial killings gaya ni Kian De Los Santos na at 17 years old, nagmakaawa pa sa pulis, nakukuha pa siya ng exam kinabukasan bago barilin. Isa pang tanong ng obispo, namimili ba ang hustisya at habag kung sino lang ang dapat pagkalooban ng awa? Mas mabigat daw ba ang luha ng mga nasa posisyon kaysa sa mga nasa laylayan? Ayon kay Bishop Ayuban, may mahabang paalala ang taong bayan. Ang dugo, kahit takpan ng talumpati at kamera, marunong magsumigaw. Kaya bago raw humingi ng pangungumusta sa Senator Pia, lumingon daw sana ito sa mga gabing tahimik lang siyang nakatingin habang ang mahihirap ay isa-isang nililibing. Si Palace Press Officer Claire Castro naman, matapos mag-viral dahil sa paggaya nito sa pag-iyak ni Senator Pia sa kanyang personal vlog, idinaan ngayon sa kantahan ang pangungumusta sa Senadora.
18: Anta tayo ng konti ah. Okay, gaya. Lyrics. Ito, this is dedicated doon sa mga gusto magpakamusta.

0: magkita.
1: Binuksan din ni Castro ang isa pa niyang vlog sa kumustahan.
0: Mga clear. Kamusta kayo? Kamusta kayo? Baka sabihin niyo hindi ko kayo kinakamusta, mga kaklit. Kinakamusta ko kayo.
1: Tanong din ni Castro, bakit ang kapatid ni Senator Pia na si Senate President Alan Cayetano hindi niya sinisi? Gayong alam naman daw ng bagong SP ang galaw ni suspended Sergeant at Arms Mau Aplasca at ang paglabas ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado kahit na responsibilidad ng mga senador ang ngayoy puganti na kung ituring ng DOJ. Ang paalala ng Palace Press Officer, you are all public servants at sa mga abogado raw, you are all officers of the court. Para sa agenda, Laika Cuevas, Billionaire News Channel.
2: Salungat sa mandato ng hustisya ang prinsipyo ni Senador Dante Marcoleta. Yan ang reklamo ng isang Human Rights Alliance sa kanyang pag-upo bilang chairman ng Committee on Justice and Human Rights ng Senado. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal.
3: Uminit ngayon ang usapin sa social media matapos kwestiyonin ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates ang pag-upo ni Senador Rodante Marcoleta bilang chairman ng Committee on Justice and Human Rights. Sa panayam ng Billionaire News Channel sa Secretary General ng grupo na si Edgar Cabalitan, sinabi nito na hindi nararapat na pamunuan ni Marcoleta ang kumiteng nakatuka, mga laga sa hustisya at karapatang pangtao dahil sa ilang naging pahayag at posisyon nito na para sa kanila ay salungat sa adhikain ng human rights.
4: Siya ay siyempre ay aligned with the Duterte faction or party na alam naman natin na proponent at patuloy na nagtatanggol dun sa naratibo ng ginawa nilang pulisiya na kumitil sa napakalaming buhay na war on drugs na ngayon ay nakasalang sa ICC.
3: Iginiit din ng organisasyon na hindi dapat mapunta sa sino mang kasapi ng 13 senador na majority black ang pamumuno ng nasabing komite.
4: Dahil sila po ang pinagsama-sama na punong puro-puro may kaso hinggil naman po sa ating sa usapin ng korupsyon.
3: Para sa kanila, mas makakabuting mapunta ito sa mga itinuturing na independent na mambabatas para masiguro ang balanse at pananagutan sa imbestigasyon na may kinalaman sa karapatang pantao. Wala pang pahayag sa isyo sa ngayon si Senator Marcoleta. Para sa agenda, Jill Sebandal, Billionaire News Channel.
2: Congressman Leandro Leviste, kakasuhan ulit ang DPWH dahil sa flood control scandal. At presyo ng diesel at gasolina, posible na namang tumaas. Susunod yan sa agenda.

0: Muling kinalampag ni Batangas Congressman Leandro Leviste ang DPWH sa flood control scandal. Anya, marami pang sangkot ang di napaparusahan. Narito ang agenda report ni Ryan Reloban ng Abante.
1: Magsasampa raw ng panibagong kaso si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban sa DPWH, kaugnay ng maanumalyang flood control project. Sa press con sa Maynila, sinabi ni Leviste na inaayos na nila ang mga ebidensyang magsisilbing batayan ng bagong reklamo laban sa mga opisyal at contractor na sangkot umano sa flood control scam. Para sa kanya, hindi raw safe ang DPWH sa anomalya dahil ilang lugar lamang sa bansa ang iniimbestigahan, tulad na lang ng Bulacan.
2: Ngayon, nirespeto ko ang aking mga kasamahan sa Kongreso at kung sasabihin ko naman na lahat ay dapat itrato tulad ng Bulacan First District Engineering Office, baka maraming mas lalong magagalit sa akin.
1: Inalimbawa ni Leviste ang Batangas, kung saan dawit din umano ang ilang DPWH District Office sa anomalya.
2: Ang sinabi sa akin ng ICI noong Nobyembre na pinakamalaking contractor pa sa Kongreso ayon sa ICI at kasama din sa mga inirekomenda na kasuhan o paimbestigahan ng ICI noong Nobyembre ay ang mga kumpanyang konektado kay CWS Party List Representative Congressman Edwin Garjola.
1: Giit ni Leviste, hindi sapat na ilang senador na sangkot umano sa flood control scandal ang pinag-uusapan at mananagot. Dapat may kasuhan din daw ng mga kongresistang nakaupo ngayon. Una nang nagsampa ng reklamo si Leviste laban kay DPWH Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo matapos umanong subukan suhulan ni Calalo na mahigit 3 milyong piso si Leviste para impluwensyahan ang mga proyekto sa distrito. Una na yung sinabi ni Leviste na hindi politika ang kanyang motibo. Bahagi raw ito ng pagsusulong ng transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. Para sa agenda, Ryan Reloban, Abante.
3: Kasado na sa June 15 ang pre-trial stage para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirma yan ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa Billionaire News Channel na miyembro rin ng House Prosecution Panel. Sa pre-trial stage, inaasahan ang pagpapakilala sa mga tatayong testigo sa paglilitis.
4: Well, kami po talaga ituloy-tuloy ang aming paghahanda at siyempre ng mga pangyayari talaga kagaya nito mga nangyayari sa Senado, kami nakasubaybay din pero kami ay sa ngayon mas pinofocus muna namin yung paghahanda.
5: Hindi raw maaaring maantala ang impeachment trial ni VP Sara para lamang pagbigyan ang panukalang online voting ni Senador Bato de la Rosa. Yan ang agenda report ni Hannity.
6: Sabi nila, ito daw ang iimbestigay.
7: Pwedeng sampahan ng ethics complaint si Senator Robin Padilla para mapanagot sa umano'y pagtulong kay Senator Bato de la Rosa makaiwas sa pag-aresto. Ayon yan kay Senator Ping Lacson. Yan ay para umandar daw ang proseso sa pag-imbestiga ng Senate Ethics Committee laban sa sinumang senador kaugnay ng insidente. Mas maigi raw kung sibilyan o private citizen ang magsasampa ng reklamo laban kay Padilla dahil kung senador ang maghahain nito, maaaring kailangan niyang mag-inhibit sa kaso. Pasado alas 2:30 ng May 14, ilang oras makalipas ang Senate shooting, spotted sina Padilla at De La Rosa na umi-exit sa Senate premises. Giit ni Lacson, magiging awkward kung iimbisigahan ng Senado ang sarili nito sa nangyaring shooting incident noong May 13. Baka maging sanhiraw ito ng pagtuturuan ng mga senador. Hayaan na lang daw ang law enforcement agencies na mag-imbestiga habang sa Senado lang ang pagbabalangkas ng administrative remedies para hindi na maulit ang insidente. Hindi rin daw lulusot ang panukalang payaga ng online participation ni De La Rosa sa impeachment trial ni VP Sara. Malabo raw maaprubahan ang motion na papayagang makalahok at makaboto siya virtually. Pinapayagan lang daw kasi

0: online participation sa mga sitwasyong may force majeure o emergency gaya noong COVID-19 pandemic. Posible rin daw maantala ang impeachment proceedings kapag binago pa ang mga patakaran ng impeachment court para pagbigyan ito. Una nang isinulong ni Senator Rodante Marcoleta ang pagpayag sa virtual attendance sa Senate sessions pero nananatiling nakabinbin ito sa Senate Committee on Rules. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
1: Posible pa rin mahatulan ng guilty si VP Sara sa kanyang impeachment trial sa kabila ng nangyaring kudeta sa Senado kamakailan. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni UP College of Law Associate Dean Professor Paolo Tamase na dapat magdesisyon ng Senator Judges base sa ebidensya.
2: Nakita lang naman po natin na yung ebidensya mula nung prosecution or mula sa prosecution dahil doon sa House of Representatives Committee on Justice hearings. So kung yun lamang po yung pagbabatayan natin, mukhang malakas po yung kaso. Ang tanong na lang po ngayon, at I think yung sinusubaybayan talaga natin sa trial, ay yung depensa ni Vice President Duterte. At mahalaga po na ikonteksto yung impeachment trial na magaganap bilang hindi lamang isang mekanismo ng pananagutan or accountability mechanism, mekanismo din po ito ng katotohanan or truth-telling proceeding din po siya sa kasaysayan natin. So bagaman numbers game at the end of the day itong proseso na ito, bilang political siya na proseso, kinikilala natin na in the past, yung minorya, mayorya, kaalyado, di kaalyado na hatian sa simula ng trial ay nag-iiba, no? Tuwing nagkakaroon na ng critical moments. Dahil at that point, pag lumabas na lahat ng ebidensya, minsan mahirap na masyado, no, na pumikit dun sa katotohanan.
1: May mga agam-agam na hindi makakakuha ng 16 votes para makonvict ang bise dahil kaalyado niya ang bagong mayorya sa Senado.
3: Handa raw maging Senate President si Senator Win Gatchalian kung ito ang pulso ng kanyang mga kapwa-senador. Sa gitna pa rin ito ng usap-usapang Senate coup. Sa isang radio interview, sinabi ni Gatchalian na bagamat una niyang iniwasang pag-usapan ang Senate Presidency, mas mahalaga raw makabalik ang mga senador sa trabaho at tugunan ang mga problema ng bayan. Ayon kay Gatchalian, hinasa na siya ng mahigit 10 taong karanasan sa Senado, kabilang ang pamumuno sa ilang mahahalagang komite. Kung talaga raw nakatakda para sa kanya ang posisyon, darating ito sa tamang panahon.
4: Tumaas ng 22% ang net worth ni PBBM noong 2025 base sa kanyang sal-end. Pero mas mataas ang ibinigay na halaga ng isang private appraisal firm. Ang detalye sa Agenda Report ni Francis Folde.
5: From 389.35 million pesos in 2024, umakyat na sa 475.93 million pesos ang net worth ni Pangulong Bongbong Marcos base sa kanyang pinakahuling Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Walang liabilities si PBBM at First Lady Lisa Araneta Marcos. At kung hihimayin ang kanilang total assets, nasa 98.7 million pesos ang kanilang cash on hand or bank. 178.59 million pesos naman in investments at 26.4 million pesos in jewelry. Kasama rin sa personal properties ng Pangulo ang 8 Toyota vehicles, 2 Mitsubishi units, isang Mercedes Maybach worth 10.5 million pesos at isang GMC Denali na may halagang 9.5 million pesos. Base naman sa tala ng private appraisal firm na Cuervo Appraisers, umabot sa 1.45 billion pesos ang appraised net worth ni PBBM base sa current market value ng kanyang mga ari-arian. His agricultural and presidential properties totaling 1.29 billion pesos. Habang ang mga sasakyan at paintings niya ay 427.41 million pesos. Kung titingnan, tumaas ng 104,438,699 pesos ang net worth ng Pangulo simula noong umupo siya sa pwesto noong 2022. Ang appraised assets naman ni PBBM tumaas din ng 496,330,800 pesos from 2022 to 2025. Para sa Agenda, Francis Polbe, Bilyonaryo News Channel.

0: price hike na naman ang posibleng sumalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. Bumaba man ang presyo ng krudo sa world market, inaasahan pa rin ang patong na abot sa 1 peso and 50 centavos sa kada litro ng gasolina at diesel. Ayon yan sa informant ng Bilyonaryo News Channel. May pagluwag sa global prices dulot ng progress sa peace talks sa pagitan ng US at Iran. Kaya lang, may disruptions pa rin sa supply ng diesel at gasolina dahil tumataas ngayon ang global demand sa langis.
1: Tiniyak ni Energy Secretary Sharon Garin na sapat ang supply ng kuryente sa Luzon sa kabila ng mga nararanasang power interruptions. Pero kailangan pa rin anyang tumulong ang publiko. Ang detalye sa agenda report ni Mike Carazon.
2: Sa harap ng rotational brownouts na naranasan ng Luzon, naglunsad ang Department of Energy ng oras natin sa efficiency o one campaign para magtipid ang publiko sa kuryente. Sa ilalim nito, hinihikayat ang bawat Pilipino na mag-unplug at switch off ng mga hindi ginagamit na appliances at ilaw tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi.
3: All around ang advantage niya, no? So it will lower your consumption, lower the electric bill per household, and at the same time, it will lower din yung generation cost natin.
2: Katuwang ng DOE ang SM Supermalls sa pagpapalawak ng kampanya.
4: We shifted to 11 a.m. opening from Mondays to Fridays, no, which is really one of our initiatives, no, to reduce yung ano energy consumption. We're in talagang we want the immediate communities na mag-benefit directly to that energy reduction ng ano ng mga mall, kasi meaning hindi kami dependent na dun sa grid.
2: Ayon sa DOE, noong Earth Hour 2026, 145.43 megawatts ang natipid sa electric demand, nakatumbas ng mid-size power plant. Kaya naman, kung magkakaroon ng parehong gawain linggo-linggo, tinatayang makakatipid ng 6.56 gigawatts na sasapat para masuplayan ang kuryente ng halos 33,000 households kada buwan. Para sa agenda, Mai Carazon, Bilyonaryo News Channel.
5: Pinalawak pa ng Development Bank of the Philippines ang pagsusulong sa inclusive education. Bukod sa college students, sakop na rin ng Inspire program nito ang mga high school. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
6: Ikalawang taon na ngayon ng DBP Integrated Scholastic Program for Inclusive and Responsive Education o DBP Inspire na nagbibigay ng full scholarship sa mga estudyante mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas bilang bahagi ng kanilang corporate social responsibility. Noong nakaraang taon, mahigit 400 estudyante ang napag-aral ng DBP. For 2026-2027, sa budget na 96.75 billion pesos, 500 students ang target nilang mapag-aral.
7: A portion of our earnings on a yearly basis, we save really because we have what you call a corporate social responsibility. So we have a budget for that. So we do allocate every year, over the years. We want our students to concentrate on studying. That's the whole point. We pay for the tuition and some out-of-pocket expenses so they can really just concentrate on studying and doing well.
6: Ang DBP Inspire ay isang 5-year omnibus program na magbibigay tulong sa mga college student na kumukuha ng priority courses na aligned with the Philippine Development Plan for 2023 to 2028, gaya ng accountancy, education, engineering, agriculture and forestry, and information technology. Sa taong ito, pati high school students ay isasama na rin. Pumirma na ng Memorandum of Agreement ang DBP at 11 partner schools para sa Inspire program ngayong taon. Kabilang dito ang pamantasan ng lungsod ng Maynila, Cebu Normal University, West Visayas State University, at Mindanao State University. May private higher education institutions din na kasama, gaya ng STI Education Services Group, Cebu Institute of Technology University, at Holy Child Central College Incorporated.
8: The partner schools are the ones that vet the students. It's part of the agreement, the validation, and the vetting is done by the partner schools. On the part of DBP, for as long as they meet the criteria that we have set, then the scholars are accepted into the program.
6: Ang DBP ang ninth largest bank sa Pilipinas with 1.041 trillion in total assets. Ito ay nagbibigay suporta sa apat na priority sectors ng Philippine economy: infrastructure and logistics, micro, small and medium enterprises, environment at social services and community development. Naniniwala ito sa transformative power of education para maiangat ang buhay ng mga Pilipino. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
0: Exclusive! Mining company ng pamilya ni Martin Romualdez, dumistansya kay deported Chinese national Steven Herrera. At Pia Wurtzbach John C., rumampa na naman sa Cannes Film Festival. Susunod yan sa Agenda.

0: traffic check ulit tayo. Sa EDSA Mega Mall, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Sumagot na ang kumpanyang iniuugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos madawit sa isang deported Chinese national. Wala raw silang kinalaman sa paggamit ito ng peking identity. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimbad.
1: Limitado lang sa iisang corporate transaction ang interaction ng Romualdez Family Link Mark Ventures Holdings Incorporated at ng deported Chinese national na si Steven Herrera. Ito ang pinanindigan ng kumpanya sa ipinadala nitong statement sa Billionaire News Channel. Ayon sa Mark Ventures, nangyari ang transaction nang magkaroon ng merger ang kumpanya sa Asia Pilot Mining Philippines Incorporated noong 2017. Si Herrera ang pinakamalaking shareholder ng Asia Pilot nang maganap ang merger. Dito inacquire ng Mark Ventures ang Asia Pilot para magkaroon ng exclusive rights sa large-scale bauxite mining sa buong bansa. At dahil nagkaroon ng merger, automatic daw na pumasok si Herrera at ang asawa nitong si Karen De La Cruz sa shareholders ng Mark Ventures. Sa 2019 corporate records nito, nakalista bilang top 20 and top 21 shareholders ang mag-asawa. Sa mga panahon daw na ito, nagsagawa rin ng due diligence ang Mark Ventures sa anilay relevant assets at transactions ng Asia Pilot. At dahil nakapagpresenta raw si Herrera ng government-issued identification, hindi na raw nila kinailangan pang magsagawa ng further verification at additional personal background investigation. Ayon sa Securities and Exchange Commission documents na nakalap ng Billionaire News Channel, kasosyo ni Herrera sa iba pang kumpanya ang ilang personalidad na top shareholders at directors ng iba pang Romualdez Family Link Companies. Kabilang dito, si Narubi C., na nagsisilbing director ng Mark Ventures hanggang sa kasalukuyan, at sina Isagani at Rodolfo Yu na nasa top 10 shareholders ng Mark Ventures noong 2019. Ayon sa kumpanya, wala silang impormasyon sa involvement ng mga natukoy na individual sa labas ng Mark Ventures operations. Hindi rin daw maaaring idikit sa Mark Ventures sakaling mayroong personal association ang mga naturang individual dahil labas daw ito sa mga operasyon ng kumpanya. Paglilinaw pa ng Mark Ventures, wala silang kaalaman sa mga ikinasok kay Herrera nang arestohin ito noong 2025, lalo na't nasa jurisdiction na raw ng law enforcement agencies ang pagsusuri nito. Paninindigan ng Mark Ventures, wala silang anumang business, operational, managerial, contractual o corporate relationship kay Herrera. Na-deport si Herrera pabalik ng China matapos ang isang taong pagkakadetain sa Bureau of Immigration dahil sa fraudulently acquired Philippine documents nito. Kabilang ang late registered birth certificate at Philippine passport, Filipino rin ang declared nationality niya sa lahat ng kanyang SEC documents. Inimbestigahan din si Herrera sa possible links nito sa isang Chinese espionage network sa bansa. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
2: Labas na raw sa freedom of speech ang pahayag ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio na tila pag-aaklas sa gobyerno. Kaya nahaharap siya ngayon sa tambak na reklamo sa NBI. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
3: Nahaharap ngayon sa patong-patong na reklamo sa National Bureau of Investigation si Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio, kabilang ang inciting to sedition at unlawful utterances. Formal itong inihain ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ngayong araw na nag-ugat umano sa ilang social media videos ni Respicio kung saan hinihimok niya ang kanyang audience na mag-aklas laban sa gobyerno.
4: Iko-quote ko lang yun sa paragraph 7, ito yung sa isang event na sinabi niya. Attorney Respicio, sabi niya, baka mautak itong mga ito. Baka ituloy pa talaga nilang hindi patakbuhin si BP Sara, posible, di ba? Sumagot yung audience, malamang. Attorney Respicio, pero posible bang patayin? Posible, oo. Tapos sabi ni Attorney Respicio, ito ang tanong na seryoso. Kapag hindi na gumagana ang foundational principle ng ating constitution na demokrasya, ano ang sagot? Revolusyon. Tapos sabi ni Attorney Respicio, revolusyon. Attorney Respicio, baliwalayin natin ang konstitusyon, di ba? Attorney Respicio, so willing ba kayong magrevolusyon? So magot yung audience, oh, wow, willing ba kayong mamatay? Oh.
3: Ayon kay CICC Executive Director Aboy Paraiso, isa itong patunay sa kanilang gumugulong na pakikipagtulungan sa Presidential Communications Office laban sa anyay online behavior, partikular na sa mga pag-uudyok na lumaban sa pamahalaan. Higit pa niya, wala silang kinikitil na karapatan dahil lampas na umano ito sa malayang pagpapahayag ng saloobin.
5: This is no longer a behavior we can tolerate on social media. Kung dinidisregard nila yung kayo, traditional media, na huwag paniwalaan kayo at sila lang ang paniwalaan. And they're using their platforms not only to discredit the traditional media, but to promote their own agendas, promote their own narratives. At madalas ang naratibo na yan is mag-commit ng violence, mag-take up ng arms.
3: Gugulong na raw ang case build-up sa reklamo at ipatatawag si Respicio para sumagot sa mga alegasyon. Pinag-aaralan na rin ng ICC kung sasampahan din nila ng disbarment case ang abogadong vice mayor. Sinisika pa ng Billionaire News Channel na makuha ang panig ni Respicio. Pero sa isang Facebook post ilang oras bago inanunsyo ang mga reklamo sa kanya,
6: Director Matibag, here's another strong statement for you. You're a f***ing large piece.
3: Naging maanghang lang ang binitawan niyang mga salita laban kay Matibag. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
7: May napipinto manong pagsasampa ng mga kasong plunder at graft laban sa ilang matataas na opisyal dahil sa flood control scandal. Ayon sa veteranong journalist na si Ramon Tulfo, magsasampa ng plunder case ang ombudsman laban kay Senador Mark Villar. Kaugnay ito sa mga proyektong iniuugnay sa DPWH noong siya pa ang kadihim mula 2016 hanggang 2021. Binanggit din ang testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kung saan umaabot umano sa 18.8 billion pesos ang mga proyektong napunta sa construction firm na iniuugnay sa mga Villar. Kasama rin daw sa mga posibleng kasuhan si Senador Bongo dahil sa halos 200 infra projects na nai-award sa CLTG construction firm na iniuugnay sa kanyang pamilya. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga nabanggit na senador, pero wala pa silang tugon sa ngayon.
8: Permanently banned na si businessman Lucas Lorenzo sa The Country Club na owned by ultra-billionaire Enrique Rason sa Canlubang, Laguna. Ayon sa management, dahil ito sa conduct entirely unbecoming of a guest during a Manila Polo Club-sponsored tournament. Under the sanctions, Lucas can neither join their tournaments nor enter the club premises. Hindi rin siya pwedeng ma-invite by any member under any circumstances. Ayon sa aming informant, Lucas lost his temper kasi and kicked the windshield of a golf cart. Nagkaroon ng crack ang golf cart which was only borrowed from a club member. Two caddies were said to have reported the incident sa management. Si Lucas ang CEO ng Restaurant Concepts Group at anak ng negosyanteng si Martin Lorenzo. Minsan rin siyang nalink kay Julia Barreto. Slay na naman si Pia Wurtzbach John C. sa Cannes Film Festival. The Miss Universe 2015 walked the red carpet in a white tube gown na may gold embroidery. Umaten siya sa screening ng the film La Bola Negra. Aside from this, dumalo rin ang Pinay actress and model sa annual American Foundation for AIDS Research Gala on the sidelines ng festival. Other A-listers there include Rami Malek and Eva Longoria. The event aims to raise money for HIV/AIDS research na advocacy rin ni Pia. This is it, Philo Army. We finally get more details about the Philippine stop ng Arirang World Tour ng BTS. Gaganapin ng two-night concert sa March 13 and 14, 2027 at the Philippine Sports Stadium in Bulacan. Nirelease na rin ang seat map along with several ticket prices. The VIP soundcheck costs 25,000 pesos. Magsisimula ang Army Membership Presale on June 9, while the General On-Sale will begin on June 11. BTS last visited the country in 2017 para sa kanilang Wings Tour sa Mall of Asia Arena. Bob Odenkirk is back with a new action thriller, and ngayon pa lang daw, game ng Emmy Award-winning actor for a sequel. Yan ang agenda report ni Manny, the movie guy.
9: Hello again, Mr. Bob!
10: I remember you, Manny. How are you, buddy?
9: Natatandaan natin si Bob Odenkirk as a morally corrupt lawyer in Better Call Saul who can talk his way out of anything. Pero ngayon, he's proving he can fight his way out of anything too.
10: I used to be a regular sheriff.
9: Sa normal, he plays Ulysses, isang temporary small-town sheriff trying to outrun his past. Bob teamed up with John Wick writer Derek Kolstad to shape the film's wild tone. Tinanong ko si Bob on how they cooked up this unique story.
11: It's like five movies in one. It's got comedy, it's got suspense, it's got action, it's got horror film moments, like those kills, those deaths that are really bloody. And
12: I was straight, like,
11: yeah. Well, I mean, that's what people are watching nowadays.
10: I say we play the hand that's been dealt to all of us.
9: The film features an incredible supporting cast, kagaya ni Lena Headey and TV legend Henry Winkler. Pero hindi nyo makikita ang usual friendly Winkler this time around. Odenkirk says they flipped his image completely.
11: Henry Winkler is a joy to be around. He's a real actor. The man could do anything. We got to turn it on its head. We got to get him to play someone who is not nice.
9: With the digital release dropping, fans are already wondering kung ito ang simula ng bagong action franchise. Bob tells me he is ready for round two.
11: I think Ulysses could go to another town and have another adventure. Absolutely. I hope you can see how much fun I'm having when I'm doing the fights. And so I hope I get to do more.
9: Ang bottom line, Bob wants you to grab a few friends, prepare for some massive jump scares, and have a darn good time watching this from your living room. Normal is now available on digital anywhere you rent your movies.
13: A big, big congrats on Normal again. And remember, never ever be normal, Mr. Bob. And oh, watch out for the moose.
11: Thank you.
9: Para sa Billionaire News Channel, Manny the Movie Guy, Hollywood.
2: Arestadong Pinay na dating kumandidato bilang public advocate sa New York City dahil sa campaign fund fraud. Ang detalye sa agenda report ni U.S. correspondent Don Tagala.
14: A local department of government.
15: Kinasuhan na ng wire fraud si Angela Aquino, ang Pinay na kumandidato para sa NYC Public Advocate Office noong 2025. Ayon sa U.S. Attorney's Office sa Eastern District ng New York, nagtangka umanong mahulimbat ng $1 million ang Filipino-American bilang matching funds na ibibigay sana ng New York City Campaign Finance Board sa kanyang pondo. May programa ang New York City Campaign Finance Board na tapatan ng small dollar donations galing sa NYC residents para sa mga kumakandidato sa city office. Ayon sa prosecutors, hindi nag-qualify si Aquino sa requirements ng matching funds program na makaraise ng $125,000 mula sa 500 donors. Pero ginawan umano ito ng paraan na magbukang naabot nila ang minimum requirement sa pagtanggap umano ng $130,000 mula sa Pilipinas at gumamit pa umano ng peking impormasyon para magbukang sa mga residente ng New York City ito galing at itinago pa ang totoong source ng pera. Ginamit din daw umano ni Aquino ang pondo para sa kanyang pangsariling pangangailangan tulad ng pagbayad sa renta ng apartment at sinabi pang ito ay legitimate campaign expenses.
16: My name is Angela Aquino. I'm under the Conservative Party and
15: kilalang conservative Republican at Trump MAGA supporter si Aquino. Pero nag-register ang PhilAm bilang Democrat sa kanyang kandidatura bilang New York City Public Advocate noong 2025. Pero sa kanyang campaign website, conservative Republican pa rin ang description kahit registered Democrat na si Aquino. At hanggang January 2025, ipinakita pa rin ni Aquino ang kanyang suporta kay President Donald Trump sa kanyang second term inauguration. Nakilala rin sa PhilAm community si Aquino nang tawagin niyang Filipino traitor si New York State Assembly Member Stephen Raga dahil sa hindi nito pagsuporta sa kanyang kandidatura. Gumawa rin ng ingay si Aquino nang tawagin niyang shameful ang Philippine Consulate sa New York matapos hindi siya payagang mag-fundraiser sa loob ng konsulado dahil bawal ito. Agad kinundi na ng konsulado ang pahayag ni Aquino. Mahaharap sa 20 years imprisonment si Aquino kung mapapatunayan guilty sa wire fraud charges. Para sa agenda, Don Tagala, Billionaire News Channel, New York.
2: Crackdown sa littering, paiigtingin ng MMDA. At Noah Wiley naki-rally sa Capitol Hill. Susunod yan sa Agenda.

0: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
1: Mahal ang gamot.
0: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
2: Mr. President, pwede pa yakap?
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
3: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
4: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
4: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
5: Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour. Sa EDSA White Plains, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman sa southbound lane. Magdaragdag ang MMDA ng mga camera sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ito ay para mahuli ang mga nagtatapo ng basura kung saan-saan sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP.
6: Yung camera kasi static yan eh. So ang ilog natin, ang mga nagtatapon din naman yan, yung mga residente rin lang. Yung dumaan lang, tapos sabay tapon ng basura sa ilog, eh lahat ng yan na-identify because tagaroon lang naman sila.
5: Paalala ni MMDA General Manager Nicolas Torre, may multang 500 hanggang 3,000 pesos o kaya naman ay community service ang mga makuhuli. Tone-toneladang basurang nakokolekta ng MMDA sa mga estero kada buwan na isa sa nagiging sanhi ng pagbaha sa Metro Manila.
7: Di na lang iced tea ang pipilahan sa Wendy's dahil next week may offer na rin ang fast food chain para sa matcha lovers. Ang detalye sa agenda report ni Ched Gatchalian.
8: Magtatatlong buwan pa lang ang branch ng Wendy's sa Tikay, Malolos, Bulacan. Pero isa na raw ito sa leading branches ng fast food chain sa Luzon. Sa opisyal na pagbubukas ng restaurant kanina, pinaliwanag ni Wendy's CEO Joey Garcia na bukod sa hindi inaasahang dami ng customers, nakakatulong din daw ang Malolos branch sa brand visibility ng Wendy's.
9: Malolos particularly kasi again, it is the capital town of Bulacan. And this is strategic for us. This area is the food strip of Malolos. It's a growing area, it's developing, and it's also connected to the other nearby cities of Bulacan.
8: Pero hindi naging madali ang pagtatayo ng naturang branch. Kwento ni Garcia, dahil maraming infrastructure projects sa Bulacan, kinailangan nilang pataasin ang pagtatayuan ng restaurant para masigurong flood resilient ito. Sabi ni Malolos Vice Mayor Bebong Gatchalian, sulit naman ang paghihintay.
10: Gabi-gabi ho, black box office ho dyan. No, nung first weeks nyo, people were willing to wait 2 hours.
8: Para sa Wendy's Philippines, dapat mabalik ang halaga na gagastusin ng customer sa pamamagitan ng quality products. At hindi gaya ng ibang fast food chain, direct from the grill ang produkto nila. wala rin daw preservatives sa iced tea. May bago rin nga abangan sa Wendy's sa darating na linggo.
9: Matcha has been something that we've been excited no, to launch in our Frosty line. Normally, we continue to innovate our Frosty line. And we have seen the younger generations into a matcha trend. And we want to tap into that trend.
8: Posibleng magtayo pa ang Wendy's ng isa pang branch sa Malolos dahil sa lakas ng market nito. Sa kabuuan, may 103 branches ng Wendy's sa buong bansa. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Belinar News Channel.
1: Not just for fun, para kay Filipino entrepreneur and sports innovator Ian Tantoco umali ang pagsali sa bawat golf tournament. Yan ay matapos maiuwi ang guest division title ng NCAA. Narito ang Agenda Report ni Zeus Valdez ng Abante.
11: Sinuntik ni Ian Tantoco umali ang guest division championship sa inaugural NCAA golf tournament matapos magdala ng 80 para sa 28 points sa Wakwak Golf and Country Club. Nakuha ni umali ang titulo via tiebreak kontra kay Mark Ronquillo na nagtapos din na may 28 points habang pumatlo naman si Pio Losunga. Sa kabila ng panalo, inamin ni umali na hindi niya inaasang magkakampiyon sa torneo.
12: Actually, medyo nagulat ako because, I actually felt like I didn't play so well.
11: Pero para kay umali, mas malaga mas malaking layunin ng torneo ang pagtulong sa younger generation ng mga golfer.
12: For me kasi, this is really about just the younger generation. We're really trying to help them, grow them. Because for golf for the NCAA is very, very new.
11: Aktibo rin si umali sa recreation at fitness industry sa pamamagitan ng Quantum Golf na may mga pasilidad sa Pasig at Alabang at susunod sa Newport World Resorts. Ibinahagi rin niya na balak niyang buksan ang mga pasilidad na ito para sa mga student athletes na naghahanap ng karagdagang training opportunities. Isa sa pinakamalaking hamon kasi anya sa paglago ng golf sa Pilipinas ay ang accessibility. Nagpahayag din ng suporta si umali para sa kanyang rumored girlfriend na si Aliza Valdez at sa Creamline Pool Smashers.
12: I'm so excited to just be part of the journey and watch and support all the teams and especially Aliza.
11: Patuloy namang umaasa si umali na mas marami pang kabataan Pilipino ang mahihikayat na subukan at mahalin ang sport ng golf. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Abante.
13: Cancer-free na si Jessie J. The pop singer shared the good news a year after being diagnosed with breast cancer and undergoing surgery. Sa IG post, inamin ni Jessie na sobrang nervous siya before her MRI scan. But upon hearing the positive results, she sobbed out for hours and exhaled for the first time in a year. Despite her long health battle, nakapag-release pa si Jessie ng album last November titled Don't Tease Me With a Good Time. From the pit to Capitol Hill, Noah Wiley joined a rally for stronger support para sa healthcare workers. In a speech, the actor urged Congress to pass a measure for additional funding and protection for medical professionals. Noah is best known for playing a doctor sa medical dramas na ER and The Pit. Siya rin mismo ay anak ng isang nurse.
14: And you don't refuse to give treatment based on somebody's political affiliation. It's one of the few arenas where the lines of division that we separate ourselves with outside the hospital don't apply. So the policy regarding that arena shouldn't apply to partisanship either.
13: New York City, binaha dahil sa lakas ng ulan. At bagong FIFA World Cup song featuring Lisa, nirelease na. Susunod yan sa Agenda.

0: In a time when every issue has two sides.
1: Wala daw alam ng presidente dun sa pagkakapirma.
2: Para kang hindi abogado kung magsalita.
3: Ang mahal. Wala naman siyang pera pambili.
4: I think it's game over.
0: But here, every voice gets heard.
5: Ano ba talaga ang real score? The government has to get its stars.
6: Sana pag-usapan na namin yung pinangako.
7: He told you that?
0: Different views. One conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
8: Traffic check ulit tayo. Sa EDSA West Avenue, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane. Binaha ang New York City matapos ang malalakas na ulan at thunderstorms. Queens ang pinaka-apektado kung saan marami ang stranded. Sinara ang ilang expressway dahil sa baha. Nagtumbahan din ang mga puno sa Brooklyn at Staten Island. Ayon kay New York City Mayor Zoran Mamdani, hindi na kinaya ng sewer system ang sobrang dami ng ulan na binagsak.
9: Sweater weather may be over sa Baguio City. Dahil sa init ng panahon, hindi lang mga turista ang apektado, kundi pati ang sektor ng agrikultura. Yan ang agenda report ni Dobby De Guzman.
10: Mula Laguna, umakyat ng Baguio City ang pamilya isip para magpalamig, pero para silang nabudol.
11: Yearly naman kami na uwi. Kaya lang, mainit ngayon talaga. Iba yung ngayon kasi yung previous na puta namin na stay.
10: Aha.
11: Siguro dahil summer talaga. Pero yung expect ko, kahit yung hangin malamig sana, hindi pa din. Pero dahil siguro sa global warming.
10: Base sa monitoring ng PAGASA, dahil sa El Nino, hindi ligtas ang Baguio pagdating sa init ng panahon. Mula May 1 hanggang sa kasalukuyan, ramdam na ramdam ang init ng panahon. Katunayan, nitong May 17, pumalo sa 27.4 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio. Ito ang pinakamataas ngayong taon.
12: Yung nakaka-apektong sistema ng panahon dito sa Baguio ay yung easterlies po. So easterlies po yung mainit at mahilimig-lig na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Kaya mataas din po yung chance ng mga isolated rain showers and thunderstorms.
10: Malaki raw ang posibilidad na mas iinit pa ang panahon sa Baguio sa mga susunod na araw. Pero para sa mga estudyanteng ito mula Nueva Ecija, mas komportable pa rin ang summer capital kumpara sa kanilang pinanggalingan.
13: Definitely po. Kasi start morning pa lang sa pinanggalingan namin, tumatagaktakan po talaga yung promise namin dun eh.
10: Tuloy-tuloy naman ang ugnayan ng Office of Civil Defense sa mga kinaukulang ahensya. Apektado rin kasi ng sobrang init ang agrikultura ng Cordillera, lalo na ang mga pananim na palay at mais sa Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. May epekto na rin ang mainit na panahon sa kalusugan at enerhiya. Para sa agenda, Dobby De Guzman, Bilyonario News Channel, Cordillera.
8: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating Ka-Weather BNC, Resident Meteorologist Benison Estareja. Benison.
14: Willard, patuloy ang pagpapaulan ng low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan kaninang alas 3 ng hapon, 865 kilometers silangan ng southeastern Mindanao at ayon po sa PAGASA, mabagal na kikilos ang LPA Pakanluran hanggang malusaw ngayong weekend bago pa ito tumama sa ating kalupaan. After nito, isa pang LPA ang posible pong mabuo sa labas ng PAR by early next week at may chance ng maging bagyo by the middle of next week. Antabayan na lamang po ang updates patungkol sa potensyal na sama ng panahong ito. Ngayong Biyernes, umabot pa rin sa 47 na lugar sa bansa ang nakaranas ng delikadong heat index. Kabilang na dyan ng 48 degrees sa may Apari, Cagayan. Highest pa rin po yan, tied with other areas na 48 degrees itong nagdaang mga linggo. Sinundan ng 47 degrees sa pangkaraniwang pagkakataon sa may Basco, Batanes. At sa may Cagayan, 47 degrees din po. Habang sa may Quezon City kanina, 42 degrees Celsius. Bukas, araw ng Sabado, posible pang pumalo sa 47 degrees ang mararamdamang init sa may Cagayan, Isabela, 46 degrees Celsius at bukas, Quezon City, hanggang 42 degrees pa rin po. Kaya sa mga ka-weather natin dito sa Luzon, malas summer na init pa rin po ang inyong mararanasan hanggang sa huling araw ng Mayo. Kaya dalhin pa rin ang inyong payong, sombrero at pamaypay tuwing lalabas ng tanghali at huwag pa rin kalimutan ang pagbaon ng tubig. Sa weather forecast ng PAGASA ngayong weekend, sa Luzon magiging maaraw pa rin po ang Sabado sa maraming lugar, maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan at pagkilat-pagkulog sa hapon dito po sa May Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, ganyan ang mga probinsya po ng Zambales, Occidental Mindoro at Catanduanes. Pero pagsapit ng Linggo, magpapatuloy ang madalas maaraw na panahon sa Luzon dahil pa rin sa easterlies or silanganin, pero may tsansa pa rin ng mga saglit na ulan sa hapon dito pa rin po sa May Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Occidental Mindoro in some areas of Calabarzon. Pagdating sa Palawan, Visayas at Mindanao, magbaon po ng payong kung may travels or outdoor activities ngayong weekend. Dahil sa mga pag-ulan, dulot ng buntot or trough ng low pressure area at kalaunan dahil sa IPCZ or Intertropical Convergence Zone. Bukas araw ng Sabado, pinakamadalas na uulanin ito pong Negros Island Region, Central Visayas, Leyte, Southern Leyte, ganyan din po ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. Habang sa araw ng Linggo, marami pang aasahang na ulan, lalo na po dito sa may Southern Palawan, ganyan din po sa halos buong Visayas at Mindanao, minsan malalakas po yan. Kaya ka-weather, mag-antabay lamang po sa advisories na ilalabas ng PAGASA at mag-ingat na rin sa posibleng malawakang baha at pagragasa ng tubig sa mga ilog at ang banta ng landslides sa mga bulubundukin na lugar. At yan muna ang napapanahong balita ngayong Biyernes. Ako po ang inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
4: It runs in the blood. Hawak pa rin ng Pinoy boxer na si Ronaldo D. Ang anak ni Rolando Navarrete ang super welterweight title sa BKB Bare Knuckle Boxing. Narito ang exclusive agenda report ni Sheila Salaysay.
7: But not at this distance.
15: Oh, another right and down is Pauly again.
16: Nagpakita ng matinding dominasyon ang Pilipinong kampiyon na si Rolando D. Matapos patumbahin ang 45 anyos na dating 2-division world boxing champion na si Pauly Malinaji sa main event ng Bare Knuckle Boxing 54 Mayhem in Manchester sa AO Arena sa England. Sa harap ng maingay na crowd, pagpasok pa lang ng ikalawang round, isang malupit na left hook right straight combination ang nagpabagsak kay Malinaji at nagbigay kay D ng matagumpay na depensa sa kanyang BKB Super Welterweight World Title.
17: Sobrang halaga kasi what's in a lifetime na naman lumaban ng ganong kasikat na kalaban. So I need to make a statement talaga. And I train talaga ng gusto para doon. Kasi if I beat someone na kilala, maganda yung profile niya sa fight eh.
16: Bago gumawa ng pangalan sa Bare Knuckle Boxing, nakabuo na si Dean ng isang matibay na karera sa mixed martial arts. Isa siya sa iilang homegrown Filipino fighters na nakapasok sa UFC at kalaunan ay nagkampiyon sa Abu Dhabi Warriors Featherweight Division. Gumawa rin ng kasaysayan si Dean bilang kauna-unahang Pilipinong nagkampiyon sa isang lehitimong world-class MMA organization at na kuha pa ang Brave Combat Federation Fighter of the Year honors noong 2020. Patunay sa mahigit 15 taon niyang paglalakbay sa combat sports.
17: Kasi ginamit ang pangalan niya Bare Knuckle Boxing na plano ko na pumunta na ibang bansa at magtrabaho pa Bare Knuckle Boxing nag-open up.
16: Nasa dugo rin ni Rolando D ang galing sa combat sports. Siya ang anak ng alamat na Filipino boxing icon na si Rolando Navarrete, ang dating WBC Super Featherweight World Champion na naging kilala dahil sa kanyang explosive fighting style noong 1980s. Para kay D, isang malaking karangalan para sa Filipino combat sports sa international stage ang kanyang panalo.
17: It's a message sa Philippine athletes that we can do it even with the small resources that we have. We can do it. Every athlete in the Philippines can do it too. If they will work hard, they believe in God. Napakapalain yung paghihirap nila.
16: Dahil sa panalo, umangat ang record ni D sa 6-1 na may 5 knockouts at 4 na sunod-sunod na panalo sa Bare Knuckle Boxing. Inaasahang makakaharap niya ang top contender na si Scott McHugh sa susunod niyang BKB World Title defense na posibleng ganapin bago matapos ang taon. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
14: Tila pinagpupustahan na sa merkado kung iko-convict ba ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte.
8: Will the Philippines convict Sara Duterte? Yan ang tanong sa world's largest prediction market na Polymarket. Sa ngayon, meron ng higit 20% chance na hatulang guilty ang bise ayon sa mga tumataya. May deadline hanggang December 31 ang interested traders na mag-register ng yes or no bet sa platform. Kailangan ng 16 votes sa Senado para ma-convict ang isang impeachable official on trial.
18: More details emerge about the previous appointment of former Prince Andrew as UK trade envoy. Base sa documents released by the British government, si late Queen Elizabeth mismo ang nag-push para ma-appoint ang kanyang anak sa role. Nakasaad ito sa letter to then Foreign Secretary Robin Cook, dated February 2000. Ayon sa sulat, the Queen was, quote, very keen that the Duke of York take on a prominent role in the promotion of national interests. The documents were made public amid pressure from opposition lawmakers. The former prince was arrested in February over allegations.

0: Angeles Stadium on June 12. The nation's most bullied husband is finally telling his side. Nakachikahan ng Mateo G Primetime si content creator and entrepreneur Nico Bozico. That episode will air tomorrow at 7:30 p.m. dito lang sa BNC. Here's a peek.
1: He calls himself the most bullied husband in the Philippines. And somehow, we made his situation worse.
2: The answer is wrong.
1: Then things got very prime time. Chaos has officially entered the studio.
3: Before it shall end.
4: You can be fired also.
1: Mateo G Prime Time, Saturday, 7 p.m. Only on Billionario News Channel.
0: Oh, Tito Willard, may betting. Pinag-usapan natin kagabi yan.
5: Ang pinag-usapan kagabi, kung mahanap ba si Senator Bato.
0: Ngayon, impeachment na ni Vice.
5: Anong bet niyo?
6: Malalaman natin. Kasi tanungin natin mamaya si Attorney Torian. Guess natin sa on point.
5: Okay.
7: Pero may tracker teams na daw, ano? Mm. Tapos si General Nicolas Torre, willing na tumulong, di ba?
5: Oo. Mahanap kaya.
0: May joke ka ba?
7: Wala. Oo nga, anong joke
0: meron
7: today?
0: Yan.
5: Baong ko lang longganisa. Saka sinangag. Hapunan ko.
6: Pero kumusta naman kayo, Willard, Mai, and Ferdy?
0: Sa?
6: Kumusta?
0: Very well, thank you. I'm with BNC, that's
7: kasi
0: why.
7: Kasi Friday, ano. Pero karaoke night siguro sa iba, Friday.
0: Karaoke.
7: Walang katuposang kantahan.
6: Pwede ako pwede magkaraoke kasi may newscast ako bukas.
5: Kami po pala yung mga may kanya-kanyang show dito sa BNC. Mag-promote na kayo dahil na-promote yung Mateo G Primetime. Si Mai nasa Midday Report.
7: Midday Report, 1 p.m.
5: Yes. Si George, Agenda Weekend.
6: Agenda Weekend, Sabado at Linggo po yan.
0: Daily at dish. Syempre, the Daily Dish and Agenda. Di tayo huhuli dyan.
7: Pero kailan kaya matatapos ang nila? Kamustahan? Sa tingin mo?
5: Kumustahan? Mm-mm. Hanggang may magpapautang.
6: Ayan na nga yung aabangan natin in the coming days. No?
0: May tumatawag na ba sa'yo?
5: Meron nga
0: eh. Nagte-text?
5: Kaya sabi ko, hindi ako sasagot. Mga lima.
6: Mga unknown numbers?
5: Kaya alam nyo nang suplado ko.
7: Hindi, chine-check ang group chat.
5: Oh, hindi. Oo. Naka-silent.
0: Okay.
6: Alright, at yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si George Cahides.
7: Ako naman si Mai Rodriguez.
0: At ako naman po si Ferdy Salvador. For more news and features, visit our social website, bnc.ph.
5: At ako si Willard Cheng. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
8: K5 News FM Philippines.
9: K5 News FM Philippines.
8: And Billionario News Channel Agenda News Tonight. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
12: Tinig ng Reformasyon.
11: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
12: Tinig ng Reformasyon.
11: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

kapamilya, tanan nga nagasubaybay sa aton nga paratuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta kamo? Sa tanan man nga tagpalamati isang K5 News FM Philippines, kamusta kamo tanan? Sa gihapon, dalayaw na ang Diyos sa siningation nga padayon siya nga nagupon sa aton. Hinatagan kita sang tiempo nga makapadayon sa aton nga palatutunan kag kabay pa nga sa gihapon, yara kamo sa kayong lawas. Kag sumon man sa aton nga espiritual nga kahimtang. Kayang kahimtangan sang aton espirituality amuna permi naton ginpabahkod, ginpadasig, ginpahanumdom. Kaya amo gid niya ang pinakaimportante. Damo man kita mga priorities nga man kay mga estudyante sa ilang mga leksyon sa eskwelahan, ang ila kapisan sa mga mag-uuma, pisan sa ilang uuma, pisan sa pangabuhi ang mga trabahante, mahadlok nga malate kay base nga sila mamimuhan labi na subo nga krisis. Pero sa pihak sa siningatanan, ang pinakaimportante gid tani indi ta gid pagkalipatan ang pirmi nga ginabalik-balik sa mga kabisado na o na memorya ng versikulo nga ginhambal ni Kristo, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Amo tambalon, unahon gid tani naton ang ginharian sang Dios kag ang iya pagkamatarong. Kaya nga man, ang tanan nga mga butang diri sa kalibutan idugang lang na sa Ginoo. Amo na nga, sali kita sa Ginoo, biskan nga ari kita nag-atubang sa krisis sa sini nga kalibutan, pero ang Ginoo hindi na magpabaya basta kita nakaangod sa iya. Kung may mga kabudlayan gid man, mga pagtilaw lang na giyapon, kay tilawan magkita sa Ginoo kundi inhasta ang aton pagtuo kag pagsalig sa iya. Amo na nga, kamay pa nga kamutanan, nakagapamati sa aton nga platutunan, biskan nga nag-atubang kita sa kabudlayan, sa kalisod, nga man, sa pangabuhi man o sa anuman ang problema ta, financial o may physical man, kay di may pamatyag, idangop ta na tanan si Ginoo, kay ang Ginoo nagkabalo sa tanan, kay omniscient siya, ara siya sa tanan, nga man, kay simpre most powerful siya, kay omnipotent, omniscient, and then omnipresent, ara siya sa tanan. Amo na nga sa sining nga tiempo, sa gihapon, sa sining ation, dalayon siya. Nagpasalamatan ta ang tanan nga magpagpakamaayo nga physical, mental, espiritual, financial kag protection. Amo na nga sa gihapon, samtang hindi pa kita padayon nga magatuon sa mga pulong, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang iyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang lahat na manikinig. Pagpalain mo na makatanggap sana o ng iba yung karunungan. Magkakaroon ng makalangit na kalaman o pangmanawaan ang inyong layunin para sa kaligtasan ng ng inyong bayan o ng inyong bayan sa buong mundo. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, kayon din ang mga kawani. Pagpalain mo man na magkaroon nawa ng iba yung karunungan at kalakasan, lalo tigit makapaglingkod sa inyo ng may katapatan upang karapat-dapat pa na tumanggap sa inyong mga pagpapala. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Sus. Amen. Sa aton na pagbadayon subong mag-uturan sa pagtuon, aton padayonon ang katapusan nga parte sa kabuhi ni Kristo samtang diri pa siya sa kalibutan nga nagatuman siyang misyon nga siya naghimo sa iya full ministry sa sulod sang 3 years kag tunga. Ang aton nga ginatunaan amo ang panahon nga dito sila kaupod siya gintutunan sa hardin sang Gethsemane. Kag samtang nagapuyo pangamuyo kaupod ni Apostol Pedro, ni Santiago kag ni Juan, dito aton nabalaan nga ang ila nga kaluyahon taman. Kay ang isa ka oras nga aton nga pagpulaw or aton nga pagpakigupod sa Ginoo sa pagsimba man o sa espiritual nga mga helikoton, ato makita nga kita luya daw natuyo daw nagakatulog aton man talupangdan
di ba? Pero matingala kita nga kung kalipayan, kung ano na din kanalingaw, bisan bilog adlaw pa, bisan pa bilog gabi kay mga pista, kung ano na lang aton nga mga kalipayan. Grabe. Daw, bisan nga gabi, bisan halos nga wala ka natulog, ah, dasig lang yapon. Amo na nga diri makita ta nga kita sa aton nga party, sa espiritual nga side, party na aton kaluya. Amo na nga, ang luya, kulang kita sa pamalandong sa mga bagay-bagay sa langit. Labi na kay Kristo nga samtang siya karon dito sa langit. Ginhimo nga aton manog patunga, siya nga aton abogado. Si Satanas pirmi ang nag-akusar sa aton bangod sa aton mga sala. Kabalo si Satanas sa aton mga nahimo ang tanan, kay kabalo siya kung ano nga sala nahimo ta. Si Kristo kabaloman, ang mga anghel kabaloman gyapon. Pero kita, daw wala lang kita paki sa tanantang nahimo nga kita nakasala. Amo na ang gusto ni Satanas, agud di kita makahinulsol. Pero sa kabila o sa pihak sa sina nga tanan, nagapahinomdom tani amo gani nga sa aton nga palatuntunan, pirmi kita nga nagapahinomdom diri. Agud nga mabag-o ang aton nga aton mga handom sa kabuhi, ang aton mga painoino, para ang aton nga handom hindi lang tani diri sa mabutang sa kalibutan kundi sa makalangit nga man. Sa hindi madugay, mapati kita sa hindi ang kalibutan magkagamo nga hindi nasaksihan sang bisan sin o pahalin sa may mga nasyon. Kay nakasulat na sa Daniel 12 versikulo 1. Amo na nga si Kristo samtang siya karon, amo pa ang aton nga pare dito sa langit, aton gina siya tandaan. Amo na nga magpadayon kita diri sa amo nga suhito o amo nga topiko. Unas tanan aton basahon anay ang sulat man diri ni Apostol Pablo sa mga Hebrehanon Kapitulo 9, hasta sa katapusan nga bersikulo, sa bersikulo 28. Ang aton mabasa diri sa sulat niya, siya nagasiling, pero si Kristo nag-abot bilang pinakamataas nga pari sang maayo nga mga butang nga mag-aabot. Diri ang liwanag ni Pablo, ginpahangop niya diri, ang ministeryo ni Kristo ang halin sa pagsaka niya sa dito sa langit. Ginpaathag lang diri kun nga ang si Kristo sa aton na ginatun-an sa nagligad, nga si Kristo mismo perti nga kabalaka kay ang kaaway nga si Satanas, pirmi man nga nagatilaw sa iya, ginasulayan man siya maayo. Dayon, kun si Kristo na paslawan sa diri sa kalibutan, nga hindi niya nahimo o natapos ang iya misyon, ang kabalakaan ni Kristo amo na nga ang ginharian sa sining kalibutan, mangin iya na ni Satanas. Imbes nga mabawi tani mareskyo ni Kristo. Kay si Kristo sa pagkarisaduta bilang rescuer, kay ang prinsipi sa sining kalibutan, ang Diyos sa sining kalibutan, tapos nga nabiktima kag napierde si Adan kag si Eva, ang ini nga kalibutan nangin iya na ni Satanas. Amo na nga si Kristo nagkaris kalibutan, agud nga i-rescue. Amo na nga ambalon nga kung intindihan naton ang pinakakahulugan sang John 3:16, amo na itinutuyo nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amo na nga si Kristo nagkatulis kalibutan, kay ginhatag siya bilang ginhatag siya nga anak sang Dios deris kalibutan. Agod nga ang tanan nga magtuo siya, hindi madula, hindi malaglag, kundi makabaton sang kabuhi nga wala katapusan. Pero kay si Satanas, grabe man nga panikasog, agod mapunggan ang katumanan sa tanan nga plano sang kaluwasan. Amo na nga dire ginlagway na kay sa panahon ni Apostol Pablo, amo na nga siya ang pinakamataas nga pare subong, bisan hantod, bisan pahasta sa matapos ang misyon diri sa kalibutan, kay may katubtuban man ang plano sang kaluwasan sa Dios diri, kay nga maguba ng kalibutan, gubuni siya, sunugon siya. Pero balik kita dito sa hinimuan ni Kristo, samtang dito pa siya sa Gethsemane, diri, ano lang, pahangop lang ni Apostol Pablo,
nga wala si Kristo magsulod sa balaan nga duog. Sing makaisa lang paagi sa dugo sang mga kanding kag mga tinday nga baka, kundi paagi siya kagulingon nga dugo dito sa krus sa Kalbaryo, nga ginluwas niya kita nga wala sing katapusan. Ang butambalon, ang plano sang kaluwasan kumplito na. Pero ang aton parte amo na lang ang pagbaton sa sining kaluwasan paagi sa pagtuo sa matutuon nga pagtuo kag pag-alagad pagsunod siya nga pagsulunda. Padayon kita sa pagbasa sa Ebrehano 9:13, kay kun ang dugo sa mga turo nga baka kag sang mga kanding kag ang abo sang baka nga ginwisik sa mga di matinlo, nagapakabalaan sang ilalawas, daw ano pagid ang pagtinlo sang inyo konsyensya gikan sa patay nga mga buhat agud mag-alagad sa Dios nga buhi. Kag tungod sini si Kristo amo ang manugpatunga sang bag-o nga kasugtanan, agud nga ba paagi sa kamatayon sa pagtubos sang mga paglapas sa idalom sang nahauna nga kasugtanan, ang mga gintawag makabaton sang saad sang palanublion nga wala sing katapusan. Muna nga diri makita ta ang ginhimo nga sakripisyo ni Kristo, amo na nga sa dito sa Hardin sang Gitsimani, sa mga isyo sang pag-inaway sa atubang nga grabe niya nga kakulba. Ang kalag ni Kristo na puno sang kahadlok sa pagbulag sa Dios. Kasi siyempre, matabo nga magbulaganay na sila sa walay katapusan kung hindi niya natuman kung nabiktima siya ni Satanas. Kay bisan nga siya Dios, pero kay nagpakatao nga bilang tao, nga maluya, gutumon, matuyo, matulog, tanan. Ang nami lang kay si Kristo, walay inclination sa paglapas. Walay inclination sa sala ngaman. Kay naka-angot permisya sa iya amay. Amo na ang amay ang saligan, ang point rin nga kung kita man makaangot sa Dios, kung pirmi kita nakaangot sa tanan nga punto sa aton kabuhi, sa tanan nga tiyon sa aton nga kabuhi, momentary di, amo tambalon, mapabakod kita sa pihak sa mga pagtilaw sa aton nga kabuhi. Pero rin si Satanas nagsiling sa iya, nga kun siya ang mangin garantiya para sa isa ka makasala nga kalibutan, ang pagbulagay mangin walay katapusan. Amo na nga si Satanas, ginsengganan niya si Kristo nga bilang garantiya sa isa ka makasala sa kalibutan, kun hindi si Kristo makatuman sa misyon, ang ila pagbulagan ay mangin wala na katapusan. Hindi na siya makabalik dito sa langit. Dayon, ang kalibutan manging ginharian na ni Satanas walay katuptuban, ang ini nga kalibutan wala na'y paglaom para sa kaluwasan sang tanan. Amo na nga kung ano ang matigayon paagi sa sining halad. Daw ano kawalay paglaom ang pagkakonsensya kag pagkawalay pasalamat sang mga tao. Dire kung aton nga dumdumon, natapos man ni Kristo yung misyon, ang iyang kabuhi, iyang ginhatag, agud nga ang kalibutan paagi siya kamatayon, magkabaton sang kabuhi. Amo na nga kung aton dumdumon ini nga halad ni Kristo siya nga kabuhi, daw ano kawalay paglaom o kawalay konsensya kita nga dapat tani magpasalamat sa Dios. Sa pinaka mga budlay nga bahin, sini ginpilit ni Satanas ang kahimtangan sa manonobos. Ang mga tao nga nagapangangkon nga labaw sa tanan sa temporal kag espiritual o espirituanon nga mga bintaha nagsikway sa sininga offer. Ginatinguhaan ni Satanas nga ikaw gubuon. Gubuon niya ang sansaran, ang sindro kag patin sang mga saan nga ginhimo sa tao bilang isa ka pinasahi nga katawhan. So ang tanantani nga mga alagad sa Kristo, kay Kristo sa Dios, ila pinsaron o aton pinsaron nga kita pinasahi nga katawhan, nga hindi na kita magpauyon kung ano man ang mga ari diri sa kalibutan nga hindi uyon sa panulog sang Dios, sa kaubuton sang Dios. Ang isa sang imo kagulingon nga mga gintutunan nga nagapamati sa imo instruksyon kag nangin isa sa mga nagapanguna sa mga helikoton sang simbahan, magaluib sa imo, ano ayhan ang mabatyagan mo? Ang isa sang imo labing mapisan nga mga sumulunod nagapanginwala sa imo,
ang tanan magabiya sa imo. Ang bugos nga pagkatao ni Kristo nagdumot sa pangunahuna. Ang butang balon, naton diri nga sa eksperyensya ni Kristo, ang iya kaupod sulod sa tatlo katuig at tunga mo pang nagloib sa iya, nga tani pisa naman sa mga helikoton sa iya nga paghimo sa ministeryo. Ang isa nga pinapaka-agresibo, tapos nagapanginwala, gipang hiwala si Kristo, amo si Pedro. So, gingamit nga ehemplo. Amo na nga si Judas, aking siya sa sina nga mga espiritu. Na? Amo na nga, ang iya nga gintutunaan sa pagluwas, yadtong iya ginahigugma sing tuman, dapat maghiusa sa mga pahito ni Satanas. Ini, nagtusok sang kalag ni Kristo, makalilisang ang panagbangi. Grabe ni Kristo nga kasubo nga aman kay ang iyang nga pinalangga nga gitutunan, halimbawa pinalangga niya si Pedro kay agresibo katama ay kabaro si Kristo nga ang iban nga mga move ni Pedro hindi tani mayo, pero ginpakita lang ni Kristo ang mayo nga ehemplo, pero ginpanghiwala pa siya. Si Judas naman nga iya tresurer, nakita man niya nga may kaluyahon gid, no? Nga ang kaluyahon. Mga kay mahilig siya sa kwarta. Amo na nga, kumbaga, corrupt, pero ginagwanta. Pero amo to tanan ang kabalaka ni Kristo. Nga kung halimbawa, hindi niya idayon kay habal niya kung mahimo, ilikaw ang among akupa sang kasakitan. Pero sang iya inigin pamalandong, maperde ang kalibutan nga wala magin mahimo. Amo na nga, kung aton ini siya nga binsaron maayo sa aton subong, ang talaksan siniya mo ang sala sang iya pungsod. Sang iya mga manugsumbong kag manugloib ang sala sang isa ka kalibutan nga nagahigda sa kalautan. Amo nang kaimtang sa kalibutan ta. Ang mga sala sa mga tao nagabugat kay Kristo kag ang pagbatyag sang kaakig sang iya amay batok sa sala nagadumot sa iya kabuhi. Ngaman, kay ginbatyag ni Kristo, ginpamalandong ni Kristo, nga aya amay, ugot gin sang sala. Dayon, ang sala ginpatong sa yatanan, ang kabalaka ni Kristo nga base nga ang sala ang ginlantaw sang amay, ara sa iya, base hindi pa o kulang pa, hindi pa bastante ang sakripisyo ni Kristo yung ginahimong amo to ang kabalaka ni Kristo nga nakasiling siya dito siya sa Gethsemane. Amo na nga parte kabugat sa iya. Kay base hindi pa bastante ang sakripisyo, dahil ang sala sa bilog kalibutan aras siya, kabalo siya sa kinaugali sang iya amay nga, akig na akigin sang sala, andi, amo tong daw na dugmok ang tagipusoon ni Kristo, samtang siya nagapamalandong. Amo tong parte niya kasubo. Amo na nga kung aton nga pinsaron, tanahon ta si Kristo nga, aton siya pamalandongon, sang bili nga ibayad para sa tawhanon nga kalag. Ang kabuhi ni Kristo, amo ang ginbayad sa aton nga kaluwasan. Lantaon ta ang iya kasakit. Nagakapit siya sa mabugnaw nga duta, nga daw sa pagpugong sa iya kaugalingon sa pagpalayo pagid sa Dios. Ang makahaladlok nga tunog sa kagabihon nagatupa sa iya nga nagaluhod nga dagway, apang wala niya inigin sa pak. Gikan sa iya maluspad nga mga bibig, nagahalin ang mapait nga pagsinggit, amay ko, kon mahimo, pabay ini nga tagayan sa akon. Apang bisan karon, nagadugang siya, apang indi suno sa akon luyag, kundi suno sa imo kabubuton. Mateo 26:42. Amo na nga si Kristo gusto nagitani nga di niya padayonon, likawan niya. Pero indi iya kung indi niya luyag, kundi na magsunod lang siya kung ano kabuton siyang amay. Amo na nga ang tigipusoon sang tao naghandom sing simpatiya sa pag-antos. Kaya ang tigipusoon ni Kristo sa santo nga mga tinion, amo na to ang bali tigipusoon sang mga tao nga makasasala. Ang kinalain lang kay si Kristo hindi man makasasala. Sa labing dako nga kasakit sang iya kalag, nagkadto siya sa iya mga itutunan nga may isa ka naghandom nga makabati sang pila ka mga pulong sang panglugpay gikan sa ila mga nga iya masami nga ginpakamaayo kag ginlugpayan niya dayon kag ginamligan sa kasuo kag kapipitan. Si Kristo tani man naghandom nga tani siya man lipayon
Agad nga malugpayan man siya siya nga nabatiyagan, pero ang problema, pagbalik niya dito, natulugan naman sila. Amo na ang nadugangan pagid ang kaluya ni Kristo. Ang isang pirmi may mga pulong sang simpatiya para sa ila nga nagaantos karon sing labaw sa tao nga kasakit. Kagluyag ni Kristo nga mabalaan nga sila nagapangamuyo para sa iya kag para man sa ila kagulingon. Daw ano ka madulom ang pagpakamalaot sang sala. Makahaladlok nga pagsulay nga tugutan ang tawhanon nga rasa nga magdala sang mga resulta sang iya kagulingon nga sala. Samtang siya nagatindog nga wala siyang sala sa tubangan sang Diyos. Kung may baluan lamang nila nga ang iya mga gintutunan o may baluan lamang niya nga iya gintutunan, nakahangop kag naka-apresyar sini, mapabakod tani si Kristo. Nagabangon nga may kasakit nga ginpagtinguha, nag-isol siya pagkadto sa duog din iya ginbayaan ang iya mga kaupdanan. Apang nakita niya sila nga nagakatulog. Amo man gihapon sa aton nga timpo subong. Kun aton niya aplikar diri ang kahimtangan dito sang nasaksihan ni Kristo sa magintutunan nga iya nga ginbalan nga magpabilin sila, mga muyo man sila, magbantay man sila, pero wala. Amo na nga kun nakita lang tani si Kristo nga sila nga muyo. Dayon, kun nakita lang tani ni Kristo nga sila man nagbantay, hindi sila natulugan. Amo na lang to si Kristo malugpayan siya. Malipay siya, nga man. Kay nakita nga nagsimpatiya ang gitutuan, pero wala eh. Kay kung nakita lang tani niya nga nangamuyo, maumpawan tani si Kristo. Kung nagapangita sila tani, nga sila nagapakita lamang nga sila may dalang panan nga Diyos. Nga ang yawanon nga mga ahensya, hindi makadaog sa ila. Si Jesus tani, nalugpayan na sang iyang maligon nga pagtuo. Apang wala nila ginpamatian ang sulit-sulit nga paandam nga si Kristo nagasiling magbantay ka mukha ang mga pangamuyo. Suno sa aton ginabasa sa Mateo 26, versikulo 41. Sang primero, daw natublag man sila sa sang makita nila ang ilagalong nga samasami, kalmado kagdungganong nga nagapag-away sa kasubo nga hindi mahangpan. Nagpangamuyo sila sang mabatian nila ang mabaskog nga mga singgit sang nagantos. Wala sila sing tuyo nga biyaan ang ilang Ginoo, apang daw naparlisa sila sang ila, sang isa ka pagkatulala nga nahimo nila nga ginuuyog kung nagpadayon sila sa pagpakitluoy sa Dios. Wala nila marilisar ang kinanglanon sang pagbantay kag hanuot nga pangamuyo agud makabato sa pagsulay. Amo man ang problema kaangay sa aton? Medyo may araman kita mahambal nga kita Kristiyano, kita nakakilala sa Dios, kita nagasunod sa kabutuan sa Dios. Pero nga ang kung kisa akong natulala ka na, kung kisa akong natulala ka bangod kay ang imo atensyon ara sa mga butang sa kalibutan, ara sa mga kabalaka sa mga butang sa kalibutan, kung ano-ano na lang, or ara sa kalipayan kay sobra, tama gid kalipay. Amo na nga masubuan gid ang Dios maglantaw. Nga man, kay gusto ani sa Dios nga ang tanan nga tao maluwas. Antes gid niya gindoko ang iya mga tikang pagkadto sa hardin, Jesus nagsiling sa mga itutunan, tanan kamo magabiya tungod sa akon sa sini nga gabi. Amo na dayon. Pero ano ang natabo? Ginhatagan ni Jesus sila sang pinakamabaskog nga pagsalig nga mag-upod sila sa iya bilanggo sa ibilangguan kag sa kamatayon kag nag-imol makasarang sa kaulingon nga si Pedro nagdugang bisan pa ang tanan masaklaw apang ako indi gid Marcos 14:27 kag 29 apang ang mga disipulo nagsalig sila kagulingon wala sila magtutok sa gamhanan nga manugbulig subong sang ginlaygay ni Kristo nga himuon nila gani sang ang manuluwas na kinahanglan gid sang ila simpatiya kag mga pangamuyo. Nasapuan sila nga nagakatulog. Bisan si Pedro nagakatulog. Kag si Juan, ang mahigugmaon nga disipulo nga nagasandig sa dugha ni Jesus, nagakatulog man. Patun gid ang gugma ni Juan sa iya galon amo kontani ang nagpabugtaw sa iya. Ang iya hanuot nga mga pangamuyo dapat
nga nagsamo sa mga pangamuyo sang iya pinalangga nga manluluwas. Sa tiun sang iya labing dako nga kasubo. Ang manonobos ng hinguyang sang bugos nga gabi sa mga pangamuyo para sa iyang magitutunan agud nga ang ila pagtuo hindi mapaslawan. Dapat bala karon ipamangkot ni Jesus kay Santiago kag kay Juan ang pamangkot ngayon ginpamangkot sa ila. Makainom bala kamo sa kupa nga akon himuon, nga akon inumon? Kag mabautismuhan sa bautismo nga akon ginabautismuhan? Hindi sila kontani magapangahas sa pagsabat, mahimo namon. Mateo 20, versikulo 22. Amang itutunan, nagbugtaw sa tingog ni Jesus, apang halos wala nila siya makilala. Ang iyanaong nagbag-ugid kag sangkasakit. Naghambal kay Pedro si Jesus nagsiling, Simon, nakatulog ka bala? Hindi ka bala makabugtaw sing isa ka oras? Marcos 14:27. Amo na nga, sa ginasiling na naton makuturan, aton ini-experience bilang Kristiyano. Nga magsiling kita nga kitagin matuon nga Kristiyano, pero sa panahon sang mga pagtilaw, nga hindi, nga dasig lang kita mapaslawan, dasig lang kita maluya. Kay nga bangod kay hindi gid kita nagbantay kag hindi gid kita pirme nga muyo nga patud gid. Amo na nga tandaan-tandaan siya amo na aton dalom sa Ginoo kag ipangamuyo nga Ginoo dugangi ang amon kakulang sang pagtuo. Na nga suno sa 17:5 sang Lucas hambal sa mangitutun-an, Lord increase our faith. Pabakudon padugangan pa ang aton nga pagtuo. Ang aton nga tiempo na ubos naman, aton anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito. Kami po ay dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa inyong banal na mga salita. Nawa kami po ay magising sa katotohanan upang kami po ay makapaglingkod sa inyo ng may katapatan. Pagpalain mo mga nakikinig, nawa makaroon ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manuwaan ang inyong layunin. Alang-alang sa kaligtasan ng mundong ito. At pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines, gayon din ang CEO, Dr. Ramilo Oy at pamilya, gayon din ang mga kawani sa pilan pong ito. Nawa, patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection upang magkapaglingkod sa inyo ng katapatan. Patawarin lamang kami sa aming makasalanan. Ito ay aming samuthiling sa pangitan ng matabi sa pangalan ng aming Pinesus. Amen.

0: K5 News FM.
1: May mga panahon at sitwasyon sa buhay natin na dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon,

K5 News FM。

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Welcome po mga kapatid sa ating palatuntunan na kung saan ay ating ipagpapatuloy ang ating ginagawang Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Ako po ay umaasa na lumalalim at lumalawak ang inyong kaalaman tungkol sa paksa ng kaligtasan dahil sa inyong patuloy na pakikinig sa ating pag-aaral. Ako man din, mga kapatid, ay lumalalim ang aking kaalaman sa mga katotohanan na ating pinag-aaralan. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga katotohanan na kanyang binubuksan sa ating pangunawa. Sa oras na ito ay nais kong talakayin sa inyo ang isa pang bahagi ng Ebanghelyo na napakahalaga na maintindihan ng isang tao na nais makapasok sa langit na bayan. Subalit bago natin ito pag-aralan ay manalangin po tayo upang sa tulong ng banal na Espiritu ay maintindihan natin ng maayos ang ating pag-aaralan. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Ama na nasa kaitaasan ng langit, hinihiling namin ang inyong presensya na suma sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu at buksan ang aming isipan upang maunawaan namin ang katotohanan na aming pag-aaralan ngayon. Ito po ang aking dinadalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ituloy po natin ang ating pag-aaral tungkol sa paksa ng justification o pagpapatawad.

pag-aaring ganap. Ang justification ay may dalawang uri. Ang una ay justification from sin na kung tawagin sa Tagalog ay pagpapawalang sala o pagpapatawad dahil related ito sa kasalanan. Ang ikalawa ay justification to life na walang kinalaman sa kasalanan kundi related ito sa katuwiran kaya tinawag ito sa Tagalog na pag-aaring ganap tungo sa buhay. Sa nakalipas ay ating pinalalim ang ating pag-aaral sa paksa ng justification from sin at ating nakita na ito ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tinawag na legal justification at ang ikalawang bahagi ay tinawag na effective justification. Ngunit ngayon ay ating mas palawakin pa ang ating pag-aaral at isama nating pag-aralan ang tungkol sa justification to life na hindi natin natalakay sa nakalipas. Mababasa natin ang tungkol sa justification from sin sa Romans chapter 6 verse 7. Sa isang Bible translation na ang pangalan ay The Darby Bible ay ganito ang ating mababasa. For he that has died is justified from sin. Ang kahulugan ng justified from sin sa Tagalog ay pinalaya sa kasalanan at ito ang ginamit sa mabuting balita Biblia. Ating basahin, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin na ang kahulugan ng justification from sin ay pwedeng pagpapalaya sa kasalanan, pagpapawalang sala o pagpapatawad ng kasalanan. Ang expression naman po na justification of life o justification to life sa ibang translation maliban sa King James Version ay mababasa sa Romans 5 verse 18. Ating basahin, therefore, as by the offense of one judgment came unto all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. King James Version. Ang kahulugan ng justification of life ay hindi kapatawaran at hindi pagpapawalang sala sa pagkagamit sa talatang ito, kundi pag-aaring ganap. At ito ang ginamit na translation ng ang Biblia na Tagalog Bible. Basahin po natin. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap ng buhay. Gusto kong pag-aralan natin ngayon itong dalawang uri ng justification, ang justification from sin at ang justification of life. Napag-aralan natin actually ang tungkol sa justification from sin sa nakalipas. Pero gusto ko na i-simplify ang concept na ito sa pamamaraan na madaling maintindihan natin, sa pamamaraan na madaling maintindihan bago natin talakayin ang tungkol sa justification to life. Ganun po ang concept o ganito po ang concept ng justification from sin. Ang lahat ng tao na nagkasala ay gagawin ng Diyos na walang kasalanan at pagkatapos ay tatawagin niya ang bawat tao na walang kasalanan. Sa legal justification ay doon ginawa ng Diyos ang lahat ng tao na walang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Sa effective justification naman ay doon idineclare ng Diyos ang isang tao na walang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang kanyang manunubos. Ibig sabihin na bago i-declare ng Diyos ang tao na walang kasalanan, ay gagawin muna niya siya na walang kasalanan. Dahil kung hindi muna gagawin ng Diyos ang tao na walang kasalanan at basta i-declare niya ang tao na walang kasalanan, kahit na siya ay may kasalanan, lalabas na sinungaling ang Diyos. Kaya kailangan na gagawin muna ng Diyos ang taong makasalanan na walang kasalanan bago niya i-declare na siya ay walang kasalanan. Ang tanong, paano po ginawa ng tao ang lahat ng taong makasalanan na walang kasalanan? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Gumamit tayo ng isang halimbawa upang madaling maunawaan ang concept na ito. May isang ordinaryong Pilipino na ang pangalan ay Pedro. Siya po ay nangutang ng 1 milyon sa bangko
gamit ang kanyang bahay bilang collateral. Pinamuhunan niya ang nasabing pera sa negosyo pero nabankrupt. Sinulatan siya ng bangko na kung hindi siya magbabayad ay hahatakin nila ang kanyang bahay. Ang tanong, paano na si Mang Pedro na may utang ay maging walang utang at hindi makuha ng bangko ang kanyang bahay? Simple lang po, gumawa siya ng paraan na makapagbigay siya ng 1 milyon sa bangko para mabayaran ang kanyang utang. Sa ganon ay mawawala na ang kanyang utang. O kaya ay hayaan niya na kunin ng bangko ang kanyang bahay at sa gayon ay mawalan na siya ng utang dahil bali na ibayad na yung kanyang bahay. Pero kung ganito ang gagawin niya, mawawalan din siya ng bahay. Hindi lamang utang ang mawala kundi pati bahay mawala din dahil maibabayad. Ang problema ay wala ng pera si Mang Pedro na pambayad ng kanyang utang. Mabuti na lang at si Mang Pedro ay may anak sa abroad na ang pangalan ay Juan. Tinawagan niya ito at humingi ng saklulo. Agad namang kumilos ang anak niya at nagpadala ng 1 milyon diretso sa bangko na nakautangan ng kanyang ama. 1 minute after na tinanggap ng bangko ang 1 million na bayad sa utang ni Mang Pedro, ang tanong, may utang pa ba si Mang Pedro? O wala na? Siyempre, wala na. Bakit si Mang Pedro na dating may malaking utang ay naging walang utang sa ngayon? Dahil binayaran ni Juan ang kanyang utang. Ang tanong, ano ang nagpawalang utang kay Mang Pedro? Yung 1 million na binayad ng kanyang anak. Anong leksyon ang makukuha natin sa karanasan ni Mang Pedro? Kung paano na si Mang Pedro na may utang ay ginawa ng kanyang anak na walang utang sa pamamagitan ng pagbabayad ng kanyang utang? Ganon din na tayong lahat na may mga utang dahil sa pagkakasala ay ginawa ni Jesus na walang utang sa pamamagitan ng pagbabayad niya ng ating utang. Ayon kay Jesus sa Matthew 6 verse 12, ang kasalanan ay utang. At dahil sinasabi ng Romans 3:23 na tayong lahat ay nangagkasala, ibig sabihin na tayong lahat ay nagkautang. Ayon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng ating utang ay kamatayan. Kaya upang tayong lahat ay makabayad ng utang, kinakailangan na tayong lahat ay mamatay. Sa ganitong paraan, tayong lahat ay magiging walang utang. Pero hindi lamang utang natin ang mawawala, kundi mawawalan din tayo ng buhay. Ito ang ayaw ng Diyos na mangyari sa atin dahil ayon sa John 3:16 ay gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya ano ang ginawa ng ating mahal na Diyos? Ayon sa Galatians 4 verse 4 and 5 at 1 John 4 verse 14, sinugo ng Diyos si Jesus na kanyang bugtong na anak upang tayo ay kanyang tubusin, iligtas o palayain mula sa utang natin. Kaya sa halip na tayong lahat ang mamatay para sa kabayaran ng ating mga utang ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3 at 2 Corinthians 5 verse 14, si Jesus ang namatay para sa atin at binayaran ang ating mga utang. 1 minute after na si Panginoong Jesus ay namatay at binayaran ang ating mga utang, tayo po ba ay may utang pa o wala na? Wala na po, mga kapatid. Bakit wala na? Eh dati namang mayroon. Dahil binayaran lahat ni Jesus ang ating mga utang. Ito ang ginawa ng Diyos upang tayo na may mga utang ay maging walang utang. Ito ang paliwanag kung paano na tayong mga may kasalanan ay ginawa ng Diyos na walang kasalanan. Ito ang justification from sin na nangyari sa krus na kung saan ay binayaran ni Jesus ang kasalanan nating lahat at kasabay na pinatawad ang ating mga kasalanan at pinalaya tayo sa kasalanan at sabay din na inalis ang hatol ng kamatayan laban sa atin. Ito ang malinaw na itinuturo ng Biblia sa 1 Timothy chapter 1 verse 8 at 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6, Romans 3:22 to 25, Galatians 3:13, 1 Peter 1:18, Colossians 1:13, Ephesians 1:6 to 8 at 2 Timothy 1 verse 10. Basahin niyo na lamang po 'yan sa inyong mga Biblia. Itong ginawa ni Jesus
na pagtubos sa atin sa krus ay walang kinalaman sa ating personal na karanasan. Hindi natin nararanasan ang tamis ng kanyang pag-ibig at hindi natin nadama ang kapayapaan at kaligayahan na dulot ng kanyang pagtubos sa atin dahil wala tayong kaalam-alam sa kanyang pagbayad at pagpatawad ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin na wala tayong naramdaman na epekto sa ating personal na buhay. Kaya upang maranasan natin ang tamis ng kanyang pagliligtas sa atin, minabuti ni Jesus na ang kanyang ginawang pagliligtas para sa lahat ng tao sa cross ay maipangaral sa buong daigdig ayon sa Mark chapter 16 verse 15 and 16. Sino mang sumampalataya na binayaran ni Jesus ang kanyang mga kasalanan sa krus, legal na pinatawad at pinalaya na siya sa kasalanan. At dahil sa kabutihan ng Diyos na ito sa kanya ay nahipo ang kanyang puso na magsisi at ipahayag ang kanyang mga kasalanan, siya po ay patatawarin dahil sa kanyang pananampalataya. Ang katotohanan ito ay malinaw na itinuturo ng Biblia sa 1 John chapter 1 verse 9, Acts 2 verse 38, chapter 3 verse 19, chapter 10 verse 43, chapter 24 verse 47, Hebrews 9:22 at Matthew 26 verse 28 at Acts 24 verse 25. Di natin po babasahin yan. Basahin nyo na lamang po yan sa inyong mga Biblia sa inyong tahanan. Dito naman po tayo sa justification of life. Gusto kong malaman ninyo na yung dalawang uri ng justification, justification from sin at justification to life, ay makikita sa kahulugan mismo ng salitang justification. Ang salitang justification ay galing sa Greek word na dikaiosis, na ayon sa Strong's Greek Dictionary, it is the act of God in declaring men free from guilt and acceptable to Him. Sa definition na ito ay may dalawang concept ang nakapaloob. Una is the act of God in declaring men free from guilt at ito yung tinatawag na justification from sin o pagpapawalang sala. The second is God's act in making men acceptable to Him at ito naman ay tinawag na justification to life o pag-aaring ganap. Pinag-aralan na natin ang concept ng justification from sin. Kaya ngayon ay pag-aralan naman natin ang tungkol sa justification of life. Ang concept ng justification of life ay ganito. Ang lahat ng taong hindi perfect o hindi ganap ang kanilang pagsunod sa kautusan ay gagawin ng Diyos na ganap, meaning gagawin niya silang perfect at pagkatapos ay i-declare niya ang bawat tao individually na ganap. Sa legal justification to life ay doon ginawa ng Diyos ang lahat ng tao na ganap sa pamamagitan ng pagsunod o katuwiran ni Kristo. Sa effective justification naman ay doon i-declare ng Diyos ang isang tao na ganap sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang kanyang katuwiran. Paano po ba ginawa ng Diyos na ganap ang lahat ng tao na nagkulang sa pagsunod sa kautusan? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na kanyang sinugo at ginawang karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan ayon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Si Jesus ay naging ating katubusan noong siya ay namatay sa cross para sa atin. Sa ganitong paraan ay iniligtas niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Papaano naman po si Jesus naging katuwiran at kabanalan natin? At ano ang layunin kung bakit ginawa ng Diyos si Jesus na ating katuwiran? Ang dahilan ay upang gampanan niya ang kanyang misyon na pagkalooban ang mga tao ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa John 10 verse 10, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang tinutukoy ni Jesus na mga tupa ay tayong mga tao. At ang tinutukoy niya na buhay na dapat makamtan natin ay hindi ang kasalukuyang buhay na namamatay, ay hindi ang kasalukuyang buhay na namamatay dahil sa mayroon na tayo nito, kundi ang buhay na walang hanggan. Ano ang connection ng pagkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan kay Kristo na
ginawang ating katuwiran. Ganito po yon. Ang buhay na walang hanggan ay ipinagkaloob sa atin dahil kay Kristo na ginawang ating katuwiran. Ibig sabihin na kung si Jesus ay hindi ginawang ating katuwiran, hindi tayo pwedeng pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat ang ating katuwiran na mga tao, kahit pagsama-samahin pa natin sila, ay walang sapat na merito o halaga upang gawin tayong karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Bakit po? Dahil ayon sa Isaiah chapter 64 verse 6, tayong lahat ay naging gaya ng isang marumi at ang lahat nating katuwiran ay naging parang maruming basahan. Oo nga, at marami sa atin ang nagsisikap na sumunod sa kautusan sa layunin na tayo ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Subalit, tulad ng sinasabi ni Pablo sa mga Hudyo sa Romans 9 verse 30 and 31, sa kabila ng ating pagsisikap ay hindi tayo nakaabot sa standard ng katuwiran upang masabi na tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil dito ay pinatutunayan ng salita ng Diyos sa Romans 3, 9, and 10 na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Griego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ano pala ang standard na dapat natin abutin sa pagsunod sa kautusan bago tayo mag-qualify na matawag na matuwid o ganap? Ganito ang sabi ng Romans 3 verse 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aaring mga ganap o banal. Ibig sabihin na ang i-declare ng Diyos na matuwid ay yaong sakdal na nakasunod sa kautusan ng Diyos. Bakit sakdal lamang na nakasunod ang tatawagin na matuwid? Sapagkat ayon sa James chapter 2 verse 10, sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Ibig sabihin na kung kulang ang pagsunod mo, hindi ka tatawagin na matuwid dahil ibibilang ka rin na nagkasala sa lahat. At kung hindi ka matuwid dahil kulang ang pagsunod mo sa kautusan, hindi ka qualified na mapagkalooban ng buhay na walang hanggan. Bakit naman po? Dahil may umiiral na patakaran na yun lamang ganap na nakasunod sa kautusan ang karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa Matthew 19 verse 17, sa isang nagnanais na makamtan ang buhay na walang hanggan, kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. At dahil walang taong matuwid sa kanyang sarili at walang qualified na tumanggap ng buhay na walang hanggan, ano ang ginawa ni Jesus upang tayo na hindi matuwid ay magiging matuwid at karapat-dapat na tumanggap sa buhay na walang hanggan? Siya po ang sumunod sa kautusan ng walang pagkukulang para sa atin, at sa ganon siya po ang naging ating katuwiran. Sa Matthew chapter 5 verse 17 ay sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito." Dahil si Jesus ang tumayong kinatawan at tagapagligtas natin, ang kanyang pagsunod sa kautusan ay maibibilang na pagsunod nating lahat. Ibig sabihin na kung siya ay sakdal na makasunod sa kautusan at maging matuwid, tayong lahat ay maibibilang na nakasunod at naging matuwid. Bakit po? Dahil ang patakaran ng representation ay ang isang representative ay tumatayo para sa lahat. Kaya ang gawa ng isa ay maibibilang na gawa ng lahat. Tulad din sa kamatayan ni Jesus, na bagaman isa siya na namatay, pero sinasabi ng 2 Corinthians 5 verse 14 na ang lahat ay maibibilang na namatay. Ganon din sa pagsunod ni Jesus, na kahit isa siya na sumunod ng sakdal at naging matuwid, pero ang lahat ay maibibilang na nakasunod sa kautusan at naging matuwid.
Naging sakdal nga ba ang pagsunod ni Jesus sa kautusan para masabi na siya ay matuwid? Opo, sabi ng Hebrews 5 verse 8 and 9, na bagamat siya ay isang anak, siya ay natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Bakit po si Jesus ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan? Ayon sa talata na ating binasa, dahil ang kanyang pagsunod sa kautusan ay naging sakdal. Ang tinutukoy dito na walang hanggang kaligtasan na nagmula kay Jesus dahil sa kanyang sakdal na pagsunod ay ang buhay na walang hanggan na nakamtan ni Jesus dahil sa kanyang katuwiran. Dahil siya ay matuwid ayon sa 1 John 2 verse 1 at dahil siya ay ginawang ating katuwiran ayon sa 1 Corinthians 1:30, kaya tayo po naman ay maibibilang na ngayon na matuwid at karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Kailan nakumpleto ni Jesus ang kanyang pagsunod sa kautusan ng Diyos? Doon po sa cross bago siya namatay. Dito po sa panahon na ito naganap ang huling tagumpay ni Jesus sa kanyang

0: bilang pagkilala sa sakdal na katwiran ni Jesus na siyang nagpaging matuwid sa atin, ibinigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan para sa atin sa kanyang kamay. Ito ay pinatutunayan ng Biblia sa 1 John 5:11 na nagsasabi, at ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ayon sa talatang ito, tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, pero hindi niya ito ibinigay diretso sa bawat isa sa atin, kundi ibinigay ito sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Bakit hindi idiretso na ibinigay sa atin at kailangan pa na ibigay kay Kristo? Sapagkat ayon sa 1 Timothy 2 verse 5, siya ang tagapamagitan ng Diyos at sa atin, at dahil siya ang nag-effort na sumunod sa kautusan ng walang pagkukulang upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan para sa atin. Pero ang magandang balita dito ay ang katotohanan na ang buhay na walang hanggan na pinagpaguran at pinaghirapan ni Jesus bago niya makamtan ay ibinibigay sa atin na isang kaloob na walang bayad. Kaya nga sabi sa Romans 6 verse 23 na sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pero paano po naman matransfer at mailagay ang katuwiran ni Jesus sa personal account o personal name ng bawat tao upang sila ay makapagsasabi na sila ay matuwid at sila ay hahatulan na matuwid? Kung sa pera pa, paano na ang inipon ni Jesus na pera para sa lahat ng tao ay maideposit sa pangalan ng bawat tao upang sila ay makapagsasabi na mayroon silang pera sa bangko? Ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung ang isang tao ay nakaintindi sa pabalita na si Jesus ang kanyang katuwiran at manampalataya siya nito, siya po ay aariing ganap o ibibilang ituturing na matuwid. Basahin po natin ang Romans 3 verse 28-30. Sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. O ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, ng mga Hentil din naman. Yamang iisa ang Diyos na kanyang itinuturing na ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli na sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag ikaw po ay inaring ganap sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Jesus bilang iyong katuwiran, ikaw po ay aariing ganap at karapat-dapat na tumanggap sa buhay na walang hanggan. At kung ikaw ay namatay sa araw din na yun, ikaw ay may kasiguruhan na maligtas sa kaharian ng langit. Kaya pasalamatan natin si Kristo Jesus sa buhay na walang hanggan na kanyang pinaghirapan sa mahabang panahon para lamang maibigay ito sa atin na libre. Wala na po tayong panahon na magpatuloy pa sa ating discussion dahil ubos na ating oras, kaya atin pong tatapusin sa pamagitan ng maikling panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin na mapakinabangan namin ang kaalaman na ito na aming pinag-aralan. Lalangin po ang pananampalataya sa aming puso upang kilalanin namin, unawain namin at sampalatayanan namin si Jesus na siya ang aming katubusan, siya ang aming tagapagligtas, siya ang kabayaran na aming kasalanan at siya ang aming katuwiran na siyang magpaging karapat-dapat sa amin upang tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-Ohan, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarm.org.

0: philippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!

dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon,

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Kamusta ka mo, mga ka-purpose? Kaya pa?
3: Yes!
2: Kinakaya pa?
3: Yes!
2: O kun, kaya-kaya na?
3: Yes!
2: Upod kita sa pagdiskubre sa aton na purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan with Pedro. Alas 8 hasta alas 9 sa aga. Mabatian sa kahanginan. God Live sa official Facebook page sa 88.7 K5 News.